0: 26 habang tiniyak na ahensya na mahigpit nilang babantayan ang pagsunod sa bagong kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iba yung pag-iingat contra leptospirosis. Pinaalala ng Department of Health, Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy malawak ang information education campaign ng kagawaran ng kalusugan sa rehiyon Cordillera sa mga mamamayan sa rehiyon kontra sa leptospirosis. Batay sa pinakuling ulat ng DOH CAR na kapagtala ng rehiyon ng 176 na kaso ng leptospirosis, mas mataas ng 15% kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025, kakipat na rin ang 9 na pagkasawi. Sa payag ni DOH CAR Nurse 5 Clark Dizon, patuloy ang pagpapaibayo ng kagawaran sa paalala at information education campaign nito upang may pamulat sa publiko ang mga posibleng epekto ng leptospirosis na posibleng humantong sa pagkasawi kung hindi maagapan. Una nang na-activate ng DOH CAR bilang fast lanes para sa leptospirosis ang Far North General Hospital and Training Center sa Luna, Apayao at Luis Jara Memorial Regional Hospital sa Bauco, Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bunar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Today's reflection.
1: Reflections.
0: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
1: Reflections.
0: Here on Celebrating Life.
2: Okay, mga kaibigan. So, ito na po ang ating guest for today. Excited ako dahil sa mga kwento. Actually, yan ang nakaka-excite sa akin every Sunday. Marinig yung mga kwento. And this time around, nakasama po natin ay Department Head ng La Mesa Eco Park under Manila Water Foundation. Ako, I love that place. So, nakarating na po ako twice na dyan. I'm talking about si Brother Murphy Amparo. Hi, Brother Murphy. Good morning.
3: Good morning, Ms. Cecil. And sa mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Iyan. Kumusta?
3: Okay lang po. Masaya. Actually, kahapon, napakarami po naming tree planting activities sa
2: La
3: Mesa.
2: That's nice.
3: Kaya, nakakapagod pero napakasarap po sa pakiramdam.
2: Mm-hmm. Actually, blessing yung mga trees na. Yan ang kailangan natin, di ba? Totoo ba na ang bawat tao, ang requirement niya ay 7 puno para talaga, kung ilan tayo dapat, times 7.
3: Tama po yun. Actually, si UN po, may tinatawag po tayo na livable city. No, kailangan po ng green space, isang tao dapat po merong equivalent na 3 square meters per capita.
2: Wow!
3: So, if...
2: Is that possible sa...
3: Sa ngayon po, tinatarget po natin siya. No? Pero sa nangyayari po ngayon, mas marami po ang tao kaysa sa green spaces. So yun po ang sukatan ng isang pong sangay sa UN para makakonsider po na livable po ang isang city.
2: Yan. Kaya mga kaibigan, kung may lugar din lang sa place ninyo, pwede magtanim, no? Magtanim. Lahat tayo maging plantito at plantita.
3: Tama po yan.
2: Anyway, ay ngayon pala yung ika-5th month ng iyong baby, si baby Julian David, no?
3: Yes po.
2: Ayan. Hi kay Pao sa wife mo.
3: Diyan lang po siya sa kabilang
2: room. Sa kabilang room. Ayan, oo nga. No? Bagong-bagong, cute-cute ng baby. Okay, now, tell us more about yourself muna. Murphy, para makilala ka namin before we dive into our discussion.
3: Yeah, ako po si Chris Murphy Amparo. No? Ako po ay Tubong, Laguna.
2: Oh, where in Laguna?
3: Los Baños, Laguna.
2: Los Baños,
3: yes,
2: Laguna.
3: Yes po. And I earned my college degree sa University of the Philippines, Los Baños.
2: Mm.
3: At ang aking pong course ay forestry.
2: Oh, tama,
3: forestry.
2: Tama.
3: Hindi po ito normal sa karamihan na naririnig
2: totoo,
3: ang course na forestry dahil I think meron po lang po kaming about 20,000 foresters sa buong Pilipinas.
2: Alam mo, kailangan natin maraming ganyan, no?
3: Tama po. Mm-hmm. Tama po. And,
2: bakit itong kinuha mo? Why this?
3: Well, number one, kasi po ang aking pong tatay ay magsasaka.
2: So
3: sabi
2: nice.
3: Gusto ko iba naman, well, medyo environment pa rin po ang... takbo no nung kurso. So nung una, minado po ako sa sarili ko na parang hindi ako nag-enjoy. Yun pala, kailangan ko lang maranasan yung mas deeper no na pinag-aaralan sa forestry.
2: Mm.
3: Kaya naman po nung second year, third year, doon ko na po minahal yung aking kurso.
2: Mm. Anong minahal mo? Ano yung
3: ang pinaka-paborito ko po kasing subject nung college is yung forest taxonomy.
2: Mm-hmm.
3: So yun po yung pag-identify ng mga puno at mga halaman.
2: Mm.
3: So, marami, sabi nga po nila, mataas yung mortality rate nung subject. Maraming bumabagsak. Pero, isa po yun sa mga nagustuhan ko at naging paborito.
2: Alam mo, may napanood ako yung puno. Alam na alam nila kung pwede pa. Di ba? Meron silang ginagawa.
3: Yeah.
2: Parang nire-restore nila yung malalaking puno. Na, very interesting. No?
3: Yes,
2: very interesting.
3: May ganun po tayo. So, ang mga puno, para din po siyang ngipin. So, may cavity. So, kailangan... pastahan din natin siya to rescue. May mga ganun din po tayong techniques.
2: Oo, lalo na yung mga punong kailangan natin.
3: Tama,
2: diba?
3: Po.
2: Lalo na sa in the times of mga may baha.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Napakahalaga. Okay. Ang sarap pag-usapan ng environment. Ano? Pero ngayon, kabahagi rin. Kasi nga kanina naging topic natin, acknowledging God's majesty. At yung mga creation niya talaga, kamangha-mangha. No? So, bago ang lahat, no? Yung Christian journey mo muna. Yan. Ang ganda pa naman ang pangalan mo. Chris Murphy. Yan. Christian journey.
3: Yeah. So, Chris kasi po, December po ang aking birthday.
2: Oh, anong December?
3: So, close to Christmas. December 8 po.
2: Ah, 8. Okay.
3: Yeah. In terms of my Christian journey, well, I was born as a Christian because my parents po ay sa church din nagkakilala. So, basically, sila po ay... may fun fact po about my parents. Ang aking pong tatay ay teacher ng nanay ko sa Sunday school.

0: school.
1: So,
0: would
1: okay.
0: have thought, ano. Then, sila po ay mga elders sa church. No? Back when I was in Los Baños, Laguna. Shoutout po sa Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. So, dun po
1: What's the name of the church?
0: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry.
1: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. Oh,
0: yeah. So,
1: okay.
0: Dun po talaga ako nahubog, no, sa aking walk with the Lord. And, yeah, now serving, still serving yan.
1: Yes.
0: Malabas po sa...
1: Oo. So, naging tuloy-tuloy. Kasi nga, maliit ka pa, again, namulat ka na sa Christianity, ika
0: yeah.
1: nga, no? Pero sabi mo, college, medyo bumitaw ka. Tama ba?
0: Tama po yan. So, nung ako po ay bata, syempre, lagi po akong sinasama sa church. Naging church guy. Church kid, kasi nga, anak ng mga elders, no? So, as I go along, parang grade 4 po ako nun, nung talagang nakilala ko si Christ. Na hindi naman po default na pag lagi kang nasa church.
1: Ah, no.
0: Kilala mo na agad si Lord, no? True Kuya Jeff, yung unang-una ko pong Bible study leader. Hindi ko po talaga nakilala si Christ, no? Kung sino po si Christ, ano yung role niya sa, ano yung ginawa niya, no, sa buhay natin. Then, nung yung sinasabi niyo po na nagkaroon po rin ako ng, syempre, bilang tao, human nature, spiritual dryness, no?
1: Yes.
0: Nung ako po ay kolehiyo, siguro, sa sobrang busy, no, ng ginagawa.
1: Na-distract ng konti.
0: Na-distract po ako ng konti. At
1: Oo.
0: Feeling ko, ma'am, hindi konti.
1: Hindi ba konti?
0: So, na-distract po ako. And also, parang, ako po kasi yung tao na, I want more. So, siguro sa pag-chase ko po nung more, naging less naman po si Lord, which, super nakakapagsisi. Pero, that's before. That's before, I can say. To the people na that's before.
1: Bakit mo sinabi nakapagsisisi? Dahil na feel mo yung malayo kay Christ na buhay? Ganun ba yun?
0: Kung iisipin po natin, ano, ako po personally, ibang-iba po talaga yung buhay ng malayo kay Kristo. I can say na nakakakuha ka ng mga achievements, masaya ka sa mga nakakuha mo, pero hindi po pala ganun kasaya yung fulfillment ba sa puso rather than nandun ka kay Christ.
1: Iba yung joy, ano?
0: Tama po.
1: May accomplishment.
0: Tama po. Nakapagsisi in a way na siguro ang dami ko pa sanang nagawa kay Lord kung hindi dumating yung moments in life na talagang naging rough road yung spiritual journey.
1: Pero nabanggit mo rin na dahil yun nga nung ikaw ay na-involve na rito sa lamesa, parang that was the instrument na ginamit ni Lord para talaga mag-reconnect ka and yung relationship muli magbalik. Paano yun? Tell us.
0: Well, yung restoration came nung college din po, nung nandun, parang pag-graduate pa lang po ako nun na parang bigla ko pong naramdaman na parang hindi ganito yung identity ko. Noong time na yun,
1: may realization na rin.
0: May realization. Actually, parang nag-inom po kami ng mga barkada ko noon. Tapos, nung pauwi na ako, sabi ko, parang bigla akong kinausap ni Lord na hindi ganun yung design ko sa'yo. Sabi ko, hindi ito yung identity ko. So, umiyak po ako noon. Inamin ko po sa mga magulang ko yung mga ginagawa ko. Straight sa kwarto nila, ma, ganito po ang ginawa. Ganito po ang nangyayari. Sinasabi ko po, may project pero pinangiinom lang po namin ng mga kaibigan ko. Inamin ko po lahat sa kanila. Talagang sinurrender ko talaga.
1: How was the response ng parents?
0: Well, surprisingly, niyaka po nila ako.
1: Oh.
0: Sabi po nila, nak, alam namin.
1: Oh.
0: Alam namin, gusto lang talaga namin sa Lord yung pumalo sa'yo. Grabe, sobrang nakakaiyak po pala na talaga nag-reconciliate with the parents, no? Sabi nila, alam namin na ganun yung ginagawa mo. Minsan, pumapasok ka dito, amoy alak ka. Pero, ramdam namin.
1: So, hindi ka nila ninag or something? Wala?
0: Hindi ko po naranasan na pagalitan ng malubha, saktan. Talagang sobrang, siguro with the purest of their hearts na gusto talaga nila ako magbago, binugbog po nila ako sa panalangin.
1: Oh, binabad ka nila talaga.
0: Binabad
1: sa
0: po ako sa panalangin.
1: Right,
0: then after
1: right.
0: po nun, naging perfect po yung journey, no? Kasi unang sinabi nila sa akin, first na gawin mo, talikuran mo yung mga ginagawa mo. Even your friends. Sabi mo, Kristiyano ka.
1: Oh.
0: Super hirap po nun na sabihin sa mga kaibigan mo na, ay sorry, hindi na ako mag-iinom kasi Kristiyano ako eh. Pagtatawanan ka lang.
1: Oo.
0: Naranasan ko po talaga na pagtawanan, na kung ano-ano po yung isipin nila because inamin ko po talaga yung true identity ko. Pero true enough, after po noon, naging sobrang smooth sailing po ng buhay ko.
1: Amen.
0: Nung nagbalik po ako kay
1: Kailangan
0: Lord.
1: Sumunod ka eh, no? Susunod ka
0: iba
1: talaga.
0: Po talaga, pag sumunod po talaga, sa gusto niya.
1: Yes, yes.
0: Hindi yung gusto mo.
1: Having a deny yourself and follow yeah. God, di ba?
0: Then after po noon, sobrang nag-iba po yung buhay namin. Hindi lang po buhay ko, pati buhay po ng pamilya ko.
1: Mm-hmm.
0: Then, talo na po tayo sa Lamesa Eco Park.
1: Yes, oo.
0: I think, itong work ko po ngayon as manager or department head ng Lamesa Eco Park, parang it would take a lot of years, like 10 to 20 years para magkaroon ng ganitong break, para magkaroon ng ganitong work. No?
1: Mm-hmm.
0: I couldn't imagine na binabayaran ka to do that while serving the Lord. Alam niyo po, parang sobrang jackpot na nandito ka sa place where I am.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, alam niyo po, araw-araw, maglalakad ka sa
1: park.
0: What
1: do you do actually as department head? Para lang papasukin mo kami sa mundo mo.
0: Sige yan. So, as department head, first, no, yung operations po talaga. Dapat, alam mo yung bawat pintig ng parke, no, una.
1: Gusto ko yun, ha, bawat pintig, ha,
0: po. Una po, yung mga tao po namin sa park, no, yung mga maintenance personnel, security, tapos yung mga regular personnel, no, dapat, alam mo, kakamustay mo sila lahat and all.
1: Ang laki nun, yun. No?
0: Ano yung sinabi sa inyo ng visitors? You need to debrief. Kasi yung mga bisita po sa Lamesa Eco Park, hindi yan lahat nakangiti. May mga bisita po kami na talagang, yung iba, minumura po kami kasi.
1: Bakit?
0: Kasi po, parang nangyari po nung time na, uunti pa po kasi yung kubo na pwedeng i-rent. Tapos parang sinasabi nila, nagawan mo kami ng kubo, kailangan may kubo kami kasi birthday ko, parang ganun. Parang, I couldn't imagine na mayaman kayo sila yung mga ganun. So, kapag feeling nila, kaya nilang binili.
1: Entitled yan,
0: super
1: ganyan.
0: Entitled. So, parang sa akin, ala, parang nung bago pa lang din po ako noon, medyo naapektuhan po ako. Pero sabi ko, Lord, anong gusto mong pagawa sa amin? Tapos, siguro, prayers. Talagang prayers talaga yung nag-work na even the targets namin. Siyempre, as department head, dapat nakabantay ka rin dun sa paano magtatakbo yung park in terms of operational expenses, repairs and maintenance, tapos
1: and safety of the ano
0: and, yes,
1: visitors.
0: Safety,
1: right?
0: And security.
1: Yes.
0: At most importantly, yung pangangalaga sa biodiversity, yung pangangalaga sa puno at sa mga hayop. No? Yun po ang isa sa pinakamahirap kasi mga unpredictable po yung mga iyan. Eh, no? So, hindi natin nakakausap ang mga puno, ang mga hayop. So, yung foundational in terms of learning, parang ako din po yung technical person. For example, meron ditong damuhan, anong kailangan gawin? Gusto dami magkapuno, ano yung itatanim, kailan itatanim, saan itatanim, yung mga ganun po. So, very well-rounded po as a department. Dapat alam, hindi naman po dapat alam lahat, pero meron kang sight sa mga bagay.
1: Grabe yung creation ni God na talaga mga puno, di ba?
0: Yeah.
1: Dahil ang dami pong benepisyo, mga kaibigan, ng puno.
0: Tama,
1: no? Sa tao, therapeutic, lahat, sa environment, yung hangin, di ba? So, doon sa pagtatrabaho mo bilang department, ano yung mga realization mo as in when it comes to God's creation? Kasi sabi nga, no, acknowledging God's majesty.
0: Yeah.
1: Ano yung, how do you respond, ika nga, when it comes to acknowledging o pagkilala kay God sa kanyang kamangha-manghang creation.
0: Yeah. So, well, wala pa po ako sa Lamesa Eco Park. Nung nasa DENR, Forest Management Bureau po ako, I felt that very rewarding po, no? Very rewarding yung aking work. Kasi, yun po yung lagi kong iniisip na bilang steward nga ni Lord na ano ba yung gusto nung ipagawa sa atin muna ni Lord, syempre pangalagaan, no, yung kanyang creation. Tapos yun yung ginagawa ko, no? So I believe, alam mo, ma'am, may dumadating yung time na super nakakatulong talaga yung creation. For example, stress ka, ang lalakad ka lang sa park.
1: Yes.
0: Maririnig mo lang yung hangin, makita ka lang ng ibong nagtutweet-tweet. Talagang nakakatanggal ng stress, no? At nakakababa ng cortisol level or yung stress level.
1: Yes.
0: At sinasabi nga po nila that the trees reduce stress, no?
1: Yes, totoo.
0: That's haga tree, no? Kasi they give life.
1: Yes.
0: No? Yung problema po natin sa
1: may flat, mga damo-damo ba doon na pwedeng lakaran na nakapaa?
0: Meron po. Napakarami.
1: Hindi ako mabububog, ah.
0: Hindi po. So iba't ibang terrain din po, no? May terrain po tayo for grasslands, no? May mga forest lands, no? Actually may nature, parang mini nature reserve po tayo doon, na nature trail kung tawagin. Pwede magbike, pwede
1: I saw
0: trail.
1: That.
0: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
1: So sumakay din kami nung ano ba 'yun, yung naka nakabitin ako or something. Ano tawag doon?
0: Zipline po ba yan?
1: Oo, sa echo yun eh. Hindi ako sumakay. Natakot ako eh. Medyo mataas eh. No?
0: Yeah, pero ngayon po, wala pong zipline pa.
1: Ah, wala pa. Wala pang zipline. Okay, okay. So ano yung, sabi nga nila, every profession is a ministry. Yeah. Di ba, brother? No? Ikaw bilang Kristiyano, outside of your work, how do you minister?
0: Well, outside of my work, ngayon po kasi dahil ang aking work ay nandito na sa Quezon City, no, sa Lamesa Eco Park. Nung kami po ay nagpakasal ni Pao, nag-decide po kami na dito na rin sa Marikina mag-apartment. Taga Marikina po kasi yung asawa ko si Pao.
1: Mm.
0: Sa Axe Marikina, so Ambassador of Christ to Save.
1: Mm.
0: No, so yun pong inaatenda namin.
1: Ambassador of Christ to Save.
0: To save. Okay. So yun po
1: community church, na, community church.
0: Community church, no, sa mm-hmm. sa Marikina po, no. Shoutout mm-hmm. po sa mga nandiyan sa Marikina, no.
1: Mm-hmm.
0: So siya po kasi yung asawa ko is the youth leader.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon dahil bago po ako doon sa church, I'm really praying kasi doon po diyan yung pinapakita po na yan sa main church po namin yan sa Los Baños, yung Sasig.
1: Okay.
0: So isa po ako sa mga youth leaders diyan, mm-hmm. no. Tapos dito po sa Marikina, well, sa ngayon po hindi po ako nagagamit, but I'm praying, no, sa music ministry kasi naging part din po ako ng music team sa Los Baños.
1: So what do you do?
0: String instruments po.
1: Mm, and that's nice.
0: Medyo kumakanta po ng konti, so backup po.
1: Mm, no? Mm-hmm.
0: So yeah, yun po ang ginagawa ko sa ministry.
1: Mm-hmm. Parang naisip ko lang sa echo. Pwede ba doon yun, like may mga lugar, pwede mm-hmm. ba doon mag-ipon-ipon to do Bible study? Mm-hmm. Do you allow that?
0: Yeah. We do allow that, and actually a lot of faith-based organizations nga rin po do come sa Lamesa Eco Park.
1: That's nice.
0: Yeah, so iba't iba rin po ng mga religion, mm-hmm. no? May mga born again Christians, Catholic, Iglesia ni Cristo, lahat po.
1: Welcome
0: po talaga kasi as we all know naman, yung environment talaga, we find the spirit, no?
1: Yes.
0: We can do the faith walk, the Jericho walk if you want.
1: Mm-hmm.
0: And actually, ang Christian po na laging nasa Echo Park is Victory Church.
1: Victory.
0: Novaliches. Lagi po sila.
1: Malapit din kasi. Hindi,
0: yeah, super
1: hindi
0: lapit po. Super lapit. So, welcome po, no, yung mga faith-based organization. Lalo po.
1: May lugar kayo doon na pwedeng, I mean, kung umuulan, may bubong,
0: meron,
1: may
0: po
1: mga chairs. May
0: meron
1: ganun
0: po. Meron pong pavilions na pwedeng
1: pavilion,
0: i-rent.
1: That's the word, yeah.
0: Meron pong kubo na pwedeng i-rent, pero kapag naman po maganda ang ating
1: panahon,
0: mas marerekomendo po namin na sa picnic areas or sa mga grasslands na lang po umupo.
1: Oy, mas masarap doon.
0: Mas masarap po.
1: Oo, kaya lang yung panahon kasi ngayon eh. Di ba yung panahon
0: tama
1: ngayon?
0: Po.
1: Oo,
0: tag-ulan
1: nga. So, itong Manila Water Foundation, anong role nito sa Lamesa Eco Park?
0: Yeah, si Manila Water Foundation po is the CSR arm of Manila Water Company. So basically, after pandemic, when the Lamesa Eco Park management in a turnover sa Manila Water Foundation, actually just June 29, 2024. So
1: kailan lang?
0: We're just like magto 3 years, no, sa operation sa Manila Water. So yeah. So what we do is basically first is wash, no.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating pong mga projects ay umiikot sa water access, sanitation and hygiene,
1: mm-hmm.
0: sa mga communities, no, na hindi naaabot ng tubig, at sa supply chain ng Manila Water.
1: Mm-hmm.
0: Pumupunta po kami sa mga schools, no, sa mga barangay,
1: mm-hmm.
0: upang tumulong sa kanilang water connections, no. Tapos ngayon na lamang po nga nagkaroon ng environmental na pillar, no,
1: mm-hmm.
0: which is si Lamesa Eco Park.
1: Mm-hmm.
0: So kasangga po talaga ang Manila Water Foundation, no, sa pagmamanage po ng Lamesa Eco Park. And ang management po ng Lamesa Eco Park ay hindi lang po Manila Water Foundation.
1: Mm-hmm.
0: So
1: mm-hmm.
0: tayo po and Manila Water Company. So ito po ay govern ng isang tripartite agreement between Quezon City LGU,
1: mm-hmm.
0: and MWSS.
1: Oh.
0: So, yan po ang mga humahawak. So, kami lang po ang nagmamanage, mm-hmm. and nag-operate ng park.
1: Mm-hmm. Ano mga challenges, no, when it comes to managing
0: a
1: park?
0: Basic.
1: Disiplinado, would you say, disiplinado ba yung most people na pumupunta? Like, dapat hindi ka magkakalat, dapat ganito, hindi ka pipitas basta-basta ng mga halaman.
0: Yeah. Top of mind is ang pinakamalaking challenge po namin ngayon is the changing of mindset ng mga people. Yung mindset po na kapag nagbayad ako ng entrance, kaya kong gawin kahit ano. Pwede kong gawin kahit ano. Being an manager of the park, medyo marami po kaming nasusuhay, no? Na bigla na lang yung mga plantito at plantita dyan, bigla na lang kumukuha ng pantanim daw. Yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan.
1: Kasi that's bad.
0: We adhere yung nilabas na batas ng Quezon City na bawal ang plastic. Sa bawal po ang plastic sa lamesa, yung pagpasok po ng mga ganito ay hindi
1: bawal?
0: Po pwede.
1: Ah,
0: opo,
1: okay.
0: So tumbler.
1: Dapat may tumbler.
0: Opo. So yun po yung ina-advocate namin. And yeah.
1: Yun. Para maganda na rin, kaya tinatanong natin kasi we're talking about being accountable, no, and good steward ng God's creation. Mamaya pupunta na tayo dun sa ibang aspect. Anyway, good morning po kay Mr. Ernest Makaraig, na nakikinig at nanonood po dito sa Celebrate Event. Thank you po, isa sa mga regular viewers and listener natin yan. Okay, it's 8:30 in the morning, so brother, magbabalik tayo after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
4: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
5: Pero, paano kung wala kang mask?
4: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
6: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Habol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Masasabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas, meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na meron mismo na is nakabataan sa loob ng parlament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
9: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at mabigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maaari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maaari itong magsilbing halimbawa, ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
10: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo't natutulungan silang sa mga sociocultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perfectong leader para dyan.
7: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Okay, 8:35 in the morning, celebrating life po. Magandang umaga, RP Davao, RP Gingoog, Lawag, EQFM, RP Baguio. Yan. Lahat po kasi ng mga Radyo Pilipinas stations natin na nakakawing o nakahook up ngayong umaga dito sa Celebrating Life. Magandang umaga po and God bless. Yan. Okay, Brother Murphy. Yan, tingnan natin. Kasi ang topic natin, ano, acknowledging God's majesty. In your own perspective, bakit ba mahalaga sa isang believer or follower ni Christ na talagang we value God's creation in your own understanding?
0: Yeah. In my own understanding, napakahalaga po talaga. No? Mm. Kasi that's one of the first things
1: yes.
0: na pinagawa niya sa atin. Diba? Sa Genesis, sinabi po na you will take care of my creation. No? So parang kung titingnan natin, parang yun yung dapat na gagawin natin una, no? Pero mind you po, no, hindi kamot hindi kayo forester or hindi kamot hindi related sa sustainability yung mga kurso na tapos natin ay hindi na po agad pwede na alagaan yung ating kalikasan or environment, yung mga creation ni Lord, no? Kasi sa alam sa Eco Park nga po, even yung mga staff ko, hindi naman po mga technical personnel. Pero they do protect, no, yung environment natin. As a Christian, I think malaking challenge ito sa atin.
1: Yes,
0: napakalaki. At magsisimula ito sa tama po, sinabi po kanina, sa maliliit na bagay, no? Number one, waste management, no? Ayun. Hindi naman po kailangan puno lang ang itinatanim, no? Kailangan itanim din po natin ang disiplina. No, mag-start po tayo sa mga kaya nating gawin sa ating mga household, no? Waste management, napakahalaga po, solid and liquid waste, no? Yan po ang talagang problema natin, kaya po tayo nagkakaroon ng pagbaha rin, ano? Hindi talaga nature ang dahilan ng pagbaha, kundi yung mga ginagawa natin, no? As a Christian, I believe we have this work na kailangan natin, no? Na i-ensure, no, that yung creation ni Lord ay maprotektahan natin.
1: Actually, yan ang basic talaga, eh, no? Yeah. Usually, iba sumusunod, eh. Kailan pag ilalabas mo na naka-ano ka segregate, no? Paglabas mo na nakikita mo isinasama-sama rin anong 'di ba? Yun ang medyo nakakalungkot, yeah, 'di ba?
0: May ganun nga po.
1: So what else?
0: Yeah. And I believe po kasi na talagang kapag po mas marirealize natin, mas mararamdaman natin yung mga plans sa atin ng Lord kapag yung environment din po natin is okay. No, what do I mean by that, no? Kasi 'di ba ang plano po at ang pangako po sa atin ni Lord ay number one is good life, no? Paano natin mararanasan yung good life kung yung environment natin ay unang-una nasisira, na hindi natin na-feel na maganda yung hangin, malakas yung hangin, hindi nagbabaha and all. Well, that's part of the promise ni Lord eh, na good life, no? Mm-hmm. And true enough, part din tayo, no, kung paano natin na, though alam ko si Lord ang fully magbibigay nun sa atin, pero through our works nga, sa mga mm-hmm. ginagawa, minsan consequence na lang talaga kung bakit hindi natin nararanasan or nakaabot yung sinabi niya na bibigay niya sa atin.
1: Ano ba yung danger, brother? Mm-mm-mm-mm. Kung ito hindi mo nare-realize, no, na mm-mm. ito lahat ay gift ni mm-mm. Jesus o ng ating Diyos, ano yung mm-mm. danger sa palagay mo?
0: Siguro yung danger po, no, kapag nakalimutan natin na part ito ng gustong ipagawa sa iyo ni Lord, yung hindi mo talaga ma-enjoy or hindi mo ma-access fully yung pinromise niya. For example, yung love ni Lord is you can get the love na easy access, pero kapag ka natakluban yung puso mo ng kasalanan, parang ang hirap makarating doon. No, minsan tayong mga Kristiyano, kapag ka nakagawa tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga sa tingin natin na hindi magugustuhan ni Lord, minsan yung heart natin is nawi-weaken eh. Yung spirit natin is nawi-weaken. Pero we need to understand na kaya nga tayo nag-church, kaya nga tayo lumalapit kay Lord because hindi tayo perfect. Kasi makasalanan tayo, no?
1: Yes.
0: And the Lord gives life, no? So, kapag hindi natin alam or hindi tayo aware dun sa mga ginagawa natin, it is so dangerous kasi nga, maaring yun ang makapag-separate or makapaglayo sa atin sa Panginoon.
1: Yes. And I think, basically, Brother Marapino, yung acknowledging God's majesty, kailangan kilala natin yung Diyos.
0: That's correct.
1: Diba? Kilala natin kung anong ginawa niya, anong ginagawa niya, at ano pang kaya niyang gawin sa buhay natin. Kasi yun ang sovereignty, tsaka yung binigay niya sa ating authority sa stewardship ng kanyang creation, napakalaking bagay nun, di ba? Lalo ikaw, yung trabaho mo, nakakatuwa kasi yung accountability mo, ibang klase, no? Talagang nature niya, yung pinagkatiwala sa'yo. Ano yung feeling mo na ito yung ginagawa mo as a believer?
0: Naku, napakasarap po sa pakiramdaman.
1: Diba?
0: Lagi po ang excited pumasok. No? Tsaka po, actually, we can't love what we don't know. We can't manage what we don't know.
1: Yes.
0: Kaya po yung pagiging, siguro kaya paborito ko yung forest taxonomy kasi yun po yung way para malaman ko yung pangalan ng puno nito, pangalan ng halaman na ito. No? So, kapag alam po natin ang mga bagay, dun po natin sila natututunang mahalin.
1: Amen.
0: Kasi pag hindi po natin alam, no, ang mga bagay, hindi po talaga natin sila matututunang mahalin kasi hindi natin sila kilala.
1: Yes.
0: Kaya po, next step po, para mas mahalin natin ang Panginoon, dapat mas makilala natin siya.
1: Katulad ng puno. Katulad yan, di ba? Ang puno, may mga iba, niyayakap ko itong puno eh. Parang iba yung pakiramdam ko eh. Lumalakas ako. Hindi, sinasabi mo, nare-restore yung puno. Yeah. Para ring ngipin yan. May mga cavities, di ba? So, knowing all of those, kami kasi, yung ordinary people, hindi namin alam yan. Pero kayo, alam nyo, no? Ano yung mga puno? Bigla napunta sa puno eh, no?
0: Sige po.
1: Ano yung pinaka-basic sa mga tao? Hindi masyadong maalam, katulad mo, no? Na magtanim, ano yung punong basic na magandang itanim na hindi masyadong...
0: Yeah, top in mind.
1: High maintenance, kumbaga.
0: Top in mind po, kailangan ko lang pong sabihin ito, no, na hindi po kamot nagtatanim tayo ng puno ay healthy lagi sa ecosystem or tama po yung ginagawa natin. Kasi kailangan po alam natin kung ano po yung tamang species ng puno ang itatanim natin sa isang lugar. Kasi minsan baka pumaisip ng mga tao na nakapagtanim ako ng, for example, mahogany. Nakakontribute na ako sa environment. Pero little did they know na meron po tayong tinatawag na exotic species or invasive. So sila po yung mga type ng mga puno na may negative effect lagi sa ecosystem or sa environment, no? So kaya po sa mga gusto po talagang magtanim ng puno, wag po tayong magpadalos-dalos. No, maganda po, magtanong po tayo sa mga may alam. Kasi may mga puno po na naitanim sa Pilipinas na nakapagbigay po talaga ng problema in terms sa ecosystem and environment. No?
1: Oh.
0: Yung mga exotic. Kaya po, top in mind, kung gusto po natin magtanim ng puno, siguro...
1: Yung safe.
0: Yung pinaka-safe. Kasi po, mahirap magbigay ng isang pangalan ng puno kasi depende po talaga siya sa lugar kung saan itatanim. Pero itanim na lang po siguro natin ang national tree ng Pilipinas, no, which is the Nara.
1: Nara.
0: Nara.
1: So wherever, wherever yun.
0: Yeah, wherever. Actually, sa mga expressways po natin, roadside, maganda pong itanim ang Nara kasi kaya po niyang mag-withstand ng stress. No? Mm. So hindi po...
1: Ano ba ang nakaka-stress sa puno?
0: Well, number one...
1: pollution.
0: Pollution po talaga. Mm. At pangalawa, ang nakaka-stress po sa mga native na puno natin is yung mga exotic. Pag tinabihan mo po kasi ng isang puno yan na hindi natural na tumutubo, for example, sa Pilipinas, maari pong dahil hindi po sila magkakilala, maglaban po sila. Magkakaroon po ng competition. Number one, competition in terms of nutrients.
1: No,
0: na kinukuha nila. Nag-aagawan po sila. Pangalawa, competition in terms of sunlight. No, mahalaga po sa puno ang sunlight dahil po 'di ba sa photosynthesis.
1: Yes, photosynthesis.
0: Para makapaggawa ng its own food, kailangan po ng sunlight, carbon dioxide and water.
1: Mm-hmm.
0: Kalimitan po ng mga hindi kilalang puno or exotic na puno sa Pilipinas ay matatakaw at madadamot po sila. No, kaya watch out po sa mga exotic species, no, mga tinatanim natin.
1: Mm-hmm.
0: Imbes na makatulong tayo, baka makasira po tayo. Ano?
1: Oh, dapat pala magka-consult muna sa mga kaintindi.
0: Tama po yun.
1: Okay. Sa mga kondo, ano yung...
0: Well, sa mga kondo po
1: advisable
0: dapat...
1: na kahit hindi talaga sa lupa, kundi sa mga paso. Anong...
0: Siguro, marami po tayong mga native na... Kasi kapag mga kondo, hindi po natin nare-recommenda dyan yung mga malalaking puno.
1: Ah, hindi. No? Oo,
0: mga maliliit na puno lang. Ano. Marami po tayong mabubulaklak, no? No?
1: Mm.
0: Actually, pwede nga po kahit yung mga mangkono, kung alam nyo po yun, Philippine Ironwood of the Philippines, may mga kondo po, nakikitaan ko ng mga mangkono. At syempre, ang una po nating iisipin, yung mga puno na hindi nakakasira ang ugat, no?
1: Mm-hmm.
0: sa kondo. So siguro mga palm din, maganda rin po siyang mga itanim, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano, tsaka mga shrubs, no? Not trees, no?
1: Yeah. Actually, dapat mga basic ang alam natin when basic. It comes sa environment, eh, no? Oo, kailangan, we have a hand, ika nga, sabi rito. Okay, Brother Murphy, sa Psalm 8, 3 to 9, no? Nagbigay nga ito ng authority, di ba, to rule and care for all creation, no? Farm animals. So, when it comes to sa mga animals naman, your thoughts on this, no? Alam naman natin, di ba, pag namamasyal ka sa mall, ang daming may dalang mga iba't ibang aso.
0: Oh.
1: O, di ba? Mga ganon, because nakikita natin, relationship ng human sa mga ganyan, okay naman, ano? So, what are your thoughts on this? Kasi kasama sila sa God's creation, ang mga hayop, di ba?
0: Sa mga hayop po, no? Ako po ay cat and dog lover talaga. Actually, sa Laguna, meron po akong dalawang aso.
1: Mm.
0: At, ilan bang, siguro mga 9 na pusa.
1: Grabe.
0: Support po talaga siya ng family na, no? Ang nag-aalaga po dito ay ang nanay ko at ang tatay ko at yung mga tao sa amin, no? Nung una nga po talaga ayaw po talaga nila.
1: Ako rin, ayaw
0: po talaga nila. Pero nung nagkaroon po kami ng unang pusa, ang pangalan po si Popo. Nung nagkaroon po kami ng unang pusa, aba, nakakalong na sa tatay ko. Pinapakain na po nila lagi. So dun po nag-start, tapos yung kapatid ko po na si Faye, talagang nahumaling po siya sa mga pusa kasi kapag malungkot, talagang ang emotional ano talaga is mga hayop, no. Kaya ang stand ko po dito, kailangan lang po alam natin kung saan po tamang dalhin, no, kasi may mga lugar po talaga na hindi po talaga advisable na dalhin itong mga fur babies natin, kung tawagin.
1: Yes, fur babies.
0: Dapat alam natin at maging sensitive po tayo sa surroundings, no, hindi lang po for your own good. Yun lang naman po. Maging yung responsibility po kasi as a fur parent ay malaki rin po.
1: Yes.
0: Hindi po kamot may aso kayo ay ibig sabihin gusto rin po ng ibang tao ng aso. So may mga takot din po sa aso, may mga takot sa pusa. Kasi maaari na
1: nakagat na ako.
0: Nakagat. Mm. Oh, yun po. So kailangan maging responsable po tayo. And as part of God's creation, ako po talaga ay mahilig sa kanila.
1: Oo. Tsaka nakakatulong din daw 'yun, ano, mentally.
0: Sobra po.
1: Oo,
0: sobra
1: sa tao, po. No. Yun ibang klase talaga si God, eh, yung mga creation niya, no, talaga may purpose, no, sa ating buhay. No, so sa ngayon sa mga tao, no, at nakita natin baha, 'di ba? Nakita natin consequences.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung una mong sinabi kanina na ang challenge talaga yung mga basura, correct, ganyan. So When it comes naman sa mga halaman, ganyan, marami naman din plantito, plantita. Mm. That's their way of, you know, sana nga nare-realize lang nila na galing din kay God yan, di ba? Oo. Ano yung gusto mong advice, no? Dahil mahilig naman sa halaman, mahilig naman sa... Pero what is your basic advice? Kasi tama ka, ang ganda ng punto mo na hindi lahat ng puno ay beneficial sa environment natin. Ano? What else do you want to say?
0: Siguro ang, well, fun fact, no? Alam niyo po ba, ng isang mature tree, siguro age 10 to 20 years, can intercept 5,000 to 7,000 gallons of water per year, no? Kapag pag po siya ay ano na, fully grown. So ibig sabihin, kung tayo po ay merong 1,000 trees na nakatanim, ibig sabihin po, kaya pong mag-intercept ng puno na yon ng about 5 million to 7 million gallons of water per year.
1: Kita mo yun?
0: No, parang sinasabi po natin dito na marami po talagang binipisyo ang mga puno. No? Pangalawa, ang nangyayari po sa ating mundo, di ba? Marami po nagsasabi, yung climate crisis or climate change ay nararamdaman na natin.
1: Definitely.
0: Ang isa po sa pinaka-problema kaya po nagiging mainit, no, ang ating mundo is because of the greenhouse gas. Na part po ng greenhouse gas is carbon dioxide, no? So meron po tayong tinatawag na carbon sequestration, di ba? Alam po natin na sa equation ng photosynthesis may carbon dioxide, no? Na kailangan ng puno to provide or to make its own food, no? So kung kailangan po ng carbon dioxide ng mga puno, which is yun yung sobra-sobrang elemento, no, sa ating atmosphere, meron pa lang kakayahan ng puno na bawasan yung carbon dioxide sa atmosphere natin para mas maging okay yung greenhouse gas natin, mabawasan ng pagka-init ng ating mundo. At bukod doon, pagka natapos ng photosynthesis, ang equation niya, food or yung ATP, adenosine triphosphate, plus yung oxygen. Kaya po, pag may green space, lagi pong malamig. Laging negative 3 to negative 5 degrees cooler, no, than open area. So, yun po yung mga benefits natin sa mga puno. Kaya, para po sa mga nakikinig natin, no, na mahilig po sa mga puno, halaman, hayop, at sa mga creation ni Lord, no, siguro bago tayo gumawa ng hakbang or bago tayo mag-decide na parte or relate dun sa mga puno or creation, kailangan alamin natin.
1: Yes.
0: Alamin natin muna foundationally. Huwag tayong maging padalos-dalos kasi baka, no, baka naman imbes na makatulong tayo ay makasama pa, ano.
1: Yes, yes.
0: So tulungan niyo po kami, no? Ang advocacy po talaga namin is to increase the biodiversity and to preserve, no, and to conserve yung biodiversity ng una Lamesa Eco Park.
1: Sana yung mga ahensya ng gobyerno, mga eskwela, dagdagan nila yung mga tree planting activities nila, no. Yeah. And then but before doing that, kailangan may educate muna, ma-inform, ma-orient, no. Ano ba yung itatanim, saan ba magtatanim, yeah. May mga coordination sa mga LGUs, di ba? Anyway, ito po ay pagbibigay honor natin sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganito, pinagkatiwala niya tayo maging good steward talaga. Amen. Tayo. Okay, as your takeaway message, ano bang gusto mong sabihin sa mga nanonood at nakikinig as per our topic today, acknowledging God's majesty? Brother, yeah. Murphy.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig, no, I hope na-raise po natin yung kanilang awareness, no, in terms sa pangangalaga, no, ng God's creation. No.
1: Yes.
0: Ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayop, patuloy po natin, no, na pangalagaan sila dahil sila po ay may tsansa na mawala, no, yung pagiging extinct, no. Lagi po nating alamin yung mga consequences ng maaring mangyari sa mga gagawin natin. At bukod po doon, pwede ko po ba silang
1: sure.
0: So inaanyahan ko po lahat ng mga nakatutok, no, na bisitahin niyo po kami sa Lamesa Eco Park. So sa Fairview po ito, Barangay Greater Lagro. Pag gusto niyo po pumunta sa Lamesa Eco Park, ang entrance fee po ay 50 pesos lang.
1: Yes,
0: for non-Q citizen. Mind you, kapag po kayo po ay taga Quezon City,
1: may ID lang na ipapakita.
0: Basta may Quezon City ID, ang ipakita niyo lang po sa entrance at yun po ay libre.
1: Libre.
0: No? Kasi naniniwala po kami, hindi po natin kailangang gumastos para ma-enjoy ang green space at mga ganitong lugar, no, na talaga makakatulong sa atin. No? Bukas po ang Lamesa Eco Park tuwing Martes hanggang Linggo, dahil tuwing Lunes po ay meron po kaming tinatawag na maintenance day.
1: Oh, that's nice.
0: From 7 a.m. to 4 p.m. So, nandun lang po ako lagi, no? Tuesday to Sunday, abangan ko po kayo. Maraming salamat po.
1: Ayan, thank you so much, brother, no? Ang ganda na usapan natin ngayon na environment, yeah. At saka si God, di ba, yung kanyang creation. So mga kaibigan, salamat po sa ating guest for today, si Brother Chris Murphy Amparo, and of course si Pastor James De La Cruz, kanina nakasama ninyo, and ang team Celebrating Life, Miss Judith Caringal, andyan si Arnel Villamor, si Mark Bukiron, of course si Nanida Eraskin Soriano, si Susane, at lahat po ng Radyo Pilipinas stations na nakakawing. Maraming salamat po until next Sunday dito po sa Celebrating Life. Bye-bye!
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 73 bayan ang lunsod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao tinututukan ng Philippine National Police bilang election areas of concern. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinuturing ng Philippine National Police bilang election areas of concern ang 73 sa 105 lunsod at bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyko, nakabatay ang pag-uuri sa level ng banta sa bawat lugar. Kabilang dito ang posibleng election-related incidents, political rivalry at presensya ng mga armadong grupo. Ginagamit ito ng PNP bilang batayan sa pag-deploy ng mga polis. Mahigpit din ang koordinasyon ng PNP, AFP, COMELEC, Coast Guard at local government units para sa seguridad ng halalan. Sa kabilang ito, sinabi Nico na wala pa rin nakikitang malubhang banta sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy ang intelligence gathering at validation habang papalapit ang araw ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 16,000 kawani ng pamahalaan nakiisa sa Civil Service Commission Lingkod Bariani Run 2026 sa Quirino Grandstand sa Maynila. PBS-PBS na kilahok din sa takbuhan. Alamin natin sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakiisa ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS sa ginanap na NCR leg ng Civil Service Commission o CSC Lingkod Bayani Run 2026 ngayong Setyembre 13 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Kabilang ang mga kawanin ng PBS-BBS sa mahigit 16,000 runners na lumahok sa taunang fun run bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Sa temang Stride as One, Serve the Nation, nilahukan ng mga kinatawan ng PBS-BBS ang 3-kilometer run bilang pakikiisa sa pagsusulong ng malusog na pamumuhay, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga lingkod bayan. Hindi lamang ito simpleng takbuhan dahil layunin din ang aktibidad na makalikom ng pondo para sa Pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay pugay sa mga public servants na nagbuwis ng buhay habang naglilingkod sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, 50%.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Dugdugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
5: Radyo Magazine. 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine. 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine.
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
1: Kabataan, kasama sa usapan.
3: RG!
0: Radyo Magazine 1278.

0: Dugam chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Legacy. 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
0: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
1: the first and the only
0: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
1: Rainbow Radyo.
0: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo.
2: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na nawaywala, eh pwede niyo silang balikan sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na rin kami doon. Kaya naman go go go! Ako lang ba to mga ka-Rainbow, pero sobrang bilis ng panahon, akalain nyo mid-September na, di ba? September 12 na po ngayong araw at sana naman ay ngayong mid-September ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan at kung inuulan man kayo dyan, eh please keep safe and dry. And nasan man kayo ngayon, eh sana you find time na tumutok dahil sisimulan na natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Bahaghari. Isang magandang balita ukol sa Right to Care Initiative, inanunsyo ng PhilHealth kamakailan na ina-update na nila ang kanilang membership form para i-include ang mga health proxies. Inaasahan na lalabas ito ngayong Setyembre. Ang nasabing aksyon ay naglalayan na gawing mas inclusive ang healthcare services para sa mga member ng LGBTQIA+ community, mga OFWs at solo parents. Pinapayagan dito ang mga nasabing grupo na pumili at mag-designate ng kanilang health proxies na pwede i-recognize ng mga healthcare providers on their behalf. Yay! Saraming salamat, PhilHealth! Ayan, malaking tulong to, no? Para dun sa mga LGBTQIA+ couples, mga OFWs at mga solo parents na walang immediate family member na pwedeng magbigay, di ba, ng consent pagdating sa pagde-decide sa mga medical emergencies. So, mabuhay kayo, PhilHealth, and sana ay mas mabigyan pa na mas maraming benepisyo ang mga member ng LGBTQIA+ community under your institution. Yan. Okay, so tatawid naman tayo sa pinaka-paboritong segment ng buong bayan, ang pinaka-educational daw ngayon sa balat na radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ng aming patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ngayon ng isang bagong word na pwede nyo nang gamitin agad-agad. Feeling ko timely and relevant din to. So abangan! So eto na nga, ang word for the day natin ay maharlika. Oh, 'di ba? Parang royalty ang atake dahil tama naman ang meaning ng maharlika ay mahal, expensive, di na afford, oh, 'di ba? Kagaya ng mga bilihin ngayon. So gamitin natin sa sentence, no? Ito na. Mare, hindi mo na ako sasama diyan sa trip na 'yan. Maharlika, 'di ba? Totoo naman, kung walang ekstrang pambayad, eh, tiis-tiis muna kaysa naman magkanda utang-utang dahil gusto lamang makisama. Oh, 'di ba? Kaya sa mga bagay na maharlika, pag-ipunan muna natin 'yan at habang nag-iipon kayo ay makinig muna kayo dito sa Rainbow Radio dahil susunod na ang ating segment naman kung saan pinapakinggan natin ang boses ng bawat isa dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din natin marinig ang mga boses natin ukol sa mga issues at trends sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin 'yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo, te? So, ito na nga ang pag-uusapan natin this week. Pansin nyo ba na sobrang dalas walang pasok? Diba? Hindi lamang sa eskwela, minsan sa work na rin. Kaya lang, ang tanong naman, paano naman yung mga tao na required pumasok? Halimbawa, nasa operation. So, kaya nasa media, ano pa ba, yung mga nasa hospital, paano naman pag-dilubyo na? Kaya naman ang tanong ng bayan ngayon ay, dapat ba nabigyan ng hazard pay ang mga taong pumapasok kapag bumabagyo na ng bongga? So pakinggan natin ang sagot ng ating ka-Rainbow. Pasok!
3: Maganda rin naman na may hazard pay yung mga pumapasok kapag may bagyo para ganahan din naman sila saka may extra sila kung kailangan nila mag-taxi o kaya pumili ng kung ano man na nila. Salamat!
2: Okay! Ayan, maraming salamat, Melanie! Ako, win. Okay, pero i-qualify ko yung ano, ha, sagot ko, ha? While maganda na bibigyan natin sila ng hazard pay, I also understand niya yung ibang kumpanya baka walang ganong ano resources, 'di ba, na ipambayad muna. Pero baka naman pwede halimbawa may sasakyan naman yung kumpanya, baka pwede naman hatid sundo, may service yung mga tao o di kaya

0: punong-punong ng impormasyon na dadagdagan ko pa dahil ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik mamaya sa Rainbow Talks ay tungkol sa A sa LGBTQIA+. Ang mga asexuals. So kagaya ko ba kayo na totally walang idea dito prior to this episode? O yan ha, coming from honesty na yan and vulnerability. Kaya naman sobrang excited ako kasi gusto kong malaman ano nga ba itong mga asexuals na to? And bakit nga kaya wala sila gaano representation sa media? Pansin nyo, diba? Pag mga LGBTQIA+ films or flicks, hindi lagi nare-represent itong mga taong to. Kaya curious ako sa kwento nila. Totoo nga ba na hindi sila pwede magkaroon ng intimate moments? O kaya nagsasuffer ang love life nila dahil sa pagiging asexual nila? Malalaman natin yan kasama ang ating special guest at expert on board mamaya sa pagbabalik ng Rainbow Radio. Huwag kayong aalis dahil lahat tayo belong dito.
1: Radio Magazine 1278 AM.
2: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
3: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
2: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
3: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik. Kayo pa rin ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong nalapihitan. At pwede rin tumutok na sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Mga ka-Rainbow, gaya nga nasabi ko kanina, pag-uusapan natin today ang isang topic na curious ako. Sino nga ba itong mga asexuals na to or tinatawag nila mga ace, diba, sa LGBTQIA+ community? Para mag-share ng kanyang journey, first time ever, so landmark ito, dito sa Rainbow Radio, ay mag-feature tayo ng ating guest na isang openly asexual writer at communication artist. Let's give a big round of applause sa ating guest. Walang iba kundi si Mr. Justin Jimeno. Justin, ayan!
11: Hello, hello. Thank you for inviting me here.
0: Ang fresh naman.

0: ni Justin. Parang feeling ko magkakulay tayo ng suot, pero ano, hindi ko alam ko sa lighting lang. Pero yes, ayan. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon.
1: Thank you din. Thank you din for inviting me here.
0: Ayan. Excited ako kasi ako mismo, sabi ko nga, coming from honesty, you are the first person na makakausap ko na openly asexual. So medyo pagpasensyahan mo na pag marami akong tanong mamaya, ha?
1: Hay lang. Unti lang din eh. Nakakilala kong asexual.
0: Yes. Ayan. Sige. Simulan na natin. When did you learn that you were actually asexual, Justin?
1: I guess, simula nung bata ako na feel ko na I didn't really totally relate with other people in terms of like having crushes. So, feeling ko right from the start. Pero eventually nung high school, doon ko lang nalaman yung term na asexual. And nag-resonate ako doon na parang, I think this word defines who I am in terms of like my sexual orientation. Kasi I don't feel sexual attraction the same way my peers, like other boys, nararamdaman to other girls. So, parang,
0: Okay. Ang question ko doon, when you say crushes, kasi pwede yung parang halimbawa nagagandahan or nagagwapuhan, parang mga ganon, di ba? So, ito talaga, as in totally wala. As in, ano, paano mo tinitingnan doon yung mga persons of the opposite gender or same gender?
1: Na-curious din ako. Parang naisip ko, since hindi ako nagkakagusto ba sa girl, nagkakagusto ako sa guy. So I tried, pero hindi rin naman siya nag-work sa akin.
0: Wala.
1: So parang hindi siya talaga nag-work. Although, I must say na parang different para sa akin yung sexual attraction and romantic attraction. So, nagkakagusto ako sa person minsan, not based necessarily on sexual desire, but based on romantic desire na parang gusto ko siya mag-commit sa kanya. Ganyan.
0: Okay. I hope you don't mind my asking, pero kasi ang puberty stage, sabi mo nga nung bata ka, medyo, ano, diba, napapansin mo na gano'n nga, parang wala kang attraction sa opposite sex or same sex, diba, sabi mo. Did being asexual actually affect naman your, ano, kasi ang puberty age, diba, medyo yung hormones natin matataas, mga ganyan. Coming from a very curious note, naapektuhan din ba nito yung sexual development mo?
1: Ako, personally, hindi.
0: Okay.
1: Kasi, nagkakaroon pa rin ng labas.
0: Yes.
1: Tapos, I'm quite tall naman for a man. Like, 5'11 po ako. So,
0: wow.
1: Tapos, in terms of like sexual relations with other people, feeling ko, hindi naman siya naapektuhan ng pagiging asexual ko.
0: Kasi, okay.
1: Opa, hindi naman. Parang, it's a normal pa rin po yung development ko. But it's not always the case for other people.
0: Oo.
1: From other asexuals that I know, na hindi, may parang, may issues talaga sila regarding sa hormones.
0: Oo.
1: But that doesn't make us different naman kasi we're both asexual. So, it's not always correlated po.
0: Ay, okay. So, ayan ha, mga ka-Rainbow, nagtatanong po ako bilang isang normal na tao na talagang curious. And, alam mo yun, I guess isa yun sa mga misconception ko. I have to be honest. Ano ha, Justin, akala ko, pag asexual ka, wala ka na rin parang mga, how do you call that, mga interest talaga sa intimacy in general. But thank you for enlightening me on that note. O, yan ha, mga ka-Rainbow, pakinggan nyo yan. O, sige. Ito naman, parte din naman kasi ng ano, mga ka-Rainbow, di ba? Habang as we grow older, syempre, lumalove life ang mga tao. Ito na, paano yun? In your case?
1: Sa asexuals naman po, meron po kasing tinitawag na parang split attraction na may sexual attraction and romantic attraction. Since hindi po ako nakakaramdam ng sexual attraction, pero nakakaramdam ako ng romantic attraction. Na-try ko na rin naman po manligaw. Mm. Na-try ko na rin pong maligawan.
0: Wow.
1: Pero parang hindi po siya sa akin nag-work. Kasi sa napapansin ko, parang yung tingin ng tao is parang challenge. ako. Parang gusto nila matest kung asexual lang ba talaga ako. Parang hindi po genuine yung nakikita
0: Ay,
1: ko.
0: Ganun.
1: Connection. Opo.
0: Ay, do you actually, ano, parang binubulgar mo ba yon? Ito ha, kasi disclosure ang usapan natin, mga ka-rainbow. Kasi sometimes, di ba, ay hindi pala sometimes, it's very important for any relationship that you actually disclose kung ano talaga yung preference mo to be fair to your partner, di ba? Baka kasi magkaiba kayo na hinahanap. Eh, magtansuan lang kayo, magkalokohan lang kayo. But in this case, do you actually disclose that before you date someone?
1: Opo, kasi usually the people I date are from my friends naman. So, open naman po ako sa friends. So, ganun po. Hindi ko naman po tinatago. But it just doesn't work because of that. Although, I do know some asexuals who eventually get into a relationship even if their partner isn't an asexual din. So, may ganung instances din.
0: Okay. Have you ever been in a relationship? Ayan, sige. Tanungin ko la lang.
1: Ako po, personally, I haven't. Because nga, it doesn't really work for me. Although I'm not close to not having a relationship. It just doesn't work out.
0: Oo. Pag sinasabi mo bang it doesn't work for you, and ito attraction, ako curious lang po ako ha. Pasensya na, nagtatanong po ako as a curious person ngayon, mga ka-rainbow, no? It doesn't work for you. Ibig sabihin, halimbawa, nakikita mo yung tao. Halimbawa, maganda naman or guwapo naman. Example lang, ha? Anong ibig sabihin na wala ka nararamdaman? Parang, okay, friend zone agad. Parang ganon. Or parang you are afraid of the feeling na to be with the person. Parang ganon. Ano ba yung exacto? Para maintindihan namin.
1: Okay. So, on my end naman, when I court a person, or nag-date a person, and I like them in a romantic way. Parang gusto ko silang kasama. It doesn't work out in a sense na hindi kami nagiging compatible. Hindi kasi pwedeng gusto lang namin yung isa't isa. Baka gusto niya maging physical intimate and I don't necessarily want to do that.
0: Okay.
1: Ganun bagay. So, may mga bagay na hindi pwedeng gusto niyo lang yung isa't isa.
0: Oo. Ito na nga. So, ito bang level, kasi nabanggit na natin, di ba, parang minsan medyo parang hindi nyo feel maging intimate naman with someone that you may like or you may be interested in. Anong level ba ng intimacy naman yung allowable for you as an asexual based on your experience? Halimbawa, carry lang tayo mag-holding hands or carry lang tayong mag-kiss, okay? You don't have to be graphic about it. Baka ma-censor tayo. But what I'm saying is, to what extent lang? Ayan. Para maintindihan din natin. Kasi di ba parang, pati ba PDA, pagdating sa mga asexuals, no-no din. Parang ganon.
1: Sa asexuals naman po, meron po kasi pa, since spectrum po siya, meron mga tao na sex positive. So, okay lang sa kanila makipag-sex with other people. They just don't necessarily find attraction towards it. Parang hindi lang nila. Okay, gagawin ko, pero parang paglalaba. Hindi mo naman gusto maglaba, pero ginagawa mo lang. Kasi kailangan.
0: Okay. Ayan, natututo ko dyan.
1: Pero meron din po mga sexual averse, yung mga ayaw talaga sa physical intimacy of any kind. So, on my end naman po, I'm quite fine with like hugging and mga ganun. Pero if like towards the sex na po, parang para sa akin, baka dahil Katoliko po ako, parang okay lang sa kapag after marriage na.
0: But you're open to it?
1: Open po ako. Kasi syempre, kapag kunwari yung partner ko po isn't an asexual, syempre kailangan din niya yon para sa sarili niya. So, if umabot na kami sa gano'n na gano'ng level siya kamahal, eh, syempre, of course, I'll be willing to do that kasi mahal ko siya. Pero, again, that's my case. Meron po talaga mga tayong sex averse po.
0: Malalaman natin yan kay Doktora mamaya. Ang dami kong tanong kasi sobra ang misconceptions ko po kasi pag asexual, and based sa limited na napapanood ko, Justin, sa mga movies, di ba? Talagang totally, wala talagang pakialam. As in, alam mo yon, di ba, ganun sila pinoportray. So, ayan, parang gusto kong gumawa rin ng media issue about how these people are portrayed. Kasi parang, ganun yung lumabas sa akin eh. Hindi ko alam yung sinasabi mo sa spectrum na meron naman parang sex positive. Tapos iba, okay lang din naman yung hugging. Ano? Kasi totally, sa movies, parang they hated it. Oh, diba? So, sa akin, very interesting yung part na yan. Now, in your case, Justin, ito bang pagiging asexual mo has caused parang mga ano instances where you felt that you were discriminated, whether romantically or by other people na pwedeng nasabihan mo lang, or...
1: On my case naman, since hindi po, may mga asexual na flamboyant, but the way you present naman isn't necessarily as flamboyant as other people. So, parang nakoconsider ako as parang straight passing. So, feeling ko hindi po ako nadidiscriminate. But the way face it, more parang microaggression and erasure, na parang ina-assume na nila on one way. O kaya kapag nalaman na nila, parang, ano yun?
0: Parang ako, diba?
1: One instance, natawag po ako sa during class. Tapos, okay, na-open up lang po yun, natanong.
0: Why? Tapos, anong class yan? Wait lang, anong klaseng class yun? Bakit yun na naman na naging topic?
1: Parang ano lang po, parang Pride Month din po kasi.
0: Ah, okay. Oh, sige, month. Fine. Okay. Kala ko randomly, parang biglang.
1: Hindi naman po.
0: Oh, sige.
1: Tapos natawag po ako ng professor na parang, so parang robot. Tapos nagtitingin po kami parang,
0: hala? Oy, so sino yan? Professor! Bawal yun!
1: So parang ganun, parang hindi naman po ako nakakaranas ng discrimination na parang, uy, hindi ka pwede sa room na to, hindi ka pwede sumali sa ganito. Wala naman pong akong naranasan personally na ganun. More of like microaggression nga po and erasure ng identity.
0: Parang oo nga, no? Pag ganun, do you have any support? I'm not aware kasi, do you have any support group apart from your family and friends? Halimbawa, meron bang parang community ang mga asexuals that you're part of?
1: Yes po, meron pong mayroon pang sexual support PH, which is a Facebook group.
0: Ayan ha.
1: Na sumasali po din yung mga nasa sexual spectrum, pati yung mga aromantic po. And it's an online group where we share our experiences. Sometimes may meetups po.
0: Ay, wow! Po. Oo. Well, siguro unlike other meetups, ang goal nun, hindi naman magjowaan, di ba?
1: Hindi naman po.
0: Kasi, but...
1: More like hangout lang po talaga. Hindi naman pagpupunta po kami doon, mag-uusap kami tungkol sa asexuality lang.
0: Of course. Kumbaga parang like-minded people, di ba? Para lang maramdaman that you're not alone. Kasi kadalasan, ang problema dito sa community natin, di ba, feeling ng mga tao, lalo na pag nadidiscriminate sila, is alone lang sila doon sa laban nila.
1: So
0: I guess napakalaking suporta ang makukuha natin kapag sumasali po tayo ng mga grupo kagaya nito. And to asexuals, ano yung Leon, yung pangalan?
1: Asexual Support PH.
0: Ayun, Asexual Support PH Facebook, right?
1: Yes po, yes.
0: Ayan, yan ha mga ka-Rainbow. Just in case, nakikinig kayo ngayon, ayan na, meron na tayong support group na pwede natin puntahan. Sige, moving forward naman dito sa Justin, diba? How old are you right now?
1: 23 po.
0: 23. Okay, bata pa, 'di ba? Okay. 'Di ba? Sa age mo na 'yan ngayon, do you feel naman na parang ito kasi common misconception nga is that face lang siya. Kumbaga eventually, 'di ba? If you find the quote unquote right one, mababago ka daw. In your case, do you think that's something that you can relate to or no?
1: I don't think so. Although I'm open nga po ako into being in a relationship. Yeah. But I don't think being in a relationship would change who I am as an asexual. I don't think just because I meet someone I'd suddenly feel a burst of sexual attraction. I don't think that will happen. Kasi nga I've dated people. And it didn't happen. So parang yung ganun po kasing perception parang nako-convert ba kami? Parang nako-correct ba?
0: Ayan ha, conversion therapy kami last time. May mga ganyan ba ito? Diba?
1: So parang ganun po.
0: Pero sa tingin mo, based on yung experience, kasi kasama ka rin pala din sa support group, diba? Do you think it would work out more if you actually dated someone who's asexual as well? Curious question.
1: Maybe just because of the sexual aspect. Correct. Lack of sexual compatibility. Para sa akin, it doesn't mean na you will click immediately just because you're both asexual. Kasi it's
0: True.
1: the same with other communities, di ba? Just because you're both gay ba, you will click
0: Oo,
1: immediately, or both lesbians,
0: agree.
1: click immediately. It's not necessarily. So, baka plus lang siya, but it's not the be-all, end-all.
0: Oo. Ang galing. Okay. Sorry, ang dami ko na po naitanong pagdating doon. Pero as in talaga ako ngayon, medyo na ano pa ako, na-overwhelm pa ako sa info. Kasi nga, it debunked everything I knew about a sexual. And I would like to thank you for that. O sige, sa ating naman pagbabalik, makakasama po natin ang ating expert on board na magbibigay linaw dito nga sa mga ano, no, mga misconceptions at mga myths tungkol sa asexuality. Huwag kayong aalis, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
3: Walang radio? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
7: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
7: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
8: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
7: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
9: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nagbabalik po tayo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Rainbow Radyo. Ayan, kung di pa kayo nakatutok, ay tutok na. At pinag-uusapan pa rin po natin ang asexuality. Ngayon naman ay makakasama natin on board ang isa sa aking mga favorite experts. Walang iba kung hindi ang ating celebrity psychologist na si Doktora Camille Garcia. Doc!
12: Hi! Good morning! Good morning, Mike! So nice to be back.
0: I know!
12: Pinalive mo na lang ako eh. Kung wala lang siguro orientation, nagpa-live ako dyan.
0: Correct. Oh, huwag kayong mag-alala, doktora. Marami pang mga ganito. Pero I couldn't have thought of any other person pagdating dito sa topic na to. Kasi obviously, tingnan nyo, ako mismo, ang dami kong misconceptions. And I'm sure a lot of our listeners and viewers ganun din dito sa ano natin. Simulan muna natin, doktora, no? First of all, ang pagiging asexual po ba ay isang diagnose or inborn na ano na bagay?
12: Okay, it's a natural thing. So, ibig sabihin, hindi, pero it doesn't necessarily mean na disorder siya, ha? Kasi, when you talk of a disorder, it is something na talagang a person is suffering from. Diba?
0: Okay.
12: Kaya nga pag sinabi na disorder siya, merong pagkakataon na ito ay pangyayari na talagang nagsasuffer yung tao dito, hindi niya kaya itong okay. ganitong klaseng sabihin na natin, pangyayari. But remember, when we talk of yung asexuality, it's an sexual orientation. So, meaning to say, itinuturing ito na nasabihin na natin mismong mga yung mga yung community ay isang natural na orientation sexual na taglay na isang tao. So meaning to say pareha siya na heterosexual, homosexual, kaya hindi siya pwedeng sabihin mo nakukuha o napipili kasi ang pangyayaring ito or natututunan kasi baka akala nila natututunan ito.
0: Correct.
12: Para
0: so
12: para maintindihan na maigi, ito ay isang actual na orientasyon kagaya ng heterosexuality, homosexuality.
0: Ang ganda noon.
12: Kaya masadali yun.
0: Doktora, lilinawin ko lang yan kasi may ibang tao naman ina-assume nila na ang isang tao nagiging asexual dahil sa previous experiences na na-trauma na sa relationship o kaya sa ibang mga ano ba sexual ano intimacy mga moments nila. Ano pong take nyo doon?
12: Okay, pag sinabi mo there's a big difference between yung pagiging asexual at saka yung nakaranas ng sabihin na natin yung mga trauma or stress related. When you talk of itong asexuality, it's more of the attraction. Unlike pag na-trauma ka, ayaw mo nang makipag talik dahil kasi na-traumatize ka,
0: correct.
12: Na-stress ka, nawala yung healing mo sa sex, yung nawala yung sexual drive mo, bumaba ang libido mo dahil kasi meron kang na-experience na hindi maganda.
0: Paano naman po yung mga nagiging mga man-hater or woman-hater, mga ganun na sila after ng ano, pwede ba i-consider din yun na ano, sa asexual?
12: No, kasi remember when you talk of those things, ito yung sinasabi nila, it's your own doing eh. Kagustuhan mo yun. Unlike ito, pag sinabi mo when you talk of a sexuality, ito yung talagang pangyayaring, natural na pangyayari na may, probably I am romantically, gusto ko yan, pero yung sexually, hindi. Alam mo yun? So, pag sinasabi mo when you talk of a sexuality, yun yung pagkakaiba niya. Kasi, they can, ano, they will not or they do not experience sexual attraction but they can still experience romantic, emotional, or aesthetic attraction.
0: Okay. O, diba? Dito. Sige, linawin ko lang din, Doktora. Before na-mention nyo, I remember this fully kasi ginagamit ko siya lagi tuwing may guest ako na kailangan tumarinig. Na, ang mga tao, based on studies, diba, meron mga gay genes yung iba. Diba? Uh-huh. Parang ganon. Ito ba meron din ganon para asexual genes?
12: Siguro hindi natin masasabing asexual genes for reasons na this is something to do yung natural na parang merong mga tao talaga na kahit anong sabihin mo, pagdating sa pagkakataon na hindi siya kasama sa pubertal kasi baka ang inadrik ko kasi kanina yung tanong, diba? Sinabi mo na pagdating ng puberty, di ba, nagkakaroon tayo ng secondary characteristic. Pero it doesn't necessarily mean na kasama or affected dito yung sexual drive at saka sexual urges.
0: Okay.
12: So, ito yung parang natural thing na you have to discover na all the time pala, ganito na ako for me to understand na probably wala akong sexual attraction pero may pagkakataon nagkakaroon ako ng crush or no romantic attraction at all pero they feel fulfilled. Doon mo ka. Kaya yung tama yung sinabi ni Justin kanina na ang asexual talaga mas na spectrum. Sabihin ito sa'yo, hindi lang sa'yo yung tungkol na pag sinabi mong, di ba, pag sinabi mong lesbian lang, parang ganun. Pero ika-categorize mo, konti lang. Pero sa kanila kasi, merong iba't ibang ano, yung common types na bawa kagaya nung ROH, yung aromantic, o kaya demisexual, di ba, may mga ganun. So siguro, roughly,
0: yes, quickly, ano po ba itong mga ito?
12: Okay. Pag sinabi mo kasing aromantic ang isang ano asexual, ito, they experience little to no sexual attraction and little to no romantic attraction. parang they find fulfillment sa pagiging platonic, queer platonic, yung mga ganun, at saka independent relationship. Pag demisexual naman, they only experience sexual attraction after forming a deep emotional or psychological bond. Or kaya, nagkaroon ng romantic bond with somebody. Tapos biglang sasabihin nila, parang, nagkaroon ako ng sexual attraction. Pero hanggang doon lang. Yung ganun.
0: Ah, okay.
12: Ngayon, meron naman yung isa, yung gray sexual. Ang gray sexual naman, it's an area between asexuality and sexuality. So, probably, ito yung mga tao na yung they experience sexual attraction infrequently, only under specific circumstances. Or parang napaka-low intensity type.
0: Ano yung season na? Paano po yun?
12: Oo, ganun. Parang halimbawa, pag nasa, pagkasama ko tong grupo na to, parang feeling ko may sexual acting, ganun. Hindi talaga yung selective siya.
0: Ayan.
12: At eto, feeling ko, marami akong kaibigan na ganito, or baka expansive my family, kasi marami. At ito, yung ano tinatawag na autocorosexual or yung asexual, ano to, wala silang sexual participation, as in, they do not desire for direct participants sa sexual act.
0: Okay.
12: Pero, they enjoy erotic content, fantasies, yung mga romantic na movies, kinikilig-kilig silang ganon, pero hindi sila ayaw nila na the sexual act itself.
0: Wow! okay! So, ang dami pala! Oo, no? So,
12: last, yung tinatawag nating lithosexual or yung acusexual, they experience sexual attraction but they do not desire the feeling to be reciprocated. Okay lang na maka-desire sila ng ganito, pero ayaw nila ng attraction in return. Yan. So, yan yung mga difference na ganito. So, dito, makikita mo, Mike, ang talagang difference dito is the attraction versus the behavior. Kasi when you talk of asexuality, it's about attraction and not the behavior.
0: Mm-hmm. So, behavior po yung pertaining yun dun sa sa intimacy part, tama po ba? Yung tinutukoy natin.
12: Okay. Parang pagdating kasi when you talk of sexual activity, parang may various reasons siya. Syempre, of course, for pleasure, connection, if they want to reproduce, parang ganun. Pero yung ito, it's parang indifferent to it. They are indifferent pagdating sa ganyan.
0: Wow. Ang dami pala. Ayan, mga ka-rainbow, ha? Tandaan nyo lahat yan. Pero that's very interesting, Doktora, kasi, again, a common misconception is, based nga sa mga napapanood kasi namin, di ba, na mga representation na asexuals. Pag asexuals, wala ka na talaga nararamdaman, period. That's it. Yun lang yung sinasabi niya. So, on that note, dugtungan natin to, ano pa nga ba yung ibang mga myth, di ba, or misconceptions about asexuality? Isa dun sa mga na phone in sa akin ay, lumilipas lang daw to kasi face lang. Magbabago rin. Ayan. Ano ba? True or false, Doktora?
12: Actually, hindi. Just to say, when you talk about it, di ba, yung heterosexuality and homosexuality, it's an orientation. So, meaning to say, maaring hindi mo pa siya nag-discover or hindi kasi nabigyan ng karampatan na labeling ito during the time na ipinanganak ka.
0: Mm-mm.
12: And only to find out, as you grow, parang halimbawa pag nagbibinata or nagdadalaga ka, doon mo makikita na parang it's entirely different from yung sinasabi mo na ang tawag nito, yung distinct yung libido. Kasi di ba pagdating sa ganyan, baka sabi mo, oy di ba pag nag-dadalaga ka or nagbibinata ka, nagkakaroon ng sexual urges. In fact, hindi. Hindi siya tungkol doon. Kasi it is distinct from low libido or sexual dysfunction.
0: Uh-oh.
12: Ang asexuality is a person attracted to kung saan siya yung sining gusto niya. Whereas pag sinabi mong libido, it's a physiological drive. Diba? Sexual drive yun eh. Hindi naman tutungkot sa sexual drive eh. Yung kung saan ka na-attract.
0: Yes. Malinaw yun ha. Iba yung kung sino yung yung nagagandahan ka o nagagwapuhan ka versus dun sa gusto mo maging partner sa intimacy. Tama ba? Yes. O yung gusto mong gawing intimacy. Yes. Ayan, o, maganda paglilinaw yan. Pangalawa naman, ito nabanggit pa hapyaw kanina ni ano, Justine na medyo ikinaloka ko rin. Na ano, pwede rin daw pala na merong mga sex positive na asexuals. So, ang misconception dito ng ibang tao, again, true or false, they don't like sex. Asexuals don't like sex, period.
12: Okay. Sabihin na natin, hindi sa ayaw nila ng sex.
0: Okay.
12: Lesser. Yung ano, parang low lang yung ano, yung, it's not about sexual attraction, na remember, it's not about yung sexual or it, ano, it's more of yung you're attracted to. Pwede naman kasi, di ba, sabihin mo, ay, gustong-gusto ko to, pero ayokong reciprocated yon. Kasi yun yung gusto ko sa sarili ko. Gusto ko lang talaga na probably romantically linked ako dito sa taong ito. Emotionally, gusto ko tong taong ito. Pero hanggang din lang. Yung kaya nga, nagkaroon ng ang pagkakataon na ang pagiging asexual ay nag-spectrum siya. Kasi kung hindi mo maiintindihan kung anong klaseng spectrum ka nandoon, maguguluhan ka talaga.
0: Totoo.
12: Pero more or less, kung alam mo yung asexual spectrum mo, mas maintindihan mo yung sarili mo, hindi mo sasabihin na ayoko niyan. Hindi. Uh-oh. Kaya nga, di ba, sabi ko nga, yung lalo na sa demisexual individuals, they can experience sexual attraction after a deep emotional, psychological, correct, or romantic bond. O, diba?
0: Ibabangga ko lang din. Oo. Ibabangga ko lang din, Doktor, ha, bigla lang. Dito rin ba papasok yung mga pansexuals?
12: Oo, dahil kasi from there, mas ma-recognize mo kung anong klase ka na. Kung anong klase yung, ang pangit, kung anong klase yung pagkatao.
0: Oo.
12: Pero dito, more or less, mag-develop mo na kung, ay, pan-ano pala ako, pan-romantic ba ako, pan-heta, yung ano, parang kasi.
0: Ay, okay.
12: Pero, ganun.
0: O, diba?
12: Kasi doon mo makikita, asexual ako, oo, pero alam ko na kung sino gusto ko, babae ba, bae ba, o ano talaga, homo ba, yung gano'n. So meron pa rin.
0: Ay.
12: Meron attraction, it's about the attraction.
0: Oo, yeah, kaya ako naipasok kasi, oo, kasi ano, di ba, parang ang dami bigla. Actually before, naririnig ko na itong mga demisexual at mga ganyan, pero hindi ko siya alam na nakalabel siya under asexuality. I thought parang, saan nga ba? Wala naman di dun sa, ano, di ba? sa LGBTQIA+. Pero again, that's just me being honest. Na at least ngayon, sabi ko nga, as I'm doing this interview, natututo ako kay Doktora. O ito, sundan natin. Pero more or less, I think namanggit na rin, Doktora, it's the same daw as pagiging, ano, celibate or pag-abstain sa sex, yung asexuality.
12: Okay. There's a big difference between celibacy at saka asexual. Kasi when you talk about celibacy, it's a person chooses to refrain from sexual acts tulad ng mga pari, mga religious individual, or for lifestyle reason. Ang celibate person kasi, they still experience sexual attraction. They simply choose not to act on it. Being a celibate can be practiced by anyone of any sexual orientation. Meaning to say, kahit hetero or homo ako or bi, so pwede ako mag-practice ng celibacy because they refrain from doing the sexual act.
0: Correct. O, yan ha. Magkaiba po yun. Kasi nga, di ba, pag pinuportray sa media, parang one and the same. Parang by one take one ang attraction mo sa tao, sa kayo intimate, alam mo yon, mga desires mo. So, ganyan. Sige, pasok po muna natin si Justine uli. Ayan. Para na magchichikahan kaming tatlo. Dahil tatanungin ko naman to para marinig din niya tong ano, tip ni Doktora. Ayan. O, diba? Live na tayong tatlo. Ayan. Doktora, paano po kaya masusuportahan ng mga tao ang kagaya naman ni Justine na asexual? Nasabi nga niya, diba, minsan may microaggression. Ako naloka ako doon sa prof, ha? Na nagsabing robot. Hindi pa rin ako nakarecover kasi parang masama yon, wag ganon. Sino man yung prof na yan. Diba? Kasi judgment yun eh. Even though if it's meant as a joke, diba? And kahit Pride Month, while I understand it might be a misconception, it can also trigger something sa ibang tao, di ba? Paano po kaya, Doktora?
12: Una-una kasi, ang hirap kasi siguro, Mike, for reasons na napaka-limited ng awareness about asexuality.
0: True. Oo.
12: Di ba? kung sasabihin natin na ang ano talaga yung kung mas maintindihan, in fact pag sa mga indie films or even sa mga pelikula, bibihira yung nagsasabi na asexual ito. It's about asexuality.
0: Mm-mm.
12: Pero sa akin, isa lang iniintindi ko palagi kasi naalala ko yun. Kasi nung nag-ano pa ako dun sa Matchmade, napag-usapan namin yun.
0: Mm-mm.
12: Parang ito yung quote nila. It's not about how deep you can penetrate someone's body. When you talk about asexuality, it's about how deep your connection is with that person's mind and soul.
0: Ay, true naman yan. Diba? Justin, ang masasabi mo doon?
1: Tama naman po. Kasi parang katulad lang din naman po kami ng ibang tao. Hindi naman porque ta sexual is different na kami kumilos o ganun. Parang the way other people connect with other people, ganun din naman po kami. Kapag nakikipag-usap, kapag nakikipag-tropa, kapag nakikipag-relasyon, hindi naman po siya nagiging kakaiba o nagiging weird. Parehas pa rin po yung connection namin sa ibang tao.
0: Which I think is, yun nga, masyado kasing kino-compartmentalize ng society natin that if you are belonging, if you belong to a certain gender, di ba, ganito ka dapat magmahal, ganito dapat yung attraction, ganun yung nangyayari sa atin eh. So thank you for proving us na wrong nga ang mga ganitong mga bagay. Justin, in your case, I'm sure may mga makakapanood nito na part ng community mo, di ba? Doon sa mga asexual support PH, ano ang message mo sa kanila, sa mga kapwa mga asexuals?
1: I guess my message for my fellow sexuals is to just live their lives as they usually do and to just be proud and open of who they are. And if there are people who may hate them or may say negative stuff about them, I know naman na it really comes from the lack of knowledge about what a sexuality is. So to be patient, to explain our identity, our orientation. Kasi sa mga ganong bagay, mas na-expand yung understanding ng mga nakakausap na namin. And always know na hindi naman kami nag-iisa. Hindi lang naman porque the sexual ay nag-iisa na sa buhay. At hindi lang naman sila nag-iisa asexual sa buong mundo. There are people who are with them and your family, your friends. So, ganun.
0: Oo. Saka ang dami nyo, ha? Di ba nabang ginag-doktora, lima yata yung under na maraming pwede magbabarkada doon sa part na yun. Ayan. Doktora, kayo naman, for asexuals who are or want to seek help. Kasi, again, ang gender kasi minsan, hindi madaling pag ginagawang issue ng ibang tao. And some people do not know how to cope accordingly dun sa mga changes or dun sa na-experience nila, whether it's discrimination or whatsoever. Ano po ang masasabi nyo sa kanila?
12: Okay, sa akin kasi, if you are able to parang maintindihan mo na yung sarili mo, the first thing, naalala ko kasi sinabi mo nga kanina, it's you celebrate Pride Month. So why not celebrate your identity? And you have to validate the ACE experience. You have to reject the idea that anyone, like being asexual, is broken for not feeling sexual attraction. So yung maganda eh, yung parang you will be able to experience what true happiness is if you are able to validate your ACE experience. Kasi yung iba, di ba, parang sinasabi, anong makakapagpasaya sa'yo ng totoo? It's not about being just yung sabihin mong happy. It's the happiness being involved na parang I am consented, I am asexual, and I celebrate it. And I do not mean na wala akong sexual attraction at all. Kasi yun nga yung mali palagi nga eh. Sana nga may pag-produce na na isang ano yan, isang docu.
0: Totoo, di ba? Ngayon, parang, hala, ano ba itong nakalakihan ko? Parang mali lahat ng natutunan ko. Di ba? Oo. Okay. Doktora Lina, ito pala, curious question. Bakit sila natawag na ACE?
12: Hindi ko rin alam yung
0: bakit ACE, di ba?
12: Bakit si Justin alam din niya?
0: Justin, bakit? Kasi ba dahil ACE, isa ang naisip ko lang, nag-invento lang po ako, ha? Don't quote me on it. Ang ACE ay isa lang, di ba? Parang ganon.
12: Diba?
0: Oo. So wala siyang partner.
1: Pinikli lang po talaga na asexual ACE. Pinaiki lang naman.
0: Pretty ass. Diba? Oo nga. Nag-guess ko na sinensor ko yung sarili ko. Kung bakit hindi yun na. Hindi yun na ano. Pero sige, ayun. At least, malalaman natin niya. Sige, bago tayo magtapos, Justin, how can they reach out to you in case may mga questions yung mga listeners and viewers natin about asexuality?
1: So, I do TikTok, YouTube, and Facebook po. My username is JustHMENO. So you may contact me through there. I make vlogs. I've also made a short film about the sexuality. Yun po yung thesis namin. So just feel free to reach out.
0: Ayan. Oh, ito na. Meron na kayong resource person dyan. And of course, Doktora Camille na maraming racket. Saan kanila mahahanap kapag gusto rin nila ng expert advice? Ayan.
12: Okay, meron kaming Facebook account, yung The Clinic of the Holy Spirit. So, if ever na alam ko napakahirap para sa inyo na sabihin talaga kung ano yung problema, you can write dun sa ating direct message sa inbox natin. Or at the same time, kung gusto niyo talaga magpa-consult with regards to be sa counseling or kaya naman psychiatric services, meron pong nakalagay doon kung kailan yung mga schedule ng mga psychiatrist namin. And at the same time, siguro, Mike, ito na rin siguro gusto ko lang pagkakataon na nag-start kasi ang Philippine Mental Health kasi nagsabi na you have to start a community-based type ng mental health activity. And with that, hindi ang Barangay Kaunlaran and Barangay South Triangle started this year na kung meron sila doon sa community na nagkakaroon ng problema, meron kaming tinayo na parang small parang clinic, MWF, tsaka may schedule kami doon with my interns para kung sakasakaling may problema. And it's for free.
0: Ayan. Yung
12: services ng community na yun.
0: Sige.
12: So, it can entail yung problems about yung syempre, kung may gender dysphoria, kung merong anxiety, kung may depression, we will be able to counsel them kung ano yung pwedeng gawin at tsaka kung ano yung possible process na mag-mediate din yung, kasi di ba ang hirap din pag mag-open up ka tapos nagukulpo pa yung bata dahil ganito. So kami yung tumutulog ko.
0: Ayan. Ang ganda naman, no? Maraming salamat Doktora Camille at Justin for sharing your time and stories and knowledge with us today. Mabuhay kayong dalawa and sa uulitin. Hindi pa to ang last. Okay?
12: Thank you, Mike.
0: Ayan, mga ka-rainbow, kagaya ko ba kayo na marami din natutunan for today sa dami ng mga minention nila eh. Talaga naman na-overwhelm ako sa information pero siguro yung dalawa kong key takeaways lang. Number one, magkaiba ang romantic attraction sa intimate desires. So wag natin pag-isahin lang at pwede yon, okay? And number two naman, ang mga asexuals, di ba, kahit na ano pa yung mga narinig natin today at may limang klase pa sila, they're very much like everyone else. So don't judge them because of their gender. Instead, allow them to be seen, heard, felt, and celebrated for who and what they are. Kasi, much like everyone else, deserve din nila yon. So ayan, pwede nyo pong balikan to episode na to. Naka-up na mamaya sa Radyo Magazine at sa Rainbow Radyo Facebook page. At gaya ng dati, bago tayo magpaalam, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan. Dahil walang iwanan, dito sa Rainbow Radyo, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli. See you guys next week. Bye!
11: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
14: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
13: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: I-extend natin ang bonding online.
18: Online.
19: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
24: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine
15: 1278 AM.
25: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
26: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
25: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
26: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
25: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
26: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
25: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
26: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
25: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
27: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
28: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
27: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Lutiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
29: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
30: Magandang bantakbo.
29: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
27: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
31: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
27: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
0: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Dahil sabi nga ng aming patrona si Mama Rupo, learning is
5: fun. Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 11.
6: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man 'yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at tiyaga at siguradong you'll go places. You'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places. Going Places.

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places ngayon pong araw na ito ng Linggo. Makakasama niyo po kami hanggang mamayang alas 12 ng tanghali at ako po si Ven Lones at kasama natin ngayon mula sa kanyang hardin si George Arsenio. George, kumusta ka dyan?
1: Magandang umaga, Ven. Maraming salamat at medyo umaaraw ano, sa ating hardin dito sa ating malapit sa ating bahay at mabuti at okay ang panahon ngayong araw na ito, Ven.
0: Okay. Okay, ang ating programa, George, syempre nakatuon doon sa pamamasyal at pagre-relax, no? Dahil sabi ng mga health expert ay nakakatulong ito sa ating mental health dahil ayon sa World Health Organization, napakarami na po ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Kaya feeling natin baka kulang lang sa pasyal at pagre-relax, ayan. At syempre, George, yung isa pa?
1: Ay, syempre. Ay yung pag-agat natin ng estado ng ating buhay sa so yung mga kumag-usap.
0: Okay. Oh, nawala si George. Okay.
1: Developmental at economic. Parang mahina yata ang internet ko, Ben.
0: Oo, sige. Nawawala-wala ka, George.
1: Sige.
0: Okay. Okay, sige. Sige, ayusin muna kaya ni George. Tapos pasok ulit. Okay naman ba? Okay. Tapos, napapanood ba tayo sa ating FB page? Bakit parang hindi ko makita? Okay.
1: Oh?
0: Oo, parang hindi ko makita eh. Ano ba tayo sa FB page natin? Okay. Sige, so aabangan lang natin. Medyo nagkakaroon yata tayo ano dito. Sige. Ayusin lang natin lahat 'yung ating sa ating technical side. Okay, kasi ayun, hindi natin makita eh sa ating FB page 'yung ating programa, pero sabi ng ating mga kasama sa technical side ay meron din tayo, napapanood din tayo sa YouTube sa Sports Radio 918. Ayan. At syempre, napapakinggan din po tayo sa ating himpilan sa DZSR Sports Radio, Radyo Pilipinas 2, 918 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. Okay, so hinahanap kasi nung ating mga ano doon sa kabila, yung ating guest, yung ating sa FB page natin. So, ba't hindi ko makita, Suzanne? Okay. Sige. Anyway, George, nitong mga nakaraang habang inihintay natin, naka-live po

0: Unang linggo ay naging guest natin si Ginoong Florence Cinco, isang skultor, pero lahat ng mga trash at saka lahat ng mga pwedeng i-recycle, ito yung ginagamit niya sa kanyang sining. At nung ikalawa naman ay naging panauhin naman natin yung sino na kayo next na naging ano natin, George, na kausap natin.
1: Medyo hindi ko rin maalala.
0: Okay, sige. So, yun ang mga nakausap natin. Ano? Tapos pinag-usapan nga natin yung warning na sinabi 20 years ago ni dating Vice President Al Gore sa kanyang docufilm na An Inconvenient Truth. At may mga warning tayo doon na binigay niya, no, para doon sa mga tao na baka dumating yung panahon na ganito. At last week ay may mga sinabi nga ang World Meteorological Organization na mas magiging grabe pa, no, strongest ayon sa kanyang word itong darating na El Nino. Kaya gusto sana natin na ito lagi yung ating pag-usapan ngayon at ipaabot dun sa ating mga nakikinig, sa ating mga taga-subaybay, na siguro kailangan natin na talaga na kumilos, no, para mapaayos natin ang ating kalikasan, para mabawasan ang ating magiging problema dito sa tinatawag nating climate change o pag-iiba ng ating klima. Ngayon, George, ay makakausap natin. Marami siya sa ating mai-share, ano, tungkol sa kung paano natin maipipreserba ang ating kalikasan. Pero mukhang hindi pa yata nag-join. Ayun. Ayun. Okay. Sige, wala pa yata George eh. Wala pa ba yung guest natin? Di pa siya nagjo-join. Sige, so antabayanan lang natin George, no, yung ating guest ngayong umaga. Ito ay mula sa Mount Puro Nature Reserve. Ito yung isa sa mga pwedeng dayuhin, no, ng mga gustong magpasyal, gustong magkaroon ng konting pahinga dun sa mga pagiging busy nila sa buong linggo, o pwede rin yung kanilang pamilya. Pero bukod doon, may mga ginagawa din sila, no, na pagpipreserba sa ating kalikasan. So mamaya, hopefully ay makakausap natin si ang kanilang chairman, no, ng Mount Puro Nature Reserve, si Ginoong Alberto Toto Malvar. Pero George, ano mga balita naman diyan sa iyong hardin?
1: Oh, pero alam mo ba itong Mount Puro Nature Reserve, ano, maliban sa ito pala ay parang resort at camping base, ano, ay malaking bagay ito palang watershed, ano. Mm-mm. Na pag-uusapan natin, na talagang malaki ang maitutulong ito sa ating kalikasan, lalo na kapag pinag-uusapan natin itong pagbaha, ano. So at ito, may YouTube na tayo na napanood itong parang feature ay kay Sir Malvar, kay Sir Toto, at ito ay isang magiging malaking panawagan sa ating lahat, Ben. Pero yung ating mga balita naman, syempre tungkol naman sa ating turismo, sa sektor ng turismo, ano, ay nananatili pa rin, Ben, ang mga Amerikano na number one na mga turista, mga dayuhang turista na pumapasyal sa Pilipinas. At sila ay umaabot na sa halos 800,000 hanggang August 2026, ano, ang mga Amerikano. At tumaas, ano, ang kabuang bilang ng mga turista, ng mga foreign tourists na dumating sa Pilipinas kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, taong 2025, ng almost 4%. Ano? So maganda at tumaas po ang bilang ng mga dayuhang turista na pumunta sa Pilipinas. At pangalawa pa rin ang mga Korean. So yan ang top one, ang mga Amerikano. Ang top two naman, ang mga Korean, ano. So tuloy-tuloy lang ang ating Department of Tourism din sa kanilang pagsusulong at pagpupursige po ng mga programa para mas maparami pa, no, ang bilang mga foreign arrival, tourist arrival sa Pilipinas. Dahil alam po natin na malaki ang ambag ng sektor

0: ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas, ano, at least or on the average ay nasa 10% ng gross domestic product ng buong Pilipinas. At milyong-milyong mga Pilipino din ang nabibigyan ng trabaho ng sektor ng turismo. Kaya, kumbaga, malaki ang malaking ambag, you know, ang turismo sa ating ekonomiya at sa kabuhayan po ng mga kapwa Pilipino. At samantala, Ven, itong DOT uli at ang Philippine Retirement Authority o PRA at ang TIEZA ay nagsagawa sila ng Investment Tourism Forum ng 2026, ano, Tourism Investment Forum, para magkaroon ng maraming oportunidad ang nasabing rehiyon, ang Soccer Gen, ano, ng sa sektor ng turismo. I-check natin kung anong region ito ang Soccer Gen. Medyo mahaba-haba, ano, ang ayan, meaning ng kung ano yung mga probinsya o mga rehiyon ang kasama po sa Soccer Gen. Ayan. Ito ang sa SO. Ito ay tumutukoy sa South Cotabato. Ang CC naman ay Cotabato. Ang letter K ay Coronadal or Sultan Kudarat. Ayan.
1: Okay.
0: So,
1: George,
0: Soccer Gen.
1: Yes. Oo, maputol kita, no? Siguro maya-maya ituloy natin yan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala dito. At habang inaantabayanan din natin yung ating guest ngayong umaga. So, standby ka lang dyan, George.
0: Okay.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Mare, bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places, George. At sayang, no, wala pa rin ata yung ating, ready na. Okay, ready na pala yung ating guest ngayon, George. So tawagin na natin agad dahil, oo, nasayang na yung oras natin. Kasama natin ngayon, George, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation, si Ginoong Alberto Toto Malvar. Magandang umaga po, Sir Toto.
4: Magandang umaga sa inyo. Mabuhay.
3: Ayun, medyo na late po tayo na...
4: walang internet sa bundok. Kaya ba akong mabilis?
3: Ayun pala.
4: So, walang internet doon.
3: Oo nga pala, no? Anyway, sige po, Sir, umpisahan na natin agad yung ating tanungan kasi maraming tayo na pag-usapan na tungkol dyan sa climate change at marami din tayo naging guest na talagang ginagawa yung pag-recycle tulad ng isang skultor. Sabi niya, yung sa kanyang sining, ginagamit niya yung mga recycled materials, no? So kasi ngayon, parang nararamdaman na natin talaga yung pagpapalit, no, ng ating kalikasan sa hindi maganda at... maraming mga ginagawa ngayon pero napansin natin na dito po sa inyong lugar sa Mount Puro, bukod dun sa pwedeng puntahan ng mga pamilya kung gusto nilang magpahinga pagkatapos ng mga busy schedule, merong napipreserve na mga puno at watershed dito sa inyong lugar. So, Sir Toto, baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol dyan.
4: Ano po yan eh? Ang punot dulo po ng Mount Puro Nature Reserve ay ang pagmamahal sa kalikasan.
3: Mm-mm.
4: Pero hindi lang sa kalikasan, pagmamahal sa, ang tawag namin doon ay GNP,
3: mm-hmm,
4: God, Nature, People.
3: Mm-mm.
4: Lahat po ito ay nag-uumpisa sa pagmamahal.
3: Mm-mm.
4: Kaya panagpunta ko kayo sa pagpunta kayo sa MPNR, meron po kami napakagandang bamboo chapel.
3: Oh.
4: Ang tingin ho sa kasi namin, ang pagmamahal ay nag-uumpisa at nagtatapos sa pagdarasal.
3: Mm-hmm.
4: So, inaano namin, isa na bubuhay po namin yung papal encyclical ni Pope Francis, yung Laudato Si.
3: Mm-hmm.
4: Yun ay cry of nature and cry of the poor.
3: Mm-hmm.
4: We have to listen to the cry of nature and the cry of the poor.
3: Mm-hmm.
4: At gumawa tayo ng miska anong pwede,
3: mm-hmm,
4: para matugunan ang paghihirap ng kalikasan at paghihirap ng mahirap ng tao.
3: Mm-hmm.
4: Doon lahat po nag-uumpisa.
3: Mm-hmm.
4: So, you know, pagpasok niya sa pagpunta sa MPNR, ang sasalubong sa inyo ay magandang kalikasan. Pero hindi ho yan nag-umpisa sa maganda. Noong dumating po ako sa bundok, 1988. No? So, 38 years na po ako,
3: wow,
4: sa bundok. Ang noong panahon yon talaga naman yung kalbo ang bundok. Walang kapuno-puno. Kung may puno man, mga 10-20% lang.
3: Mm-hmm.
4: Kasi po, no, katatapos na ng gera dun sa Hapon,
3: mm-mm,
4: at lahat ng bahay sa Manila ay nasira. Kaya, nirebuild nilang Manila at marami silang kahoy na kailangan. Doon ho sila nagputol, doon sa Mount Puro,
3: mm-hmm,
4: sa loob ng Upper Marikina Watershed. So, nagkaganon. So, nanay ko, sinabihan ako, anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno,
3: mm-hmm,
4: dyan sa Sierra Madre.
3: Mm-hmm.
4: Tinuturo niya sa Sierra Madre, tinuturo niya sa akin, kasi lahat ng bahang yan ay nanggagaling sa walang puno sa bundok.
3: Mm-hmm.
4: Magtanim ka dyan. So, yun po. Yun mo lang mo ang ginawa ko. At nakita ko, pag nagtanim, ay gaganda ang kaligasan. Noong panahon nag-umpisa ako, usong-uso yung mall.
3: Mm.
4: Visit, ang daming mall na tinatayo noon. Visit na visit po ako sa mall kasi wala kang nakukuha dun. So,
3: uh-huh,
4: Pumunta ako sa bundok. Yun ho, ang sarap-sarap po sa bundok. Lalo na ngayon, ang sarap maligo sa ilog, malinis ang ilog. Yun po.
3: Sir, kasi oo na balitaan ko, nakita ko at napanood ko yung isa sa inyong mga interview, no, na kung paano natin mapipigilan itong pagbaha, kasi ito po yung isa sa mga problema natin na nakita. Kaya doon sa mga sunod-sunod na linggo po, nag-iimbita kami ng mga tao na pwede makapagbigay ng advice o ng mga impormasyon na makakatulong para maiwasan po natin itong mga pagbaha na ito. At doon sa isa sa mga interview po ninyo na parang nadaanan natin na yung bawat puno, napakalaki ng naitutulong para makapigil ng pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na dito sa may bandang Marikina.
4: Opo. Nag-uumpisa po yan ang isang punong, isang mature tree, mga 15 to 20 years and above, can absorb 100, ang sabi ng mga eksperto, mga 100 to 200 gallons of water per day, kada araw.
3: Mm-hmm.
4: Over the years, over 38 years, nakapagtanim na po kami ng sobra ng konti ng 1 million puno.
3: Mm-hmm.
4: So, kung 1 million times 100, 100 million gallons of water every day.
3: Mm-hmm.
4: Sinisip-sip po yan ang hangin.
3: Mm-hmm.
4: So, pag sinip-sip yan, dahan-dahan naman yung papakawalan.
3: Mm-hmm.
4: So, yung tubig, hindi dadating agad. Kung dadating man, dahan-dahan.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi magkakaroon yung baha kasi dahan-dahan.
3: Mm-hmm.
4: Kung walang puno, pagdating ng tubig, punta agad na talagang pabaha.
3: Uh-huh.
4: At aming ang Marikina watershed po ay 26,000 hectares.
3: Mm-hmm.
4: No? 26,000. Ang Marikina po ay 2,000 hectares lang.
3: Mm-hmm.
4: Kaya isipin niyo, 200,000 na 26,000 hectares na tubig pupunta sa 2,000 hectares baha. Lahat po yan dadaan ng Marikina River. So, kailangan talaga magtanim. At hindi ang pagtatanim, ang pag-aalaga sa kalikasan, ang pagtatanim talaga nag-uumpisa yan sa pagmamahal. Ginagawa mo yan kasi mahal.
3: Mm-mm. Mm-mm.
4: So, ang sarap sa Mount Puro, doon po ako nakatira, 38 years na ako doon.
3: Mm-hmm.
4: It's a relationship with nature.
3: Mm-hmm.
4: You get to be with nature, you get to know nature, you get to like nature, you get to love nature, at pag mahal mo na, ay talaga namang hindi mo siya iiwanan.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Pabalikan mo siya.
3: Mm-hmm. George!
4: So, inaano namin sa mga tao na pupunta, tignan nyo lang ang ganda.
3: Uh-huh.
4: Tignan nyo ang God, nature, people. Yan lang po.
3: So, God, nature, people pala talaga dapat yung formula, no? Para talagang maging maayos yung ating environment. George, meron kang tanong kay Sir Toto?
5: Oo. Ay, magandang umaga, Sir Toto. Ano? So, 1988 po kayo unang napunta dyan sa bundok. So, paano po kayo napunta dyan sa bundok? Baga ito ba ay parang destiny? Or sinadya mo talaga lang pumunta dyan? Or by accident lang po ba yung pagpunta mo sa Mount Puro, sa Mountain Puro, Sir Toto?
4: Opo. Nag-umpisa po ako mag-reforest noong mga 1988. No? Nag-umpisa ako sa Tarlac at saka sa Sandales. Tapos, nakita ko, kailangan ko ng rattan seedlings. No? So, tinanong ko sa DNR, saan ba ako makakakuha ng rattan seedlings? So, tinuruan nila ako sa Mount Puro. So, nagpunta ho ako doon. Nung nandun ako sa itaas ng bundok, hindi naman bundok, Burol. Tinignan ko yung ganda-ganda ng kalikasan. Tapos naalala ko yung sinabi sa akin ng nanay ko, na anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno. So bumalik yung ano. Doon ako nagtanim. Doon nag-umpisa. Parang kausap ko ang Diyos, sabi niya sa akin, pangarap, pag-asa, kasama. Ito ang gawin mo, ibalik mo ang kalikasan. Sabi ko sa Panginoon, paano ko magagawa? Binigay niya ako ng pag-asa. Narinig ko ang Diyos, English pa, sabi niya, do not be afraid, I will be with you till the end of the day.
3: Mm-hmm.
4: So, ginaganahan ako ng konti. Tapos, ninenervous pa rin. Kasi pito na po ang anak ko nun. Ang sabi niya, kasama. bibigyan kita ng kasama each and every step along the way. Mm-hmm. So doon muna kumpisa yung aking love relationship with God, nature, people. Mm-hmm. At ang sarap po doon kasi maraming mahihirap na tao.
3: Mm-hmm.
4: Ang dami ko natutunan kasi hindi lang pala ang importante magtatanim ka. Dapat kasama mo ang mga tao sa pagtatanim. It has to be community-based. Hindi pwede yung approach na dati ng gobyerno na binabayaran ng tao para magtanim. At mahal nyo po, hindi kayo kailangan bayaran. Pero kailangan meron kayong... ang sabi ko parati, if you want to take care of nature, take care of the people.
3: Mm-hmm.
4: Basta inalagaan mo mga tao. Meron kaming health, education, livelihood, and prayer. Yun ang aming formula.
3: Mm-hmm.
4: Tulungan mo ang tao at sabay-sabay kayong tulungan ang kalikasan.
3: Mm-hmm.
4: Ang sarap talaga.
3: Mm-hmm.
4: Ang pagmuulan, ang sarap sa bundok.
3: Oh.
4: Salamat po.
3: Mas masarap po bang pumunta dyan sa Mount Puro pag umuulan? Kasi syempre yung mga, di ba George, yung iba kasi natatakot sila na naku, baka mamaya may mga landslide doon. Di ba? Ano po ba, Sir Toto? Anong tingin nyo doon?
4: Alam mo, galing po ako sa bundok ngayon kasi naghahanap ako ng signal.
3: Okay.
4: Kaya nagpunta ako sa bahay namin sa Quezon City. Ang sarap talaga sa bundok. Safe na safe. Alam ako, gustong-gusto ko pag umuulan.
3: Oh. No?
4: Kasi nakikita mo yung mga agos ng batis, no? Tapos yung tunog ng ibon, at saka, ay... araw.
5: At saka walang landslide, Sir Toto, kasi maraming puno kaya may humahawak sa tubig, di ba, Sir? At saka sa lupa, no, Sir Toto?
4: Opo.
3: Ayun, ganun
4: pala. At saka pag narinig niyo, narinig niyo ang tunog ng kalikasan ng mga ibon,
3: mm-hmm.
4: no? Makikita niyo yung ibon lumilipad, tapos biglang nagpapalit ng ano.
3: Mm-mm.
4: Ang daming question sa utak niyo, tapos nakikita mo sa dulo, makikita mo, ang kalikasan ay Diyos.
3: Ayun.
4: Ang kalikasan ay tao. Lahat po ay nag-uumpisa sa pagmamahal. Pagmahal mo, you get committed, aalagaan mo.
3: Oh, so,
4: ang amin, ho, magtanim, ang sikreto namin, God, nature, people, no, if you want to take care of the forest, take care of the people, at saka lahat yan nag-uumpisa sa pagmamahal.
3: Pero Sir Toto, simula nung pumunta kayo dyan noong 1988, gaano karami na mga puno ang naitanim nyo?
4: Dyan lahat mga mo. A little over 1 million trees. So.
3: Wow!
5: Wow.
4: over 38 years.
5: For almost 40 wow. years. Wow!
3: And counting.
5: Pero Sir Toto, sino-sino yung mga tao na kasama mo sa umpisa? Hanggang ngayon,
3: yes.
5: na tumulong po sa pagtatanim.
3: Oo.
5: Kasi kasama almost 1 million trees.
4: Mga katutubong dumaga. Yung kasama yung talagang nag-alaga kasama ko sa bundok ay si Enoch Doroteo.
3: Mm-hmm.
4: Siya po ngayon ay head ng lahat ng dumaga sa Rizal. Enoch mm-hmm. Doroteo.
3: Mm-hmm.
4: At na board member ngayon siya ng probinsya ng Rizal. Siyang kasama ko talaga.
3: Mm-hmm. So ano yun, Sir Toto? Lahat ng mga nandun malapit na komunidad ng mga dumagat, lahat po yun ay nakakasama po ninyo sa pagtatanim?
4: Hindi naman ho lahat. Kasi mm-hmm. may iba, may trabaho din sila.
3: Mm-hmm.
4: No? Pero nung nag-umpisa, wala naman ho kasi akong bahay doon.
3: Uh-huh.
4: So nung ano ko, nakikitira po ako sa bahay ng dumagat. Doon po ako nakatira sa bahay nila.
3: Oh.
4: Ang best friend ko ay si Kaimo.
3: Oo.
4: Si Kaimo ay full of wisdom. Ang dami kong natututunan sa kanya. Example lang po. Si Kaimo, sinabi sa akin, ano ang ginagawa niyo? Ba't kayo tanim ng tanim? Ang ako, yabang ko kasi. No? Aral ako sa Ateneo. No? Ang taas-taas ng position ko. Tinanong ako ni Kaimo. Yung ginagawa mo sa bundok. Gusto kong balik ang kalikasan. Eh, bakit po ang tinatanim niyo ay punong hindi ho taga rito? Alam niyo po, nagulat ako doon.
3: Mm-hmm.
4: Punong hindi taga rito. Sabi ko, meron palang punong taga rito at punong taga rito. Kapit-kapit. Ano mo ibig sabihin?
5: Oh.
4: Sa akin, ikain mo, tignan nyo yung tinatanim nyo. Hindi pinupuntahan ng ibon. Mm. Ang mga dahon, hindi basta-basta napubulok. Pati bulate, hindi pinupuntahan. Sabi ko, oo nga, ano? Ano mo ba dapat? Sabi ni Kain, alam niyo po, ang Diyos hindi nagkakamali. Puntahan ho natin yung mga bundok kung saan Diyos ang nagtanim. Tignan natin yon, puntahan natin, at kumuha tayo ng buto doon at itanim natin dito sa lugar na ito.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, ang galing ni Kain. Ang sabi ni Kain mo, ang DNR kasi noon, ang gobyerno, ang pinatatanim yung mga exotic species.
3: Mm-hmm.
4: Gaya ng gemelina, mm-hmm, acacia mangium, mahogany, mm-hmm, mga ganyan.
3: Mm-hmm.
4: Noon pa lang, mga early 1990s, sinabi na sa akin ni Kain mo, hindi yan ang tinatanim.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, ang DNR, 2001 na lang,
3: mm-hmm,
4: no? Nung sinabi nilang, huwag kayo magtatanim na exotic.
3: Ayun.
4: Dapat, pag gusto nyong ibalik ang kalikasan, konsultahin nyo yung mga katutubo.
3: So ano kasi po yung puno na kailangan itanim? Sir Toto?
4: Yung mga nara po, nara, palusapis, bulabe, yung mga native trees.
3: Oh, okay.
4: At hindi mo masyadong aalagaan.
3: Mga kawayan, marami din po ba mga tinatanim doon?
4: Meron din yung kawayan doon.
3: Oo, pero mas yung mga nara, ganon.
4: Oo. Ang maganda ang kawayan. Una kong tinanim ng pagdating ko doon ay kawayan.
3: Mm-hmm.
4: No? Kasi tuwan-tuwa ako sa kawayan. Kaya yung lugar po namin, lahat ng mga tirahan namin ay made of kawayan.
3: Mm-hmm.
4: Pati yung chapel namin, the first bamboo chapel.
3: Oh.
5: Oo. Wow. Sir Toto, yung
4: pagtatanim kami bamboo cathedral.
3: Okay.
5: Opo. Sir Toto, yung ano, yung nara kasi endangered tree species po 'yun, 'di ba? So medyo marami kasi ito ang national tree po natin, Sir Toto, 'di ba, ang nara.
4: Opo.
5: So merong maraming puno ng nara diyan sa Mount Puro Nature Reserve.
4: Marami po, marami.
3: Mm-hmm.
4: Pinoy na ano namin na nara, molabe, tsaka mga flowering trees gaya ng banaba.
3: Ganun pala.
4: Pero alam niyo po, basta magdadasig, pagising po nung busy ko ng mag-exercise, pero spiritual exercise ang muna. Tapos tinatanong po rin sa Diyos, Panginoon, anong gusto mong itanim ko?
5: Spiritual consultation.
3: May consultation pala siya every morning, George.
5: Spiritual
3: consultation.
5: Opo. Pero Sir Toto, ito ba yung mga puno, yung nara, molabe, yung parang mga natural, yung mga endemic ano na mga puno? Ibig sabihin po ba mas nakakahawak sila ng tubig, ano? Ito ba yung mga klase ng mga puno na mas maraming tubig yung
4: nasa-store po nila? Maraming galing yung mga punong yan eh. Parang tao din yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Alala ko yung asawa ko, sinabi sa akin, ano ka ba? Bakit yung tinanim mong duwa ng asim-asim? Sabi ko sa asawa ko, hindi ko naman tinanim yan para sa'yo. Tinanim kaya para sa mga ibon. Kasi nakita ko yung mga ibon nagkukumpulan sa ano, sa dahon na, puno ng duha. Kanya-kanya. Pero dapat biodiversity.
3: Yes.
4: Huwag ko monoculture.
3: Sari-sari.
4: Pero sabi nga, inano ko si Kain mo, tignan nyo kung ano yung tinanim ng Diyos sa lugar nyo. Yun ang itanim nyo.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang Diyos, hindi nagkakaroon.
3: So, paano po yun, Sir Toto? For example, may mga rules po ba? Kasi di po ba may mga nag-stay dyan sa inyong resort na po ba na matatawag din itong Mount Puro Nature Reserve? Mount Puro Nature Reserve, Sir Toto. At kung ito nga ay pwedeng puntahan na ng mga bisita, may mga rules po ba kayo na ibinibigay dun sa mga mag-stay?
4: Ang rule namin ay get rule.
3: Siyempre para mapangalagaan po yung ating ano, 'di ba, environment.
4: Ang unang rule namin, pag dumating kayo doon, kayo ay dapat makipagkapwa tao.
3: Mm-hmm.
4: No? Anong ibig sabihin? Huwag kayong mag-ingay. Kunyari, alas 10 na ng gabi, huwag kayong mag-iingay kasi yung mga iba gusto namang matulog na.
3: Mm-hmm.
4: Okay?
3: Mm-hmm.
4: maging kapwa kalikasan kayo. Huwag kayong pupitas-pitas ng pitas ng mga bulaklak na maganda. Kasi marami kami bulaklak.
3: Mm, okay.
4: Pero kami bird of paradise. Huwag niyong pipitasin. Tapos, pagdating niyo doon, makipagkapwa ka, kausapin niyo yung mga puno. Kausapin niyo yung mga dahon.
3: Uh-huh.
4: Kausapin niyo yung tubig.
3: Mm-hmm.
4: At ang, sa dulo niyan, pag tinignan niyo, if you look around you,
3: uh-huh,
4: sa dulo, imposible hindi niyo marirealize na mahal na mahal ka ng Diyos.
3: Mm-hmm.
4: Kaya binigay sa iyo ang magandang kalikasan. Mm.
3: Naku, Sir Toto, mabuti hindi nag-iiwan ng mga basura, yung mga ibang bumibisita dyan.
4: Hindi ko sila makapag-iiwan ng basura kasi kahit na isang candy wrapper sa 40 hectares namin, hindi kayo makakakita.
3: Mm, okay.
4: O, ako ay ang unang ang ginagawa ko, ikot sa bundok. At pag nakita na ng mga tao ako, pulot sila ng pulot. Kaya wala na sila pupunutin.
3: Ayun naman itong, pala.
4: Uh-huh. Itong darating na September 19 ay clean up day.
3: Mm-hmm.
4: No? So talagang iikot kami sa barangay at magpupulot kami ng basura, lalong-lalo na sa mga.
3: Oh, so lagi po ninyong ginagawa yon, yung clean up day?
4: Every September 19, 20. Every year yon.
3: Okay. Yung day, no? Ilang ektarya po yung didinisin, Sir Toto?
4: Naku, marami yun. Kasi umiikot kami. Umpisa kami sa ilog.
3: Uh-huh.
4: Yun kasi, doon lang kami makapunta doon sa mga daanan.
3: Aha.
4: So, tinanong nyo yung ektarya, doon sa amin, 40 hectares. Hindi po amin yun. Hindi po amin.
3: Uh-huh.
4: Sinabi ko lang sa gobyerno na sayang yung lupa kung pwede na alagaan ko.
3: Wow.
4: Pero ito ay public land.
3: Okay.
4: At nagbabayad din po ako sa gobyerno para pinapahintulutan akong magawa yung pagtatanim.
3: Uh-huh. Oh, Sir Toto, so, ano yung mga activities naman na pwedeng gawin nung mga mag-stay dyan sa MNPR? MPNR?
4: Maganda tanong yun. Ang una ay maglakad.
3: Okay.
4: Forest hike.
3: Mm-hmm.
4: Kasi hindi ho mall hike, forest hike.
3: Mm-mm.
4: Ikot-ikot kaya papansinin niyo yung kalikasan, look around.
3: Mm-mm.
4: No? Ayusin niyo yung senses niyo. Ilagay niyo yung senses niyo, makita niyo.
3: Mm-mm.
4: So, forest hike. Tapos meron kami river walk.
3: Okay.
4: Maglalakad kami papunta sa kalikasan at makikita nila kung anong ginagawa para maayos yung river.
3: Mm-hmm.
4: Malungkot lang po yung talaga yung flood control.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa amin mo, hindi naman kailangan ng flood.
3: Mm-hmm.
4: Talaga, hindi naman namin kailangan ng control. Wala kami talaga.
3: Mm-hmm.
4: Kasi puro kami tanim doon.
3: Ng puno. Oo.
4: Hindi naman kami babahakin.
3: Kasi sa dami ng puno doon, ano?
4: Oo. Tapos naglagay pa sila ng malalaking mga bato.
3: Mm-mm.
4: Doon sa ilog, may mga malalaking bato. Kung saan doon nagbe-breed ang mga isda.
3: Oh.
4: Pinasabog nila yung isda.
3: Okay.
4: At ginawang pambakod ng riverbanks.
3: Uh-huh.
4: So, yun. Basta ano lang. At so, ang pinakamasarap ko sa talaga, maraming pamilya na lumalakas. Kasi wala kaming signal eh.
3: Oo, balita ko nga, walang internet doon, ano, Sir Toto?
4: Oo. Sinasadya ho namin yun. Para mag-usap yung mga tao. Nagdamali lang ako, hindi ko inayos yung signal namin. Kaya kanina, kailangan ko pumunta ng Manila.
3: Naku, kailangan nyo pa palang lumuwas dyan sa Quezon City bago kayo maka... Pero, kasi di ba yun ang talagang ano ninyo, di ba? Yun yung talagang target nyo, yung wala talagang kahit anong means, tama ba, ng communication para talagang magkaroon naman ng komunikasyon yung mga pamilya na mag-i-stay doon or yung mga magkakaibigan, di ba? Yung parang dati.
4: Ang hashtag po namin ay disconnect to connect.
3: Ayun, disconnect to connect. Pero Sir Toto, nauuso ngayon sa yung forest bathing eh. Naggagawa po ba dyan nung mga nagpupunta dyan sa MPNR? Yung forest bathing na sinasabi?
4: Ang nag-umpisa ng forest bathing, Philippine forest bathing, yung anak kong doktor.
3: Oh!
4: yung Philippine Forest Bathing kasi mm-hmm. napakagaling yon sa nakakapagtanggal ng sakit.
3: Mm-hmm.
4: Yung forest bathing kasi pag ando ka sa kalikasan, bumabalik yung talagang dapat.
3: Mm-hmm.
4: So, ganun yung forest bathing. Minamasdan niyo lahat. Tapos, just keep still.
3: Mm-mm.
4: Meditate. Yun lang po naman yun.
3: Tapos, yung iba, Sir Toto, yumaya ka pa sa trees, di ba?
4: Ay, sarap talaga na makakapit.
3: Oo.
4: Hindi lang yumaya ka. Pwede kang maligo sa ilog.
3: Uh-huh.
4: Ang linis ng ilog ngayon.
3: Mm-hmm.
4: Ang ganda-ganda.
3: Mm-hmm.
4: So, akapin mo yung puno. Tapos, magpakagat ka sa langgam.
3: Wait, o, ay ganun ba?
4: Kasi pag kinagat ka ng langgam, at nakatiyan ka, ibig sabihin, buhay ka pa.
3: Yung iba kasi ayaw malapitan ng langgam, makakala may diabetes sila.
4: Kasi po, ano eh, sa akin, pain is part of life.
3: Mm-mm.
4: Life is very simple, don't mm-mm. complicate it.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Less for self, more for others, and not for all. Dapat simple ka lang.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Ang tao sinusukat mo, hindi dahil mayaman yan o kaya mataas ang posisyon. Lahat ng tao pantay-pantay sa mata ng Panginoon. So,
3: mm-hmm.
4: yan lang ang sikreto sa buhay. Ako po'y 78 years old na.
3: Malapit wow. na mag- Totoo?
4: Malapit na po ako mag-70 na.
3: Wow!
4: Pero sikreto ko talaga, yun.
3: Uh-huh.
4: Stewardship, simplicity, sharing.
3: Uh-huh.
4: Wala kang iyo. Lahat yan ay sa Diyos. Kaya yun. Dapat simple ka.
3: Yun.
4: Kasi wala kang iyo.
3: Mm-hmm.
4: At kung simple ka, meron kang lugar para mapamahagi sa iba, sharing.
3: Mm-hmm.
4: Tapos sustainability.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Para so, dire-diretso.
3: Okay. So, Sir Toto, paano pupunta? Kung halimbawa, may mga gustong magpunta dyan sa MPNR, sa Mount Puro Nature Reserve, saan po ba yung lugar na yan? At saka, pwede ba nating mabanggit kung magkano yung mga rate ng accommodation po ninyo dyan?
4: Opo. Malapit lang po kami. Kung i-waste nyo lang Mount Puro Nature Reserve, sasabihin na ng ways kung saan kayo pupunta.
3: Kung
4: walang, kung may traffic, siguro 1 hour 15 minutes.
3: Oh.
4: Dumating ako ngayon dito, galing doon, wala pa ako isang oras, nandito na ako sa bahay.
3: Ayun. Kaya pala sir, tinatawagan ko kayo sa Viber. Wala pala kayo internet. Oo nga.
4: Oo na.
3: Pero,
4: on the way.
3: Oo. So sa ano yan, ano yung exact address po, Sir Toto?
4: Barang Purok 5, Barangay Kalawis, Antipolo, Rizal.
3: Okay. Tapos ilagay lang Mount Puro Nature Reserve doon sa Waze.
4: Kahit na walang Kalawis, wala na yon.
3: Okay.
4: Ilagay nilang Mount Puro Nature Reserve.
3: Ayun, nakapin na yon sa Waze. Okay. So, yung pong mga rates.
4: Pwede kayo sumakay sa Kalabaw. No?
3: Pwede ba?
4: Meron kami ano, pwede maligo sa ilog.
3: Ay, ang sarap.
4: Sakay kayo sa Kalabaw.
3: Mm-hmm.
4: Pwede kayo kumakyat sa puno.
3: Mm-mm.
4: Meron din kami may swimming pool din naman kami.
3: Aha. Uh-huh.
4: Sa iba nag-aanap ng swimming pool. Ako po natuto kong mag-swimming hindi sa swimming pool. Sa ilog po ako.
3: Sa ilog. O sa mga batis-batis, no?
4: Ay, parang, nako.
3: Di ba parang ang sarap ng mga ganyan, yung talagang, yun nga, sabi mo nga kanina, Sir Toto, disconnected ka sa mga worries, sa mga problema.
4: Opo.
3: Di ba?
4: Opo.
3: Ng inyong, ng...
4: Ihintayin ko po kayo ito at magkwentuhan tayo. Tuloy natin na kwentuhan.
3: Oo nga, sir. Parang ang sarap-sarap talaga magpahinga dyan sa MPN, sa Mount Puro, no? Kasi talaga makikita mo. Pero hindi, sir, doon sa mga nakikinig sa atin sa at saka nanonood sa atin dito sa FB page natin at sa YouTube, magkano yung rate na ibinibigay po doon sa mga gustong magstay?
4: Yung for the day ho namin,
3: mm-mm.
4: it's less than 1,000.
3: Okay.
4: Meron na ho kayong guide doon. Meron na kayo kasama na ho ang lunch doon.
3: Mm-mm.
4: Tapos kasama na ho ang kwentuhan doon. Kasama na ho yung forest type. Kasama na yung river walk.
3: Okay. So less than 1,000 yun?
4: Less than 1,000.
3: Okay.
4: Pag mag-overnight kayo, kasi ang rates namin kasama ang pagkain, meron ng lunch doon, meron ng dinner doon, meron ng breakfast, na it's less than 2,000.
3: Hindi na masama. Wala ka nang iintindihin, kundi magpahinga lang, di ba? Pero di, may nagtanong, Sir Toto, paano daw ba, kung pwede daw bang pumunta kung nag-commute, magko-commute?
4: Pwede ho. Pwede, okay. Sa commute, pwede na.
3: Okay. Okay. So pwede rin. Ano sasakyan nila?
4: Ano po?
3: Ano pwedeng sakyan kung magko-commute?
4: Ang Grab ho.
3: Ano na hanggang doon na ang Grab?
4: Kasi maganda na yung kartsada.
3: Okay. So sasabihin maganda mo lang din doon sa Grab, Mount Puro.
4: Mount Puro Nature Reserve.
3: Okay.
4: Less than 1 hour. Pwede naman mo mag-commute din.
3: Okay. So ano pa, paano? Mag-jeep lang din sila, ganun? O bus?
4: Mag-jeep lang ho kayo.
3: Okay.
4: Pagdating nyo ng Cogayo, sakay ulit. Tapos pagdating nyo ng Canto Palawis, mag-tricycle kaya iahatid na ho kayo hanggang sa dulo.
3: Okay. So mandali lang naman palang puntahan.
4: Madali.
3: Okay. So talaga ang kaibahan ng Mount Puro Nature Reserve ay yung pag-aalaga talaga, no, ng kalikasan, at makikita mo talaga nature na nature. Yung mga gustong ng nature tripping, ito talaga yung pinakamaganda.
4: Opo.
3: Na pwede mong puntahan. Magtatanim pwede rin.
4: Pwede kayong magtanim.
3: Okay.
4: Pero magtatanim lang ho kayo pag tag-ulan.
3: Ah.
4: Ang puno needs 3 months continuous rain.
3: Water,
4: So, okay. June, July, or early part of August, tanim kayo.
3: Ah, okay.
4: Pagdating ng August, September onwards, hindi na pwede magtanim kasi dadating na
3: hindi na gano'ng karami yung ulan.
4: Hindi na dry season.
3: Okay.
4: So, pag ginagawa noon, pagpanahon yun, nagpe-prepare naman kami ng seedlings.
3: Mm-hmm. Okay.
4: Lalagay mo yung buto, lalagay mo dun sa plastic pot.
3: Mm-hmm. Napaka-interesting talaga, no, ng inyong lugar, yung Mount Puro Nature Reserve. Tapos talaga, pinaka-nakaano sa aking isip, yung sa dami ng puno dyan, yung 1 million na mahigit na puno, at sabi nyo kanina, sa bawat puno ay almost 100 ba na gallons?
4: 100
3: gallons.
4: 100 gallons
3: ang naaabsorb ng bawat puno.
4: Sabi ng mga eksperto per day, yun ang narinig ko, hindi naman ho ako eksperto.
3: Okay. Pero dun sa mahigit 1 million, so gano'ng kung galon, 100 million na galon yun, sa kung halimbawang may gano'ng karami na ibubuhos ang tubig ulan. Napakaganda.
4: Dapat alagaan niyo ho yung mga tao sa kapaligiran kasi kasama niyo yung tao sa pagpapaganda ng kalikasan.
3: Naku, Sir Toto. Sige po.
4: Sige, kayo muna.
3: Kasi po, Sir Toto, medyo natagalan tayo kanina, kaya ang bilis ng oras po eh. Ang dami pa namin. Sanang, di bali, kung magkakaroon tayo ng part 2, Sir Toto, imbitahan ka namin ulit. Yung nandiyan ka na sa Quezon City, yung hindi ka na mabiyahe kagad-agad.
4: Maganda naman yung signal eh.
3: Uh-huh.
4: Maganda naman yung signal. Kaya lang, ewan ko ba kanina, parang sumama ng konti.
3: di bali po. Sige, Sir Toto, imbitahan po ninyo yung mga nakikinig sa atin para makadayo dyan sa inyong lugar sa Mount Puro.
4: Ay, sa mga tagapakinig po ninyo, ay magandang araw. Punta ko kayo sa Mount Puro, napakasarap ko dito. Talaga namang pagkasara sa kalikasan, tahimik ang kalooban mo. Tapos makakapagdasal ka at makakausap mo ang pamilya mo at sa mga kaibigan mo na talagang usap na walang gulo.
3: Iyon.
4: Walang iniisip na trabaho. Tawanan na kayo ng tawanan. No? Tapos kantsawan din ng kantsawan. Pagtingin nyo, ay, uuwi na. Ayoko nang umuwi. Gusto ko talaga dito sa mundo. Lahat ng mga kaibigan ko, noong una ko nagpunta sa bundok, wala kaming kuryente, wala kaming tubig, wala kaming kalsada. Sabi ng mga kaibigan ko, nasisira na ulo mo.
3: Sige.
4: Ngayon, sabi ng mga kaibigan ko, paano mo nakita, pwede palang gawin ito. Alam ko lang, dinabayan ako ng Panginoon para gawin ito. This is God's job.
3: Amen.
4: Ako po ay sumunod lang ako sa utos. na. Yun, tara. No? Let's pray together, let's play together, let's talk together.
3: Ayun.
4: Ingat-ingat. Diyan lang talaga.
3: Sige po. Maraming salamat po, Sir Toto. Napakasarap nung kwentuhan natin. Hayaan nyo po pag may time kami ni George. Makikipagkwentuhan kami dyan sa inyo sa Mount Puro.
4: Wala pong ano man. Masaya-masaya po ngayong umagang ito. Sayang hindi nalate ako.
3: Sayang nga eh. Sayang Ang ganda pa naman ang kwentuhan natin. Anyway, maraming salamat po, Sir Toto.
4: Wala pong ano man.
3: Okay.
4: Mahal ko po kayong lahat.
3: Thank you po. Ayan, si Ginoong Alberto Toto Malvar, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation. So, hingi lang tayo ng konting minuto, pwede ba, para makausap lang natin si Kuya Bong? Nandyan na ba? Wala pa? O, sige. So, antabayanan lang natin. Baka makausap natin sila, Kuya Bong at si Kuya Louie, para doon sa kanila namang advocacy. Pwede pa ba? Sino bang susunod sa atin? Judith, si Ma'am Judith. Ayun, Judith, pahingi konting oras. Andiyan na ba si Ma'am Judith? Ah, okay. Sige. So, sige, papaalala lang tayo at babalik tayo sakaling baka makausap natin si Kuya Bong at si Kuya Louie.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik tayo at bago tayo. Andiyan, wala. Wala na. Okay, sige. So wala, hindi na natin ma-contact sina Kuya Bong at si Kuya Louie. Anyway, sige. Next Sunday na lang yung ating makakasama. At bago tayo magpaalam, syempre magpapasalamat muna tayo. So magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Suzanne Barameda at kay Nida Soriano. Sa mga kasamahan natin dyan sa transmitter side, maraming salamat. At sa ating voice over natin si Erwin Peñano at kay Anthony Pimentel. At syempre maraming salamat din po sa ating mga naging tagapakinig ngayong araw na ito at sa ating naging panauhin kay Ginoong Alberto Toto Malvar, ang chairman ng Mount Puro Nature Reserve at MPNR Foundation. Hanggang sa susunod na edition po na ating programang Going Places, sa ngalan na ating kasama na si George Arsenio. Ako po si Ven Blones, maraming salamat. Maganda umaga.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin.
8: pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
31: Batang Broadcaster.
30: Sa Radyo Magazine.
31: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo nako? Dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Pero bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan ngayong araw ng Sabado, nako, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine. Ayan, nakikita po natin sa ating screen, no? I-like niyo po o i-type niyo po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X at YouTube. At sa pagkakataong hindi niyo po makakasama ang inyong radyo, nako, mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng PBS Receiver, ang aming mobile application. At sa pamamagitan po ng naturang app ay mapapakinggan na ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. And of course, nako, pwede nyo na rin po kaming subaybayan, no, sa aming website. Para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang mga tampok, itype lamang ang radiomagazine.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, visit tayo na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Muli po, good afternoon sa inyo. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako, ngayong araw nga po eh, I'm sure tuwang-tuwa po dito yung mga film enthusiasts, no? Kumbaga para sa inyo itong episode na ito. Film lovers, mag-ingay, no? Dahil ngayon nga pong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang po natin ang Philippine Film Industry Month, kung saan binibigyan pugay po natin o kinikilala natin ang mga aktor, mga Filipino filmmakers, at iba pang alagad ng Philippine film industry, pati na rin po yung mga kwentong sumasalamin sa ating kultura. At ngayong Sabado, kikilalanin po natin ang Quezon City Screen Commission, no? At alimin po natin yung kanilang mga inisyatiba sa pagbibigay ng oportunidad at espasyo sa mga film enthusiast at sa pagsulong po ng malikhaing pagkukuwento. Makakasama po natin live via Zoom, no, ang Quezon City Tourism Department Head, si Ms. Gianna Barata. Magandang araw, ma'am, and welcome po sa Batang Broadcaster.
3: Magandang tanghali, Jared, at sa lahat ng taga-subaybay ng Batang Broadcaster.
0: Nako, maraming salamat, ma'am, sa pagsama po sa amin ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin yung mga programa at inisyatibang isinusulong po ng QCSC, no? Lalo na po sa malikhaing pagkukwento. Gayun din po sa pinaka-abangang QC naman, International Film Festival. Nako, simulan na po natin, Ms. Gianna, no? Bilang panimula po, pwede niyo po bang ipakilala sa mga nakikinig at taga-subaybay sa atin kung ano po itong Quezon City Screen Commission? Ano po ba yung layunin ng inyong organization, ng inyong commission?
3: So, ang Quezon City Screen Commission ay isang local agency o tanggapan ng lokal na pamahalaan na ang pangunahing mandato ay mag-organisa ng programa at magrekomenda ng mga polisiya para sa higit pang ikauunlad ng ating local film industry. So, gumagawa ito ng iba't ibang mga proyekto, hindi lamang film festival at mga tours na rin para sa ating mga kabataan ng Lungsod Quezon.
0: Wow, maraming salamat po, Ms. Gianna. No, grabe. Maganda po na may ganitong komisyon kung saan isinusulong po natin yung lokal na industriya ng pelikula, no? Kasi very powerful po yung mga kwento na matatagpuan natin sa iba't ibang sulok ng ating bansa. At maganda po na ito ay nagbibigyan ng highlight, kumbaga, ng inyong organisasyon. Pero ngayon nga pong ipinagdiriwang natin ang Philippine Film Industry Month, paano po nakikiisa itong QCSC sa pagsulong po ng malikhaing pagkikwento, especially sa mga kabataan?
3: So ngayong pinagdiriwang natin yung Philippine Film Industry Month. So nakipagtulungan yung yung QC Screen Commission sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Unang-una na dyan ang Film Development Council of the Philippines, wow, ang main agency natin sa development ng ating film industry. So meron tayong proyekto sa kanila na tinatawag na Philippine Film Industry Short Film Competition. Wow. So ito ay binuksan para sa mga young, new and upcoming filmmakers. So nationwide itong naging competition na ito. At i-announce namin ang mga winners ng short film competition.

0: Films, no? At speaking of mga projects, ma'am, nabanggit nyo na rin po kanina yung campus tours na nakikita po natin sa ating mga screen, no? Pwede pa po ba kayong magbahagi ng ilang mga programa pa na meron po itong QCSC? Mga kasalukuyang programs. Go ahead, ma'am.
1: So, bilang nakikita rin natin na yung potential ng local film industry natin bilang isang tourism activity, nag-come up tayo ng tinatawag na CQC, Biyahing Pelikula. So, ito ay yung pag-tour sa mga film sites na meron yung Lungsod Quezon. So, naka-attach kasi sa history ng development ng Quezon City yung pag-develop din ng film industry sa ating bansa. So marami tayong mga sites na ma-identify kasi may mga film studios na dito lamang sa Quezon City makikita. Wow. So inopen natin itong mga destinations na ito. Tinahin natin para maging isang holistic na tour experience, hindi lamang para sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga bisita ng Quezon City.
0: Naku, maganda po yan, Miss Jana. Naku, kumbaga may mga facilities po para mag-cater ng mas malaking population, especially for the students, no, para ma-experience po nila kung paano nga ba manood at ma-appreciate po nila lalo yung ganda ng ating pelikula. Continue po, Miss Jana.
1: At syempre, idadagdag ko na rin yung isa sa aming flagship program or project, ang QCinema International Film Festival. So, we are entering our 14th year this year. So, nag-expand na talaga yung festival na ito from a mere 3-day festival into a full-blown 10-day festival. Wow, so, during okay. The festival, simultaneously, ang daming nagaganap na iba't ibang workshop, mini conferences, at kasama na rin dyan yung mga industry events namin na especially nagki-cater sa mga film industry practitioners. So hindi lamang para sa mga estudyante or kabataan, of course, ginagather din natin during the festival itong mga key players ng ating local film industry.
0: Wow, grabe, Miss Jana, no, napahapyawan niyo na nga po yung QCinema International Film Festival, at mamaya masihimayin pa po natin siya, no, para sa mga nakikinig sa atin. Pero balikan po natin yung mga current programs po na meron kayo. Gaya na lamang po ng campus tours, yung CQC, no. Kamusta naman po yung reception ng publiko dito? Especially sa mga student po, marami po ba yung nag-engage?
1: Yes, tama ka dyan. Actually, labis nga kaming natutuwa dahil ang ganda ng reception nitong mga programang ito sa ating general public. Hindi lamang sa kabataan, as in all walks of life, yung mga sumasama sa mga ganitong program, lalo dun sa aming CQC Biyahing Pelikula, ay napaka-diverse group of audience and people. So, natutuwa kami na sa mga feedback nila after mag-participate sa, for example, dun sa CQC, na ang dami nilang natutunan na bago, especially sa history ng Lungsod on the side of the development of the film industry. At para naman sa campus tours, kasi ito rin yung way namin para ma-increase yung attendance ng aming International Film Festival. Kasi nga, kahit na full-blown yung aming promotion sa social media or sa other forms of media, meron pa rin talagang mga hindi pa familiar sa ating ginagawa. Hence, nag-decide kami na kailangan ilapit pa namin better, na mahigit pa natin mailapit sa mga kabataan, lalo na sa mga schools, itong ganitong mga klaseng pelikula. So, we intensify itong aming pag-organize ng campus tours para sa mga eskwelahan sa lungsod.
0: Naku, napakaganda pong proyekto at inisyatibo po ng QCSC itong mga proyekto po, gaya na lang po ng campus tours and CQC. No? Pero, Miss Jana, sino po ba yung target audience ng inyong mga proyekto? Nabanggit niyo po kanina all walks of life, no? Kumbaga all group ages, pwede po rito. Pero may specific target po ba kayo sa inyong mga proyekto o inclusive po siya? Lahat ay pwedeng lumahok?
1: Yes, tama ka dyan. Inclusive ang lahat ng program ng Screen QC kasi siguro banggitin ko na rin para sa hindi pa nakakaalam. Na-designate ang Quezon City bilang isang UNESCO Creative City of Film. And with that designation, ang aming goal is really for our general public to

0: face this na makita nila sa mga programa ng pamahalaan, sa mga improvements sa infrastructure na the Quezon City is a city of film, yeah, na bahagi ng pag-unlad ng lungsod ang development ng film industry. So with that, we really target the general public, but at the same time, nagfo-focus kami sa kabataan kasi sila yung next generation, eh. Sila yung future ng development ng film industry. So we really target them, especially on our film education, yung pag-expose sa kanila sa mga iba't ibang klase ng pelikula, mga pelikula na mag-enrich sa kanilang knowledge, sa kanilang critical thinking, sa pagmamahal nila sa ating bayan. So ito yung mga programa na talagang gusto namin na mas mapalawig pa, especially for our young audience. But overall, syempre yung general public or yung lahat ng mamamayan ng lungsod, ang gusto namin na makatanggap ng mga projects and programs na ito.
1: Nako, nakakatuwang isipin po, no? At ang sarap pakinggan na kabilang po sa pag-unlad ng lungsod yung film industry natin, no? At isinusulong po talaga yan ng QCSC. At gusto ko lang din pong balikan na ang focus nyo yung mga estudyante po talaga, no? Pero open pa rin kayo, kumbaga inclusive pa rin kayo sa mga nais sumubok at pasukin itong industriya ng pelikula. Kumbaga nag-focus po kayo sa mga kabataan dahil sila po yung future developers ng ating film industry, and grabe, suportado po kami dito sa Radyo Magazine sa inyong mga proyekto. Pero speaking of mga kumbaga mga kalahok, Miss Jana, no, paano po makakasali yung mga nakikinig at kasubaybay kapag napakinggan po nila itong mga proyektong ito? Saan po sila lalapit? Paano po yung proseso para makasali po sila?
0: Para makasali sa mga programa ng Screen QC, siguro ang una-una kong maire-recommenda is to follow our social media page kasi yun din yung main platform namin kung saan namin ina-announce yung mga upcoming events and programs ng Screen QC. Tapos siguro mag-a-add na lang din ako ng information about naman sa film festival kasi nga ang film festival natin ay hindi lamang nagpapalabas ng pelikula, nagbibigay din ito ng grants sa mga young and upcoming filmmakers. So para sa duration nung pagpili ng entries na mananalo, sa platform, sa social media platform din namin siya inannounce, which is yung Screen QC in our Facebook and Instagram, and for Q Cinema we have Facebook, Instagram, X, and YouTube. So doon namin pinopost yung mga guidelines kung paano makakapag-participate. Kasama na yung mga free screenings pala na ginagawa namin every now, wow, and then. Doon din sila makakapag-sign up kung gusto nila mag-avail ng mga free screenings na ino-organize ng Screen QC.
1: Nako, maganda po yan, no? Para sa mga nakikinig at kasubaybay na nais pong makilahok sa mga proyekto at mga isusulong pang program and initiatives ng QCSC. Like it, follow nyo na rin po yung kanilang mga social media pages para lagi kayong updated, no, at makasali po sa mga projects na kanilang isinusulong. Pero Miss Jana, talon po tayo sa nalalapit na QCinema International Film Festival. Kamusta naman po yung paghahanda ng QCSC dito?
0: So we are right in the middle of the preparation na nga for the upcoming QCinema International Film Festival this November. So this will be on November 13 to 22. So ilang buwan na lang at magkikita-kita na ulit tayo sa mga sinehan. At gaya ng dati, meron tayong iba't ibang venues na kung saan tayo makakapanood ng mga pelikula ng QCinema International Film Festival. So nandiyan ang Gateway, Fisher Mall, so Trinoma, Robinson's Galleria, SM Fairview. So kung may madadagdag pa, ipopost na lang din namin sa magiging announcement namin. Pero again, asahan ulit ng ating mga manonood, yung mga patrons ng pelikula na yung mga award-winning films, wow, not only here in the Philippines but also from international film festivals. Masisigurado po namin kayo na dito nyo lang siya sa Q Cinema mapapanood kasi ito po yung isang silent feature nung International Film Festival natin na we have a very unique and stellar lineup of film titles coming from the local film industry and also abroad. So yun yung mga dapat nilang abangan.
1: Wow, grabe, no? From indie films to local films and now to international films, matutunghayan po natin dito sa Q Cinema International Film Festival. Banggitin lang po natin, Miss Jana, yung mga exact dates, kailan po ito ulit tatakbo. Nabanggit niyo po kanina, no, dati po ito ay 3-day event, pero now full-blown to 10-day event. Ano po yung mga dates?
0: So it is on November 13 to 22, 2026. So excited na rin po kami na makita kayo lahat in our film festival.
1: Ayan, maraming salamat po Miss Jana sa pagbahagi po ng mga aktibidad ng QCSC, no. Pero saan po sila maaring magsubaybay, yung mga tagapakinig po natin sa mga proyekto pa ninyo? Available din po ba kayo sa website or only sa Facebook lang po sila pwedeng i-check yung inyong mga updates?
0: Yes, merong website ang QCinema, qcinema.ph. Pwede nila yung i-check regularly. And aside sa website, yun, bagitin ko na nasa Facebook kami and Instagram, both for Screen QC and QCinema. And for QCinema, meron na available din ang mga information namin sa X, yung dating Twitter. And of course, yung main platform ng city government, ang Quezon City Government Facebook page is also the one posting announcements and upcoming activities for the for QCinema and Screen QC as well.
1: Maraming salamat po, Ms. Jana. No, we can't wait na po matunghayan itong International Film Festival sa QC. At bilang pangwakas po, no, sa ating kwentuhan ngayong Sabado, ano po yung iiwan yung mensahe para sa mga kabataan, estudyante, mga filmmakers po at mga nais magsimula sa kanilang sariling kwento sa industry ng pelikula? Ano po yung gusto nyong iwan sa kanila?
0: Siguro ang simpleng mensahe ko lang is, especially lalo sa mga kabataan ito ng lungsod, na huwag kayong tumigil na gumawa at lumikha ng mga kwento, kasi nga naniniwala tayo na yung bawat pelikula, nagsimula siya sa isang taong naniniwala na may kwentong dapat marinig or maibahagi sa mundo. So, with that, dream big, believe in your vision, kasi naririto lang yung Lungsod Quezon, ang inyong lokal na pamahalaan, para suportahan kayo sa lahat ng inyong mga pangarap, sa inyong mga nais na maabot, lalo na sa larangan ng pelikula. So maraming salamat sa patuloy na aktibong pakikibahagi sa mga programa at proyekto ng Lungsod Quezon, and I really wish everyone to be proactive and be creative in all the things that you are doing. So yun, mabuhay ang pelikulang Pilipino and happy Philippine Film Industry Month sa lahat.
1: Nako, mabuhay po ang pelikulang Pilipino. Nakakatuwang isipin na may maganitong inisyatiba po, no, na naglalayong isulong talaga at suportahan yung mga film enthusiasts sa ating bansa, no. At andiyan po ang QCSC para umalalay sa inyo, magbigay ng oportunidad at espasyo sa mga nagnanais pasukin itong industriya ng pagpipelikula. Muli po, maraming salamat, Miss Jana, ang head ng QC Tourism Department. Maraming salamat po, ma'am, at mag-ingat po kayo.
0: Maraming salamat at magandang araw uli sa lahat.
1: Thank you po, ma'am. Muli po, nakasama natin si Miss Jana Barata, ang Quezon City Tourism Department Head. No, abangan po natin yung mga pelikula, yung mga programang isusulong pa ng QCSC, at susubaybayan po natin yung mga inisyatiba na meron sila currently, no. Tunay nga po nakakatuwa na yung target audience nila ay mga kabataan, no, pero nakakatawang isipin na included pa rin yung general public, no, na makilahok po sa mga projects and initiatives na meron po sila. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang batang broadcaster matapos ang ilang paalala.
2: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names. Tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
2: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
4: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
2: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na... Ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
17: 1278. Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
20: Sheesh!
19: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nakapanayam nga po natin kanina si Ms. Jana Barata mula QC Tourism Department, no, kung saan ipinakilala niyo po sa atin ang kanilang agency na QCSC o Quezon City Screen Commission, kung saan isinusulong po ng agency ang malikhaing pagkilala, no, sa mga pelikulang Pilipino at inahayag niyo po yung iba't ibang proyekto, initiatives na meron po yung kanilang agency. No. Especially po, ibinahagi niya rin po sa atin yung nalalapit na Q Cinema International Film Festival, kung saan matutunghayan po ang iba't ibang mga palabas mula indie films, local films at international films. At mula film industry, nako, dadako naman po tayo sa literature and book industry, no? Para naman po ito sa mga book enthusiast. Kasalukuyan na nga po ang ginaganap o pang-apat na araw na nga po ng Manila International Book Festival. Ayan. Tatakbo po ang festival, no? Sa ang book fair pala. Manila International Book Fair, ayan. Tatakbo po ang event ng 5 araw. Nagsimula po yan noong September 9 at magtatapos bukas Sunday, September 13. Kung kayo po ay naghahanap ng mga gagawin ngayong Sabado, ngayong weekend at gusto nyong gumala, no? Dahil nag-aaraw na sa ilang bahagi ng ating bansa, eh pwede kayong dumayo sa SMX. Ayan, tignan po natin yung date. Ayan, SMX Convention Center, Manila sa Pasay City, kung saan tampok po ang mga aklat, kwento at iba't ibang aktibidad para sa mga book enthusiast. At ngayong taon po, bit-bit ang temang Get Lit Reading in a New Light. Ayan. Kung saan binibigyan din po dito ang patuloy na pagbabago ng paraan kung paano nakakaapekto ang mga aklat sa ating buhay, mula sa mga bagong format at pamagat hanggang sa mga kwentong maaaring maghatid ng panibagong pananaw. At aasahan po, no, doon sa book fair ang mahigit 100 na exhibitors na nagkalat po sa two-story exhibition space. No, mamimit nyo po dito yung iba't ibang mga author, mga novels, mga comics, no, na pwede nyong puntahan. At kung kayo po ay naghahanap ng mga libro at gusto mga babasahin pa, nako, ito po ang perfect timing para sa inyo. At taon-taon po, no, kumbaga nakikilahok ang mahigit 120,000 visitors sa book fair na yan. Kaya ito po ang MIBF, kumbaga kinikilala bilang isa sa pinaka-grande, pinaka-malaki at pinaka-busing book fair sa ating bansa. At para naman po sa mga nais dumalo, nako, kung kayo po ay nagtatanong kung ito po ay may admission fee, nako, meron po, syempre, no. Ang admission fee po ay nakakahalaga ng 50 pesos, pero maaari po kayo makatanggap ng discounted price sa halagang 35 pesos para sa mga estudyante, senior citizen, at PWD. Magdala lamang po tayo ng valid ID, syempre, para ma-verify po nila yung inyong identity at maka-avail po kayo ng discounted admission fee. Maaari po nga bumili ng ticket online, no, bisitahin po ang SM Tickets o bumisita on-site, nag-aalok din po sila, no, ng admission para kayo po ay makapasok doon sa event. Eh, pwede po silang bisitahin on-site. Muli po, gaganapin po yan sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City, no, para po ma-meet ang inyong mga favorite authors at umatin po sa iba't ibang mga talks, no, at book signings. Kaya ano pang hinihintay nyo, dumalo na at suportahan ang literature sa ating bansa. At syempre, nako, dadako naman po tayo sa isa pa nating topic. No, kahapon po, no, ang inyo pong lingkod, Jared Moreno, bumisita po, no, sa PUP Santa Mesa. Ano pong ginawa natin doon? Tayo po ay umattend sa isang triple bill production ng resident theater organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Kung saan natunghayan po natin ang husay ng mga artista ng bayan, kung paano po nila tinanghal ang kanilang dula at pinaghandaan yung kanilang inihandang piyesa sa atin na pinamagitang Horacio Emperata. Kung ano pong tinutukoy ko, nako, panoorin po natin ito.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issue.
0: issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang o minsan nagigilty tayo na ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya, lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po, kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung anak, pagpasensyahan na muna. O kaya, anak, tiis muna tayo. Kasi eto lang yung meron tayo. Or eto lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizzo. No? Kasi yung masasabi natin, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no? Meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no? Na or abusive behaviors natin na tinatawag, no? So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinatolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya, no? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No, hindi maganda yon para doon sa family member na yun or doon sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang karaniwan na nagsaset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po dun sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
1: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Na, okay, sige. Bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka muna bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka muna bumili ng, hindi ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isang mong kapatid. No? So, pag nabayaran na namin yung tuition ng isang mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo. No? So, I guess, yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na, ayun, alam nung anak, una sa lahat, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya. At pangalawa, meron ka na-establish ng clear timeline na okay, pag nabayaran na yung tuition, pag may budget na para dun sa, pag may budget na nanatira para dun sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na. No? Makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So hindi forever yung pagpapasensya niya, in other words.
0: Okay. Doc Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, ito nagpapasensya to, at ito namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat, nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya, alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pagalimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganito pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi mapopromote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga nasabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Okay. Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayong tumatanaw o naririnig natin tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiyang Pilipino natin na tinatawag. So, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no, para siyang masasabi nating invisible na contract. So parang may invisible or unspoken agreement na with people, no, like for example sa family members natin. So yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no, yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa iyo, "Uy, i-refer mo naman ako sa company mo." Tapos pag ikaw kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no, parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine. So parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang nawe-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount. No? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun. No?
0: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi eh, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na, okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
1: Okay. So yun nga, eh, no, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon. Kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebelde to, ay parang binabawian tayo nito, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No? Ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo, edo problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
0: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko, dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung paano po kaya natin pwedeng sabihin na ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko na hindi ka nakakaramdam ng guilt lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
1: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino. Hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general, no? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
0: Mm-mm.
1: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakocontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin. No? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayo na produce na magandang output or may nagawa lang tayo maayos na output, di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
0: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba? Productive dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanungin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic ng mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
1: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind muna, una sa lahat, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para doon sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito kung bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin siya matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically, parang natrap na tayo doon sa situation na yun or natrap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So, kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro, para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito. No? Wala tayong ibang choice kundi pwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun? Or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba ito na kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member?
0: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
1: Yes po. So in terms of burnout, no. Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So very different siya from burnout kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na. No? So 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya napagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo nang tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalala.

0: It's a very good question. So tayo, as Filipino, sa sikolohiya yung Pilipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung core, yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Dreza. No? So para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So ibig sabihin nitong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So sino nang natira, no? So kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So tatanong yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nang gagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi doon natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba tong mga values na to nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna.

0: Na kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Warm heart.
2: Warm heart.
1: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
3: Alamin ang ilang mga self-help tips.
1: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
2: Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito? At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, sa hello po sa mga ating sa mga nakikinig po sa ating OFW, na so sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, so nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no. So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles, or yung tungkulin rather sa bahay natin, no. Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandoon is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na. So parang since sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature, or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito, mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no. Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no. Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no. So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred, or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron nang unsettled na galit, no, tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad ng sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon, kasi di ba madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family, o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, yung tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta? Ano tawag dito? Anong pagkain mo ngayon? Anong kinain nyo? Ano nangyari sa araw mo ngayon? So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication nato through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Mr. Rizal, no? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Yung paano natin na i-envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never ma-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila, para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na yung Mr. Zul. So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na-open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede man lang naman i-bring up sa kanila yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin na sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng ibang tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po, na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, so maraming ang ganito, Ms. Trizel, no? Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss. Sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mahalagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, hindi talaga kaya at that moment, no. The next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distanced communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family niyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandiyan ka talaga para sa survival ng family mo. No. So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no.
0: Yes,
1: very
0: po.
1: Important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at roles at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation, no, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No? Para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So, kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko? At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice, may malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula at alam mo kung saan ang hangganan at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo. At parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations. No? So, wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very ano to, parang very relative po ito, no, pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no. So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino, kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanonood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayo na cover ngayon na topics. No? So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ang sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na nakapatid no, ngayon na nasa ibang bansa. No. So huwag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box or na mga kung ano-ano pang mga gamit no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, kawarm heart, ingat po!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Nakakasa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahaponan.
13: 66 Impormasyon.
15: GIS, your general information station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si na Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. Mga Golden Heart, sa Pilipinas, patuloy na dumarami ang bilang ng senior citizens at kasabay nito ay ang pagtaas ng mga kondisyon na may kaugnayan sa pagtanda gaya ng dementia and Alzheimer's disease. Ayon sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2, marami sa older persons ang nakararanas ng panghina ng memorya. Kaya ang tanong ng ating mga ka-Golden Heart, kung nagiging makakalimuti na, sign na ba ito na isang seryosong kondisyon? Kaya ngayon, tutulungan tayo ng ating panauhin na mas maintindihan kung ang simpleng senior moments ba ay maituturing na bilang dementia o Alzheimer's disease. At bilang bahagi ng ating magiging talakayan, tunghayan natin ang kwento ng isang mapagmahal na asawa sa kanyang mister na may dementia. Sa kabila ng pagod, lungkot at mga sandaling gusto na niya sumuko, pinili niyang manatiling matatag para sa kanyang mahal. Panoorin po natin ito.
2: Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Agnes Modesta Sabaldan, nagtatrabaho sa National Commission of Senior Citizens Region 7 Office as Project Development Officer 3. My husband, Tong Ding, was diagnosed with dementia last December 2022. But before he was officially diagnosed by the doctor, he had already that symptoms way back late 2019-2020. I thought that it was just because he had no work. He's an OFW, and he told me that he is not going back anymore kasi makakalimuti na daw siya. I did not expect giging ganyan siya, magka-dementia siya. He was so athletic during his normal days. Kaya nga sumasali sa marathon, tapos gusto niya yung mga extreme sports. Yung mga relatives and close friends, may napapansin din sila. They told me na, what is wrong with Dong Ding? How come na? Parang may mga behavioral changes na siya. Like, mahirapan na siyang matuntun yung bahay namin. Tapos, yung mga sense of direction, wala na. Halimbawa, nag-usap kami, may gusto siyang sasabihin, but he could not say the right words. So sabi ko, kasi sige lang, forget it. You will remember it. Minsan naman umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, he is bedridden kasi because of an accident last September 2024. Meron kaming parang T-race. Umakyat siya doon. After a few seconds, narinig ko na lang sumigaw siya ng aray, He fell from the terrace down to our gate. Nakahang siya. I called for help from outside, from our neighbors. We were in the ICU for 51 days. It was so hard for my part. Sometimes I would run to the bathroom. Doon ako umiyak. Yung love mo sa tao, it will give you the strength, the endurance to malalagpasan mo yung mga pagsubok sa buhay. It will all pass, and of course with prayers and family support is very, very important. Kasi hindi pwede yung ikaw lang mag-isa. Yung emotional stress, you need to talk to people, to families out there. Love and take care of your dementia patient. And don't forget, as caregivers, take care of yourself also.
1: Hanga kami sa iyo, Agnes, dahil sa iyong lakas at nakakaantig na kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng usapin tungkol sa realidad ng caregiving sa Pilipinas, lalo't maraming pamilya ang nahaharap sa emosyonal, physical at pinansyal na hamon sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay na may demensya o Alzheimer's. Kaya para bigyan tayo ng tamang kaalaman at payo for a better care and support to those older persons living with dementia, it is our pleasure na makasama sa ating programa via Zoom si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP. Magandang hapon, Doc Alvin, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga ka-golden puso sa mga seniors. At magandang hapon po, Attorney Gutierrez. Oh. At nagagalak po kami na imbitahan dito sa inyong programa.
1: Naku, nagpapasalamat kami at nagkaroon kayo ng panahon para namin makausap dito sa ating Radio Magazine na programa para sa ating mga senior citizens. At ako mismo hindi ko alam na mayroon palang Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Ano ba ang layunin ng pagkakatayo nitong asosasyon at paano ninyo sinusuportahan ang inyong mga pasyente at kanilang mga pamilya?
3: Sa kaalaman po ng lahat, no, at ating mga tagapakinig, ang ADAP po ay 25 years na at ito po ay itinatag bilang isang primary advocacy organization. So iniharap po namin at pinapa-advocate namin ang kapakanan ng mga pasyenteng merong dementia at lalo na ang kanilang mga pamilya. Mm-hmm. At kasama po dito ay ang mga technical expertise na paggabay din po sa policy, government, at ang ating mga barangay health workers at local executives at primary care para po sa tamang gabay tungkol sa pangangalaga para po sa ating mga pasyente may dementia.
1: Doc, magkakaroon tayo ng maigting na pakikipag-unayan sa inyong association mula ngayon.
3: Yes po.
1: At dahil madalas na napagkakamalan na normal na bahagi

0: or dating mabait tapos biglang naging irritable. At
1: Mm-hmm.
0: number three, C, o cognitive decline. Ibig sabihin, malilimutin o kaya nalilito, nako-confuse sa mga dati nilang mga dapat na gawain. So, ito po yung ilan sa pamantayan kung saan nagkakaroon ng mga senyales na maaari na magkaroon ng demensya. Pinaka-importante po yung A, na apektuhan yung pang-araw-araw na gawain.
1: Mm-hmm. Pero at least meron na tayong dapat tandaan, yung ABC, no, na maaaring maging guide natin na ano ba nangyayari sa ating kalusugan. Now, Doc, maaari niyo pong ipaliwanag kung ano-ano ang iba't-ibang uri ng demensya.
0: So, ang demensya po ay kumbaga parang very common umbrella term. So, marami pong pwedeng dahilan. Pwedeng, ang number one dahilan po ay ang tinatawag natin na Alzheimer's disease.
1: Hmm.
0: Ito po ang pinaka common cause ng dementia. Pero pwede rin po na ang dementia ay dahil sa stroke. Ang dementia ay maaaring dahil na bagok yung ulo na aksidente. Ang dementia ay maaaring din po dahil sa iba't ibang neurodegenerative conditions or tulad ng Parkinson, dementia with Lewy body, frontotemporal dementia. Pero again, ang pinaka common o pinaka karaniwang dahilan po ay Alzheimer's disease.
1: So, kala ko lahat ng demensya, Alzheimer's disease, yung pala, isa lang pala yan sa mga tinatawag na demensya na ano na nangyayari sa isang senior citizen. Now, totoo ba na ang demensya ay hindi lamang sakit ng nakatatanda? Pwede din bang maapektuhan ang mga nasa 30s, 40s, 50s?
0: Siguro po masasabi natin sa bawat tatlong pasyente mayroong demensya, dalawa doon po ay senior citizen. Pero yung isa maaaring hindi pa po senior citizen, pwede nagkaroon na ng demensya.
1: Dahil Doc, doon sa mga naging sakit, no? O sa mga injury.
0: Yes po. Maaari kasi na-stroke siya ng 50 years old, but maaari nagkaroon na ng demensya.
1: Pero Alzheimer's, Doc, saan yan mangyayari sa mga seniors na talaga?
0: Mas madalas din po nasa senior, pero maaari din pong mangyari sa ang Alzheimer, ito tinatawag natin na early onset o young onset dementia sa mga less than senior citizens.
1: Anong pinakabata, Doc, na nagkakaroon ng Alzheimer's disease from your data?
0: Ano po, sa akin pong personal experience, 40 plus. Pero meron po kasi itong genetic problem.
1: Oh,
0: hindi. So yung mga mas bata, maaaring meron talagang genetic issue na maaaring mag-cause na mas maagang pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia. Pero yung karaniwang Alzheimer's o dementia, senior citizen po talaga.
1: Doc, meron kayong mga datos na gaano ba karami ang mga may demensya na sa mga senior citizens dito sa Pilipinas? At kumusta naman kaya kung ikukumpara sa ibang bansa sa ASEAN?
0: So, ang karaniwan pong datos ay para hindi naman po nagkakalayo-layo ang mga ASEAN neighbors and even Asia. So, at yung din po sa local study na ginawa ng ating po mga kasamahan, around 10% po ng ating senior citizens ay maaari pong merong demensya. So kung meron po tayong 10 million senior citizens, around 1 million are probably living with dementia.
1: Nabanggit nyo kanina yung mga palatandaan, yung ABC, no, Doc? Meron ng ano ba yung talagang na befeel at nararamdaman na isang senior citizen na kailangan ng kumonsulta sa isang espesyalista?
0: Siguro po kung ito pong mga senyales na ito ay nagiging regular o kaya ay nagiging araw-araw o kaya lumalala habang tumatagal, mas mabuti pong mapadouble check natin sa ating mga doktor kahit sa primary care, sa pinakamalapit na health unit, para man lang ma-double check nila, baka naman merong ibang dahilan. Kasi malay natin, ang punot dulo ay sugar problem. Diba? O kaya baka may stroke o baka may heart disease na maaaring makakontribute po sa pagkakaroon din ng dementia at Alzheimer's disease.
1: Doc, kasi ang ating mga senior citizens ayaw magpunta ng ospital. Saan ba sila pwedeng magpunta na muna para madiagnose ang kanilang kalagayan?
0: Siguro po kung natatakot pumunta sa malaking ospital, kahit man lang po sa kumbaga sa ating sistema ng health center, sa local health center, sa rural health unit, o kaya sa clinic na kung ayaw natin pumunta dun sa malaking ospital. Ang importante

0: kasi is ma-evaluate. Baka naman kasi meron tong dahilan tulad ng thyroid problem or sugar problem na nakakagulo o nakaka-confuse sa ating memory.
1: Dok, yung bang ano, yung mga yakap center, makakadiagnose ba yung mga doktor dyan ng ano, ng mga kaso ng pagkalimot o, o Alzheimer's o ibang klase ng dementia?
0: Siguro po initial screening po maaari po. Pero nasa pasyente din po at nasa pamilya na isabihin yung problema ito kasi baka minsan hindi na itatanong routinely yung tanong kung meron bang memory problem. Kasi ang isa nga rin pong problema, akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyanin, ay hindi po parte ng normal na pagtanda.
1: Do, kumisa nung bata pa ako, pagka may nakikita matanda na medyo makulit, nag-uulyanin na yan. Na para bang normal lang sa pagtanda, yung pagkaulyanin, yung pala nag-uumpisa, pwedeng nag-uumpisa na yung Alzheimer's or dementia.
0: Opo, kaya yun din po yung gusto nating misconception na tama. So sa pamamagitan po ng mga ganitong programa ay may paparating natin sa mas marami na ang normal sa normal aging hindi po dapat maging
1: kaya do, for the first time tuwa-tuwa kami at may nakausap kami na kagaya ninyo at itatanong pa namin na sa kasalukuyan ano ba yung mga available na paggamot, activities o interventions para sa dementia. May paraan ba para mapabagal ang paglala nito o para kung may mga sakit yung bang na-arrest yung sakit?
0: So minsan po kasi tulad nung nabanggit ko po kanina, baka mayroong thyroid problem, baka po mayroong sugar problem, baka may sodium problem or electrolyte problem. So dapat po makorek natin itong mga ito. Tapos mayroon po mga paraan para maiwasan ang dementia. Number one, look after our heart and brain. So kung may problema sa high blood, sa sugar, sa cholesterol, ayusin po natin ito. Iwasan din po yung mga paninigarilyo, labis na pag-inom. At syempre, physical activity. Physical activity and exercise, magandang-maganda po epekto nito sa brain. And also, mental activity. So, mental exercises na maaaring natin masagawa sa pang-araw-araw. At syempre, social connection and social network.
1: Yung pakikipag-chismisan, Dok, nakaka-ano, nakaka-soldo, no? Nakaka-tulong. Yung socializing o mag-chismisan tayo, lalo sa mga babae.
0: So kahit pa paano, nakaka-build up din po kasi ito ng ating mental health, no?
1: Yes.
0: Yung socializing.
1: Yeah, yung masaya. At nakakapag-ano, nakikipagkwentuhan tungkol sa iyong pamilya. Yan ang masarap na pag-usapan. Ngayon naman sa inyong obserbasyon, anong karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
0: Sorry po, attorney, naghahang po sa
1: para,
0: akin.
1: Oo nga, naghahang. Sa inyong obserbasyon, ano ang karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
0: Bukod nga po dun sa akala normal yung pagiging maliit. Akala ng iba, hindi naman nangyayari sa lahat ng tao. Or sakit lang na pangmayaman. Pero actually, sakit po ito na nakaka-apekto sa lahat ng senior citizen sa buong bansa.
1: Hindi namimili, Doc.
0: Opo, hindi namimili.
1: So, usapin naman ng gastusin, ano ba ang realidad ng pag-aalaga sa isang taong may demensya? Paano ba ito mapaghahandahan ng ating mga
0: pamilya? Yun nga rin po ang isang challenge po para sa ating lahat at sa policy-making bodies. No? Kasi nakatago, hindi masyadong obvious yung direct cause. Kasi ang isa pong pwedeng epekto, kapag kailangan ng alagaan yung ating kapamilya, minsan nagre-resign yung anak. So indirect cost po ito na hindi dumagana yung income, yung household income, bumababa kasi magi-stay na lang sa bahay yung aalagaan natin. Tapos syempre yung productivity ng bahay, bababa. So actually, isa po siguro magandang isudong din natin na policy, baka po ang ating mga household na merong pasyente na nag-aalaga ng dementia, meron din kaukulang financial na tulong magaling po sa ating gobyerno.
1: Ano yung mga pwedeng maibigay kaya sa ating mga Ano yung marirekomenda nyo, Doc, na pwede makatulong? Ano bang proyekto na tutungkol sa pinansyal na pwedeng maitulong sa ano sa pag-aalaga nitong may mga demensya?
0: Well, ang isa po kasi is ang isa ang malaking pangangailangan ng mga nag-aalaga, especially sa long term, is yung gabay. Lalo na kapag yung proper caregiving, proper nursing care, lalo na kapag ang pasyente may demensya ay nagiging severe na, ano, kailangan na ng technical expertise mula sa professional caregivers. Isa po yun. Pero kung hindi pa po masyadong severe, maganda rin po yung mga proyekto na parang community wellness center or senior citizen center na makakatulong din po doon sa mga pasyente merong dementia at Alzheimer.
1: Kaya nga po, kung meron tayo senior citizens, Doc.
0: Sorry po?
1: Doc, totoo po ba na kapag may demensya, palagi natutulog? May tanong po sa ating mga seniors.
0: Minsan po kapag medyo moderate o severe na po siguro, ang pag-ine-explain ko na lang din po siguro sa pamilya ng mga pasyente, minsan hindi na rin active yung brain nila, kaya most of the time natutulog na rin.
1: At mayroon bang enough na facilities ang ating pamahalaan sa pagtugon sa lumalaking kaso ng demensya sa ating bansa? Sa tingin niyo, Doc?
0: Ang ating pong meron pong National Geriatric Center na kakapasa lang yata ng bill sa Senado tungkol sa pagpapalaganap ng siyensa at sa buong Pilipinas tungkol sa geriatric care. So kasama po dito yung dementia. And ang DSW dito ay may mga pasilidad para po sa mga aging care, no, ng mga pasyente. Pero yun na po, obviously hindi sila sapat para po sa ating lahat. And ang karamihan po ng ating mga pamilya ay aging and caring in place o nasa bahay. So talagang yung mga social support and family networks ang main na nag-aalaga po para sa kanila.
1: Doc, mayroon tinatawag na memory clinics, no? Iba pa ba yung sa caregiver support centers?
0: Most of the time po, ang memory clinics ay most of them diagnostic para siguraduhin meron na po bang dementia, meron lang bang nag-worry lang ba o nandun ba sa transition stage o MCI ng dementia. Ang siguro po ang caregiver support center ay yung pagbibigay din ng respite or parang pahinga dun sa mga stress na pamilya para sa dahil sa pag-aalaga nila sa mga pasyente na merong dementia.
1: Si Agnes, kailangan magpunta na sa caregiver support center kasi kanina sa kwento niya, halos maiyak na din ako sa kwento niya. Talagang nakikita natin yung ang hirap ng pag-aalaga. Tok, ano ang mensahe niyo sa mga pamilyang kasalukuyan nag-aalaga ng mahal sa buhay na may Alzheimer's o dementia?
0: So, unang-una po, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong pamilya ang merong kapareho ninyong tinatahak na journey sa pag-aalaga ng mga pasyentong merong demensya. Ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP ay nandito rin po. Kung hindi man kami malaking organization, at least meron po kami, ma-access niyo po kami sa aming Facebook page. At one-on-one po, meron po kami online support group. Kung saan nagtitipon-tipon po yung mga pamilya na nag-aalaga ng pasyente may demensya para po magbigay kaalaman at magbahagi ng kanilang mga experience tungkol po sa pag-aalaga sa kanilang mga kapamilya.
1: Doc, muli, maraming salamat sa iyong panahon. Yan po si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Alaala, ang NCSC sa publiko, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong establisimiento na kilalanin at tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NCID bilang valid proof of identity ng mga older Filipinos. Ang Digital NSCID ay isang opisyal at lehitimong government-issued ID na maaaring gamitin sa pag-avail ng 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pang serbisyo para sa senior citizens. Maaari rin itong gamitin sa pagkuha ng government assistance, benepisyo at priority accommodations, maging sa mga banking at financial transactions tulad ng account opening, loan applications at pag-claim ng mga benepisyo. Maaaring ma-access automatically ng mga senior citizens ang kanilang digital NSCID sa eGovPH app basta't sila ay nakarehistro sa PSA or PhilSys. Matatanda ang inilunsad ng NCSC at DICT ang digital NSCID noong August 2025. At nito lamang April 2026 ay mayroon na tayong mahigit 1.3 million na senior citizens na may access nito sa eGovPH app. Hinihikayat namin ng mga senior citizens at publiko na i-report sa NCSC ang anumang concerns kaugnay ng pagtanggap o verifikasyon ng digital NSCID sa pamamagitan ng ating official contacts na makikita nyo sa inyong screen. Email scdigitallead@ncsc.gov.ph. Telephone 02-8567-5646. Social media at NCSC Philippines. Kaugnay po niyan, panuurin po natin ito.
1: Senior ready ka na ba sa makabago at mabilis na transaksyon? Sa tulong ng digital ID, mas mabilis at mas madali nang makukuha ang benepisyo at diskwento nyo. Kahit saan, kahit kailan. Wala nang mahabang pila, wala nang maraming papeles. Ligtas, mabilis at sigurado. Download eGov app now and search for National Senior Citizens ID, NSCID, para sa mas maginhawang buhay sa makabagong Pilipinas.
0: Maaari makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita ito sa inyong mga screen, ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like and NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Alam niyo ba mga ka-Golden Heart, idineklara ng United Nations ang 2021 hanggang 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Ito ay isang pandaigdigang panawagan para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sa Pilipinas, malaking hamon ito dahil marami pa rin older persons ang may hypertension, arthritis, problema sa paningin at kahirapan sa pagkilos. Ayon pa rin sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2. Kaya naman, patuloy ding lumalaki ang pangangailangan para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan at suporta para sa mga nakatatanda. Kaya sa puntong ito, pag-uusapan naman natin ang kalagayan ng aging sa bansa. Makakasama natin sina Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines, UP National Institute of Health, Institute on Aging, and Professor Angeli P. Garcia, Research Assistant Professor to University of the Philippines, National Institute of Health, Institute on Aging. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa ating programa.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga senior citizens at lalong-lalo na sa inyo, Chair, Attorney Gutierrez para dito sa ating panukala.
0: Yeah, si Dr. Shelley ay matagal na naging part ng Alzheimer's Disease and Disease and Disease Association of the Philippines. Nakasama niya ang ating naging panauhin kanina na si Dr. Alvin. Sila ay yung mga kakaunti pa lang na mga geriatrician dito sa ating bansa. Ilan-ilan lang sila at maano tayo. Nakakatuwa at nakarating sila ngayon dito sa atin para makapagbigay ng paliwanag dito sa mga sa issue ng aging dito sa atin. Para sa ating mga tagapakinig, ano ang UPNIH Institute of Aging at ano naman ang pangunahing misyon nito para sa mga senior citizen ng Pilipinas, Doc?
2: Salamat po, Attorney Chair. Ang NIH po ay tinayo ng UP Board of Regents, pero meron pong batas na sumasaad dito na kailangan natin ng research tungkol sa health na magagamit na bilang gabay para sa mga polisiya, serbisyo, mga panukala na magagamit ng DOH kunwari at DSWD at mga professionals na nag-aalaga ng may sakit. So ang Institute on Aging po, ang vision namin ay ang older Filipino, healthy in body, mind, and spirit, being treated with dignity and valued as a productive member of society in a dynamic process unique to him or herself and beginning a life of unlimited possibilities. So, healthy aging po talaga ang gusto namin para sa senior citizens, which we do through research, through training or education and service.
0: Naku, napakaganda yan at salamat, Doc, sa mga ginagawa nyo sa UP dahil kasi sa lahat ng mga proyekto tungkol sa kalusugan at tungkol sa mga kung anong bibigay natin sa ating mga senior citizens, ay kailangan naman nakabase sa research at dapat may mga datos.
2: Tama po.
0: Kasama ang Institute on Aging sa mga technical working group ng DOH para sa kalusugan ng mga senior citizens. Ano naman ang latest updates sa mga natapos ninyong research o pag-aaral na maaari ng maging batayan sa mga pulisiya at programa para sa ating mga seniors?
2: Salamat ulit po kasi ang aming main DOH-funded research ay tinatawag na Fit for Frail. Ibig sabihin po, hinahanap po namin yung mga may frailty at kung paano sila magiging fit. po. So, napag-alaman po namin doon yung tinatawag na mga geriatric syndromes. Kasama na po dyan ang dementia. Yung pong ating guest kanina, si Dr. Senina at ang ADAP. Base po sa aming pag-aaral na chinek up po ng mga geriatricians mismo, ang mga senior citizens sa 6 na municipality, ang madami pong nag-iisip na meron silang memory problem, 52% halos, akala nila may memory problem sila. Pero nung chinek up na po sila, 9.1% lang ang talagang may dementia. At sa 9.1% po na yon, 3% lang po ang may Alzheimer's. Oh. Pero isa po yan sa mga studies na maari nang gamitin ng DOH na rin para magkaroon tayo ng mas maigting na serbisyo sa pag-diagnose at pag-manage ng dementia.
0: Doc, inihayag ng United Nations ang 2021 to 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Mula sa pananaw ng UP Institute on Aging, handa na ba ang Pilipinas para matugunan ang pangakong ito?
2: Nako, malayo pa po tayo. Although nag-uumpisa na po, salamat din talaga sa mga serbisyo na binibigay ng ating mga professional na kahit na wala pa naman tayong malaking mga benepisyo na nakukuha, kunyari sa pag-alaga ng matanda sa bahay, kunwari po, home care. Yung pong Decade of Healthy Aging, pag sinabi po natin yung konsepto natin ng healthy aging, meron po tayong mga challenges, syempre, sa health, pero mga challenges din po sa health system na nakita po namin sa pag-aaral natin. So, hindi po tayo masyadong handa, pero pinaghahandaan na po. Lalong-lalo na magkakaroon na po ng polisiya ang DOH tungkol sa health and wellness. So, yun po ang pinag-uusapan natin ngayon together with them yung health and wellness policy mm-hmm. ng ating bansa. Mm-hmm. Kaya kailangan po natin yon.
0: Mm-hmm. Ano naman masasabi mo, Professor Anjali, tungkol sa yan, sa preparedness?
3: Gaya po ng sinabi ni Dr. De La mm-hmm. Vega, malayo pa po tayo. Ngunit may mga inisyatibo mm-hmm. naman po ang mm-hmm. ating gobyerno, katulad mm-hmm. po ng DOH, mm-hmm. DSWD, NCSC, no? Uh-huh. Upang ma-address po natin yung Decade of Healthy Aging Initiative. Mm-hmm. Kasama na po dito kasi yung apat na action areas. Mm-hmm. So, ito po yung long-term mm-hmm. care, age-friendly communities. So, may mga ginagawa naman po mm-hmm. ang ating bansa para dyan. Integrated care. Mm-hmm. At saka po yung combating ageism. Mm-hmm. So, meron naman pong mga steps po para ma-achieve po natin yung Decade of Healthy Aging.
0: Si Professor Anjali, hindi pa senior, pero naglilingkod na sa ating mga senior citizens. Para kung siya ay maging senior, handa na ang ating mga ka-golden heart na tumulong siya para magkaroon tayo ng mga magagandang proyekto, programa para sa ating mga seniors. Na bilang isang institusyon na nakatuon sa pag-aaral ng aging, paano ninyo ilalarawan ang kalagayan ng pagtanda sa Pilipinas ngayon? At paano kaya tayo makukumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia?
2: Yan, tamang-tama po. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na AKAI. Miyembro po tayo bilang expert po. At saka si, ang DOH din po, miyembro din po nun. At doon po sa AKAI, which is an active aging consortium ng ASEAN, mm-hmm. makikita po natin na isa tayo sa pinakabatang bansa sa ASEAN, kasi po ang mga kasama natin ay talagang aging at aged mm-hmm. societies na gaya ng Indonesia po, Vietnam, no, Thailand. Singapore, Thailand. Ang dami palang matatanda doon, Chair. At ang Pilipinas ay medyo bata pa, although tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm. Humahabol na.
2: Humahabol na tayo sa katandaan. So, yung mga serbisyo po nila ay nauuna po sila talaga mm-hmm. dahil matagal na nilang iniisip mm-hmm. ito. Mm-hmm. Pero mabuti naman po at natututo tayo sa kanilang ginagawa. Mm-hmm. At isa po sa ating kasamang mga iniisip ngayon na kasama na tayo sa AKAI ay yung tungkol sa long-term care. Mm-hmm. At saka yung digital aging mm-hmm. at ang caregiving. Kasi mm-hmm. kailangan po nating paghandaan yan. Mabuti naman po at pagdating sa caregiving, ay napakahusay naman talaga ng Pilipino. Hindi po ba? Mm-hmm. Sa caregiving, ang husay natin dyan. Wow,
0: pati sa abroad, nag-caregiving.
2: Yung malaking contribution po natin sa kanila, sapagkat matagal na tayong nagte-training ng mga caregivers. Mm-hmm. Ganon din po, pagdating sa geriatrician, aba, kahit na 150 plus pa lang kaming mga geriatrician dito, madami pa po kumpara po sa kanila mm-hmm. ang geriatricians natin. Mm-hmm. So, medyo magaling
0: ilan,
2: po tayo.
0: Ilan dok ang geriatrician?
2: 150 plus pa lang po, ang talagang certified trained.
0: Pero mag-aagawan kami sa inyo.
2: Kaya po ang ginagawa po namin, tinetraining po namin ang lahat po ng mga doktor, nurses, allied professionals kung paano po yung paanong alagaan ang senior citizen kahit hindi po sila specialista. Hmm.
0: Dok, ano yung digital aging na sinasabi? Professor Shelley,
2: Anjali. Anjali ang expert dyan.
0: Okay, nako, Professor Anjali.
3: Ito po ay mas geared po towards dun sa digital literacy
0: okay.
3: mm-hmm. Of our older persons. Mm-hmm. So, ito po ay ang pagtuturo o pag-access po ng mga ating seniors mm-hmm. sa mga ICT devices gaya po ng mobile phones, mm-hmm. tablet, computer. Mm-hmm. So, ito po yung kailangan din nating gawan po ng paraan para maturuan po yung ating mga seniors. Kasi may mga serbisyo po tayo na nangangailangan po na dapat marunong po yung seniors na mag-computer or gumamit ng cellphone gaya po nung sa e-gov app na nakalink po yung NCSCID. So, kung hindi po sila marunong mag-cellphone, mahihirapan po silang magkaroon o magkaroon ng digital NCSCID. So, kailangan po natin maturuan po sila. So, yun po yung sa digital aging.
0: Ano kaya masasuggest nyo para ganun? Kasi ang mga seniors natin, nagdidepende na kay apo, kay anak na bata pa. Eh kung wala si apo, wala si anak. So, ano kaya yung pwedeng magawa ng ano ka pwedeng mairekomenda, no? Madali ba silang maturuan sa inyong experience, no? Madali bang maturuan naman itong ating mga senior citizens? Kahit na yung basic lang, no?
3: Sa ngayon po, wala po tayo, sa amin po sa Institute on Aging, wala po tayong specific na pag-aaral pa dito sa sa digital literacy. So, ito po yung ating pinopropose po na next step po natin para ma-explore po natin itong digital aging.
0: Naku, salamat, UP.
2: Opo. Ganun pa man po, sina Doc Angeli at saka may mga ibang professionals tayo na pinadala natin bilang scholar para pag-aralan ang digital aging. and technology of aging sa abroad. So, nagkaroon na po tayo ng mga pag-uusap tungkol sa ano ba ang dapat na itsura ng cellphone? Pag senior citizen, dapat malaki ang mga pinipindot.
0: At meron kayong maiimbento na malaki para sa senior? Yung malalaki yung font?
2: Tama po, di ba? Di pa po. Yung pati din sa mga website, dapat medyo malaki, ang graphics maganda. Yun po ang mga pinag-aaralan na nila ngayon.
0: Mga senior-friendly, no?
2: Senior-friendly. Yes, senior-friendly. Opo.
0: Ano naman ang karaniwang pagbabago sa katawan at isip na dapat asahan ng isang tao habang tumatanda? At alin sa mga ito ang normal lamang? At alin naman ang dapat ipakita sa doktor? Mukhang marami itong ang sagot dito, Doc.
2: Opo. So, kagaya nung kanina sa dementia, pag medyo malilimutin na, kailangan po talaga ma-check up yon. Kasi po ang pagkakamalilimutin ay sakit po ang ating gustong malaman. Yung Alzheimer's po is a disease. Hindi po siya part ng normal aging. Pero alagaan po natin talaga ang ating blood pressure, blood sugar, cholesterol, di po ba? At meron din naman pong mga bata pa at malakas pa na kailangan pa rin ng cancer screening. Lalong-lalo na yung mga below 70 years old. Mga
0: Doc, mammogram. Yan ba yung, ano, yung tumor markers? Pwede
2: hindi
0: na?
2: Hindi po. Ito yung mga mammogram at colonoscopy. Mas mahusay po sila kesa sa tumor markers. Opo.
0: Pero Doc, pero sinasabi, may mga procedures na hindi na nababagay na i-undergo na isang senior citizen.
2: Opo. Depende po sa life expectancy. Kasi po, kunyari po, may nakita tayong tumor sa bituka. Pero ang senior po ay mahina na talaga o makakalimutin na, baka hindi naman po appropriate na hanapin pa natin. Opo. Kaya hindi po sa lahat ng oras at edad at health situation ay nire-recommenda natin yung mga cancer screening.
0: Kaya dapat talaga magpunta sa doktor.
2: Opo, dapat maaga pa lang.
0: At saka doon yung mga blood test, how often ba yon para ma-prevent? No?
2: Ayan, at least once a year naman po. Yun po ang kasama sa yakap.
0: Yun.
2: Opo. Tapos ang panukala po ng, ano, ng DOH ay magkaroon tayo ng 10-minute screening na isasama sana sa yakap. Yung pong 10-minute screening na yon, madami pong tanong tungkol sa geriatric syndromes, gaya ng makakalimutin ka na ba? Ikaw ba ay naiisa sa lawal mo? Ikaw ba ay nadadapa? Ikaw ba ay napaka, ang gamot mo ba ay 4 or more? Malabo ba ang mata at pandinig mo? Yan po ay kasama na gusto natin sanang maisama na agad sa yakap program, pati yung mga blood test. Sapagkat pag positive po sila sa mga tanong na yan, kahit isa, ire-refer na po sila sa susunod na level of care na secondary or tertiary. Yun po ang
0: Doc, ngayon tinitingnan ko na kung ano yung mga nararamdaman ko na pwede ko na i-refer.
2: Hearing po. Hearing. Ma'am, hearing po ang isa sa mga bagong resulta ng pag-aaral na na-publish, hearing problems are linked to dementia. Kaya kailangan po maaga pa lang, nagpapacheck na rin tayo ng pandinig, hindi lang mata. Opo.
0: Mata at pag ano?
2: Pandinig po.
0: Yung panay, pag ano na, pag ano, ano sinabi mo? Pagka medyo ganun na, no?
2: Opo.
0: Yung bang, smell din yata may kinalaman?
2: Ano po
0: sa mental health? Yung smell, yung pang-amoy.
2: Ah, pang-amoy.
0: Meron din yata.
2: Sabi po nila kasi, may mga taong may Alzheimer's na nawawalan talaga ng sense of smell. Maari po yung linked, no? Hindi lang po siya ang simptoma, syempre, pero maaring magkaroon ng pasyente na yun ang nawawala. Kasi magkonektado din po sa brain.
0: Lahat konektado.
2: Opo, konektado din po.
0: Professor Angeli, marami sa ating mga tagapakinig ang hindi familiar sa salitang frailty o kahinaan. Paano ito naiiba sa simpleng pagtanda at bakit ito isang kritikal na konsepto na dapat maunawaan ng bawat pamilya?
3: Ang tanong pong ito ay ipapasa ko po sa ating frailty expert.
0: Oh, talaga?
3: Dr. De La Vega.
2: Sorry po. Yes. Ito po naman kasi ay dahil sa Fit for Frail data natin. Nung pong ginawa yung RA 9994, kahit na po yung mga nauna pang mga law, nakalagay po doon, all frail and abandoned senior citizens should receive the free flu and pneumonia vaccine. So, ang tanong po namin, ano nga ba naman ang frailty? So, ang frailty po ay napaka-obvious, lalo na nung panahon ng COVID. Kasi nakita po natin na yung, hindi lang po sa edad pala, pero yung pong mga nangangailangan na ng tulong bago pa lang sila magkasakit, ay mas na... naaagad ang kanilang mortality at hospitalization dahil sa frailty. So, ang frailty po, pag ginamit natin, may checklist po tayo. Unang-una po, yung hindi nila mapaliwanag ba't sila pumapayat.
0: Oh.
2: Oo. Pumapayat ng may gana naman, pero pumapayat. Tapos po, yung kailangan na rin ng tulong sa paglalakad. Yung madaling mapagod, yung hindi nila malakad yung dati niyang nalalakad. Paakyat o kahit na diretso lang ang lakad niya, no? Tapos meron din pong mga sakit gaya ng frequency of falling na link din po sa frailty. So, yan po ay kailangan nating pag-aralan mabuti. Pero nung pinag-aralan nga po namin sa Fit for Frail, nalaman po natin na kadalasan po sa 6 na municipalities na nagawa namin ng pag-aaral, 15% to 16% po ang frail sa ating senior citizen. Ang nakakatuwa po sa Region 1 sa Ilocos Sur, 5% lang ang frail. So yun ang dapat natin malaman. Ano ba sekreto sa Region 1? Bakit ang baba ng frailty doon?
0: Dahil kasi panigulay ang kinakain. Opo,
2: palagay po namin yun.
0: Sa diet.
2: Opo, so madami pong frail pero hindi pala lahat ng lugar sa Pilipinas ay mataas ang frailty.
0: Doon kaya sa probinsyal mahilig kumain na masasarap dahil magaling silang magluto sa Pampanga.
2: Nako. Kailangan po natin isama ang Pampanga. Sa susunod natin pag-aaral.
0: Kasi pag nasa Pampanga ka, di ba ang sasarap nila magluto? Kasi pagka masarap ang pagkain, kung ano-ano mga nakalagay na dyan ng mga ingredients, ayun na.
2: Opo. Sa pag-aaral po namin sa frailty, ang pinaka-frail po na lugar, hindi na po natin babanggitin, yun din po yung lugar na madaming may diabetes at mataba.
0: Nako, yan yung mahilig pala sa mga bawal na inumin.
2: Yan po. At saka siguro fatty food, salty food, no? Excess weight. Yan po.
0: Ano naman ang mga sanhi na nagpapabilis ng frailty sa mga senior citizens? Yan kaya yun nga yung sinabi natin na pagkain kaya. Walang exercise.
2: Ganon din po, lifestyle din po kasi
0: lifestyle.
2: Ano? Opo, lifestyle. Pero ganon din po, ang hindi natin na... natututukan ng pansin yung level of education. Napaka-importante po na nakapag-aral kahit paano ang senior citizen nakapagtapos na kahit man lang high school. Kasi nakakatulong po sa kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang choices, no? Na pati yung kanyang available, yung kanyang access to healthcare, naintindihan ba niya yon? At education po ay napaka-importante po.
0: Lalo na kung nalalaman nila na kailangan na magpa-test. Ito kasi yung mga kaalaman ko na napiprevent ang mga sakit na agapan kung may mga blood test.
2: Tama.
0: Kasi yung mga kakilala ko sa probinsya, lalo na yung mga medyo may edad na, ay nako, wala naman ako nararamdaman, hindi na ako kailangan magpa-check up.
2: Yan po ang tinatawag namin na reverse ageism.
0: Ayan.
2: Hindi po ba? Kasi feeling nila, hindi ka na magpa-check up. Pero dapat po talagang magpa-check up. Ang frailty po pala, gaya ng dementia, halos pinakamaraming frail at dementia po ay mga babae.
0: Bakit mga babae nito?
2: Well, una po sabi nila kasi mas maraming babae. Pero hindi po eh. Nung pinag-aralan nila ang Alzheimer's, hindi naman lang din sa dahil sa madaming matandang babae. There may be something about the genetics, maybe and even the exposure to estrogen and loss of estrogen during menopause that predisposes older women to frailty and Alzheimer's. So, kailangan pong pag-aralan pa yan. Bakit babae ang tinatamaan niya?
0: Ayan. Another study by the UP Institute. Dahil sa kakulangan ng geriatric specialist sa bansa, anong mga alternatibong modelo ng pangangalaga sa mga senior citizens ang mas dapat palakasin?
2: So siguro, Doc Angeli, yung mga health health workers?
3: Na? Base po dun sa fit for fail study din po, may component po kasi siya na analysis of health system. So, dun po sa findings or resulta po ng ating pag-aaral, ang isa po sa mga recommendation ay mandatory inclusion of geriatric competencies among care and health professionals. So, ito po ay iti-train po yung ibang mga professionals po sa pag-aalaga po ng mga matatanda. So, kasi po sa atin, meron na po, kasama na po sa curriculum yung ng mga doktor, yung geriatrics. Kasama po doon ang doktor, so may geriatric curriculum. Sa nurses po, kasama po ang gerontology sa mga subjects po. So, ang gusto po nating i-recommend ay yun nga, mandatory inclusion po sa ibang mga kurso po at mga care professionals gaya po ng mga social workers at iba pa.
0: Iyan ba doon sa kahit na sa hindi related sa health yung mga kurso, pwede na siguro kahit paano maisingit.
2: Lalo na yung AGSIM po.
0: Yeah,
2: diba?
0: yung AGSIM
2: para mabawasan ng AGSIM. Yeah. Totoo yan.
0: Yung mga rural health unit o RHU ay malapit sa karamihan ng ating mga tagapakinig. Ano po mga serbisyo para sa senior citizens ang dapat nilang malaman na available doon at ano pa ang tingin yung kulang sa inyong experience sa inyong pag-observe ng ating mga rural health units, Doc Angeli.
3: So kasama din po doon sa resulta po ng ating pag-aaral na Fit for Frail, no? Tinignan po natin yung mga rural health units, ano-ano yung mga serbisyo doon sa mga units na yon. So sa mga RHUs po, no? May mga para sa mga seniors, may free po na consultation.
0: Yeah, free.
3: Apo.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
8: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
7: Munti ka na ako dun, ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun, ah.
8: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iha. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
15: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
9: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan.
22: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
25: OMG! OMG! Oh my God!
26: Wow!
25: Usapang seguridad at servisyong de kalidad, kasama si Doc Neil, OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.

0: So those may seem like very basic questions, pero we've been teenagers and we were still in the process of developing as young adults, no? Pero yung mga topics na yun, minsan it's really difficult to ask to another person, no? So still, kayo yung magulang, kayo yung guardian, no? So being proactive and actually being interested sa kung ano nangyayari sa anak nyo matters a lot when it comes to knowing them as they develop and figure things out in the world, no? Lalo na ngayon na there's a lot of challenges that were not there maybe 10, 20 years ago. So, ayun.
1: I think that's a... Well, I think there's a lot of parents na sabihin natin kailangan bumalik sa basics, no, when yes, it comes to ano, like communicating with their mm-hmm. kids or even, you know, just like updating themselves with mm-hmm. ano talaga na nangyayari ngayon sa mundo ng anak nila, 'di ba? Yes. Into technology, the world is ever changing and mm-hmm. so parang hindi pwede na maiiwan yung magulang. Say mm-hmm. the phrase na ayaw namin marinig na, eh nung panahon namin ganito. Huwag niya sabihin yan, please.
0: Oo.
1: Kasi syempre, iba na talaga yung mundo iba ngayon. Oh, there's a real difference in how mm. people are yeah. nowadays versus how they were before, you know, and how we solve and deal with problems, diba? Mm-hmm. So, well, syempre, no, there's, again, this is supposed to not be a very difficult conversation. Mm-hmm. Hindi dapat mabigat yung usapan ngayon. At buti na lang, hindi pa masyadong ganun kabigat, no? But of course, we'll get into some other topics related to this after we take a very short break.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
8: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
1: Hello, hello. We are

Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng Plaka.

0: si Celi Bautista sa pag-awit ng Luha, isang napakagandang komposisyon ng musiko rondalia leader na si Tony Santos. Hindi po yung aktor, kundi yung musiko rondalia leader at naging popular na manunugtog konduktor ng rondalia sa Miko Records. Magandang gabi po. Ako pong muli mga kaibigan si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila. At may dalawang oras po mahalos tayong makikinig ng plaka ngayong 12 ng Setyembre para sa mga tagapakinig sa ating YouTube channels na Plaka at Harana ng Puso. At ngayon ay 13 ng Setyembre para sa mga tagapakinig naman natin sa Radio Magazine 1278 sa talapihitaan ng inyong radio. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo ngayon at alam po naman ninyo gaya ng nasabi ko nung nakaraang Sabado, ang ating pag-uukulan ng pansin sa episode na ito ay ang ating mahal na si Celi Bautista na ang buwan ng pagluwal sa kalawalhatian ay ngayong Setyembre. Ang eksaktong petsa ay September 27. Inagahan na lamang po natin dahil nga kasi may 4 na Sabado lamang sa Setyembre at may paglalaanan pa tayo ng ibang pagtutuon ng pansin sa susunod na 2 pang Sabado ng buwang ito. Mga kaibigan, kailangan lamang pong ipabatid namin na hindi natin makakasama ngayong gabi si Ginang Sonia Rocco dahil alam po ninyo, ang kanyang anak na si Attorney Bobbit Rocco ay namayapa noong 8 ng Setyembre. At ngayong gabi po, alam po ninyo, recorded ang aming programa sapagkat nandoon kami ngayon sa burol ng ni Bobbit at kailangan damayan po natin ang ating kaplaka na si Ginang Sonia Rocco. Pero dahil po alam naming makikinig kayo ngayong gabi at makikinig talaga kayo, ay hindi namin hahayaang, hindi naman namin kami makapiling ninyo sa kabila ng lahat. At kaya patuloy po tayong makikinig ngayong gabi ng mga awit ni Celi Bautista. Tatawagin ko na po ang mga kasama ko ngayong gabi sa ating palatuntunan, ang ating mga palagiang katuwang sa pakikinig ng plaka. Unang tatawagin ko po ay ang ating dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon at naging regent din po ng Universidad ng Pilipinas Diliman, si Dr. Georgina Encanto.
1: Magandang gabi Michael at Janet. Bagamat hindi ko na kilala si Celi Bautista, ay napakaganda ang mga naririnig ko sa inyo tungkol sa kanya, na yung galing ng boses niya at galing ng pagkas niya at yung kanyang yung kanyang damdamin, yung kanyang pag-awit na may damdamin. Sigurado ako na marami kang, yung mga pinili mo mga awit niya ay talagang bibigay sa atin ng magpapakita sa atin kung bakit dapat natin bigyan ng importansya at saka bakit dapat natin maalala siya. Alam ko na marami tayong matututunan ngayong gabi sa pakinig sa iyong plaka.
0: Maraming salamat po, Tita Georgie. At siyempre mga kaibigan, naririto po ang aking mahal na esposa, ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon sa Lungsod Marikina, si Ginang Janet Jab Corosa.
2: Maraming salamat, Professor Mike Corosa. At siyempre magandang gabi sa ating mga mahal na kaplaka, Dr. Georgina Encanto, magamat hindi natin kasama ngayon si Mrs. Sonia Rocco, ay tayo ay kidalamhati at pag-uuko ng panalangin para sa kanyang namayapang anak. At syempre, yung mga kaplaka natin na regular na nakikinig sa atin, yan, pwede kong banggitin yung inyong mga paaralan, no? Yung mga taga-Tanyo High School, San Antonio National High School, parang parang high school at doon sa Division of Taguig City and Pateros, ang Pateros National High School, at yung ating mga kaibigan supervisor at ilang mga guro sa loob at labas ng Marikina at sa ibang bansa ng mga kaibigan natin. At ang mga taga-radio magazine na yung linggo ay nakikinig sa atin. So maraming salamat sa inyong pagdating. Sana ay masiyahan kayo sa araw na ito ng pag-alala natin kay Binibining Celi Bautista, isa sa mga inahangaan kong mga awit ng mabuhay sa inyo.

0: Yun si Celi Bautista, nais kumang limutin isang komposisyon ni Danny Holmsen at Ading Fernando. Itong mga unang pinatutugtog po natin ngayon ay galing sa kanyang mga 78 RPM na plaka. At nag-umpisa, alam nyo, Tita Georgie, nag-umpisa si Celi Bautista sa edad na 15 anyos lamang noong 1954. Na-discovery siya para kumanta ni Eddie San Jose, yung aktor, komedyante na si Eddie San Jose, nakilala noon bilang si Edong Mapangarap, natuklasan ang singing talent ni Eddie San, ni Celi Bautista, at kaya isinama siya sa Miko Records. At doon unang nagsaplaka si Celi Bautista. Pero alam nyo, bago pa yon, bata pa lang si Celi Bautista, mga 9 taon, 10 taon, sumasayaw na siya. Alam nyo kung sinong kasama niya sa pagsayaw? Bago pa siya naging singer, ha? Sumasayaw na siya. Alam nyo kung sinong kasama niya sa pagsayaw? Noon ang kasama niya si Dolphy, pero ang pangalan ni Dolphy noon ay Golay pa.
1: Golay.
0: Batang kasama siya ni Dolphy sa pagsayaw. Pero later natuklasan na magaling din pala siyang kumanta, at higit naman na nakilala na siya later on bilang singer at hindi na sumasayaw.
1: Parang nahawa nga siya sa pagiging comedian ni Dolphy, kasi pag nag-record tayo, di ba, sa BR, alam mo, nagpapatawa na siya. Kami natatawa, pero siya, seryoso yung mukha niya. Pero pasimple siyang nagpapatawa. Si Mami Sel. Oh, natatawa na kami sa sinasabi, pero siya, ang mukha niya ganyan, seryoso pa din.
0: Pero, parang Dolphy. Pero itong ating pinatugtog na unang dalawang

0: Tamana, parang si Dolphy yun.
1: Hindi tama na.
0: Parang po si
1: Ganda.
0: Dolphy.
1: Oh. Oh. Oh na.
0: Angkop na
1: Di
0: angkop
1: ba?
0: yan. Parang ngayon. Parang gusto kong kantahin. Parang gusto kong pag-aralan yan.
1: Ah, gusto mo
0: Oo,
1: kantahin yan,
0: tama
1: Gina
0: na.
1: Corosa?
0: Tama na kayo dyan.
1: Tama na.
0: Tama.
1: Tama na.
0: De, yung ibang, ano, yung ibang paksa. Well, gustong-gusto ko yung sabi niya, iligpit na dapat yung mga ganon. Kasi ang dami ng anak. At saka kawawa naman yung dalaga na umaasa. So, para angkop na angkop hanggang ngayon. Mas lalo nga yata eh. Kasi maraming pumata ng edad ng mga nabubuntis raw. Yung mga bata na ba dalaga.
1: At nalilin lang, ha? Nalilin lang.
0: Nalilin
1: Oh.
0: lang. Oo.
1: Yun. Eh, yun nga. Kaya tama na, o, oh, di ba? Ang tindi. O, oh, ito, tingnan nyo pa itong isa. Ang pamagat nitong kanta, Pasikatero, para naman sa mga lalaking mayabang. So,

0: Diba?
1: Kung papatol ka, ikaw ang kulang. Kulang-kulang.
2: Sino naman yung Arturo Santos na
0: Ayun,
2: gumawa
0: yun po
2: nito
0: ang
2: ng awit
0: yun
2: niya?
0: po ang kompositor na si Arturo Santos. Marami siyang ginagawang ganyang kanta. Alam niyo, 'di ba, nagustuhan yung kinanta ni Pilitan, yung ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Si Arturo Santos din po yung lumikha ng kanta noon. Wala lang tayong biography na available ni Arturo Santos, pero na marami siyang nalikhang ganyang kanta. Nagpapakita ng nakatutuwang sitwasyon o nakatatawang sitwasyon sa buhay Pilipino. Ganon. Baka gusto niyong makita at Tita Georgie ang itsura ni Celie Bautista noong mga panahong kumakanta siya na yan, ha? Noong dekada 50 na siya ay nakilala bilang jukebox queen ng Pilipinas. Eto siya.
2: Wow.
0: Yan, yan si Celie Bautista, di ba? Oh, at may mga ibang picture pa tayong ipakikita mamaya ni Celie Bautista. Siyempre, nung kasama na siya ng Mabuhay Singers, nandito siya, yan. Nasaan siya? Mula sa kaliwa, mula sa kanan, pangalawa mula sa kanan. Yung na babaeng nakaupo na nasa pangalawa mula sa kanan, yung nasa harapan ng lalaking ang barong Tagalog ay itim, yung medyo dark na. Yan si Celie Bautista. Nasa kanan niya si Carmen Camacho. Ayan. Ayan si Celie
1: Nakataas ng
0: Bautista.
1: mga buhok nila, nakatis.
0: Ayan. Ah, 1965 yung
2: nakatis.
0: 1965 yung picture na yan. Oh. Oh, ito pa isang
2: naalala ko
0: isa. Oh, naalala niyo, na ganun ba ang buhok niyo, Tita Georgie, nung panahon na 'yon?
2: Hindi ganun. Hindi ganun kataas.
0: Hindi
2: pero
0: hindi kayo naglagay ng ganung buhok, ha?
2: Konti oh, lang, pero hindi ganun.
0: Konti lang, hindi naman masyado. Hindi, hindi. Konti lang, hindi.
2: Yung principal namin, ako pag nakita niya naka-tease yung buhok mo, sasamahan ka sa banyo.
0: Para ayusin, para
2: hugasan.
0: Hugasan.
2: Hanggang din, masyadong despotic ng mga madre.
1: Oh, madre kasi. Madre.
0: Oo nga naman.
2: Real chance.
0: Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ito pa. Tungkol sa, naku, di lalo na kung gayon, lalo ka namang pinagbabawalan kayong ligawan, di ba? Nung panahon na yon. Oh, ito, may kanta si Celie Bautista tungkol sa ligaw daan.

0: aller.
1: Aba! Kung ibig mong di ka masampal, ay huwag mo kong sa daan susundan-sundan.

0: Ayaw niya
1: Parang,
0: ng ligaw daan.
1: oo nga. Hindi ba pinagtanayan ni Janet?
0: Ah, hindi pa. Gusto
2: ah,
0: niya pa
2: ito,
0: kay Janet?
1: Bagay na
2: ipipila
1: bagay
2: ko
1: sa
2: po
1: kanya. Kantahin yan.
2: Ipipila ko po yan sa pag-aaralan ko.
1: Parang
2: tama na
1: iyo,
2: at saka yan.
0: Bagay na bagay, no? Kasi sasabihin ng mga tagapakinig natin, hindi na po uso ngayon ng ligaw daan. Ligaw text na
2: legal
0: lang.
1: Ay, oo nga. Ano?
2: Ligaw text. Iba
0: kung
2: nga
0: noon,
2: ligaw tingin eh.
0: Hindi, pag ligaw tingin, ibig sabihin, hindi makapagtapat pag ligaw tingin. Pero yung ligaw daan, yung mantipong doon kahaharangin sakali, doon kaliligawan. Ayaw daw yun. Hindi daw maganda yun.
2: Bawal,
0: eh, pero
2: bawal.
0: Pero ngayon, ang nga text-text na lang talaga.
1: Kaya nga,
0: text-text na lang.
1: Doon na, no?
0: kaya hindi na nakikilala ng magulang, magugulat na lang. May boyfriend ka na? May girlfriend ka na?
1: Kaya nga.
0: Ayan.
1: Mahirap. Mahirap yung ganun.
0: Well, ang panahon. Ang panahon. Nagbabago ang panahon.
3: Hadjok Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang kahapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayong gabi nga po ay tampok natin ang mga piling awit ni Celie Bautista, ang kinilalang jukebox queen nung kalagitnaan ng dekada 50. Pasensya na nga po at hindi namin kayo nakakausap ngayon kasi nga po recorded itong ating programa at kami dumadalo sa okasyon na napakahalaga po para sa ating mahal na si Ginang Sonia Rocco. O yan, Tita Georgie, nakilala mo na si Celie Bautista. Nakita mo na ang isang retrato niya, ha? Oo.
1: Nakilala ko siya, pero oo. Mm. Gusto ko sanang itanong ulit yung sino yung Arturo Santos na yon.
0: Ayun.
1: Na compositor ng mga kanta
0: po
1: na yan na
0: napaka-angkop
1: sa ating panahon.
0: Oh, ang ganda, di ba? Ang ganda noon.
1: Ang ganda noon.
0: Alam mo, Tita Georgie, hindi ko nga siya kilala talaga na yung biography. Wala akong alam na biography ni Arturo Santos. Yun nga pinag-uusapan namin ni Sir Jun eh. Kasi hindi, may mga kompositor na alam natin ng pangalan pero hindi na igawa ng talambuhay sila. At ngayon ay buti na lamang at nakatala ang kanilang mga pangalan sa plaka dahil nakikita natin at napahalagahan natin, nababanggit natin. Mas masama nga kung hindi man lang natin nababanggit ang pangalan nila. Pero ito mo ito, dahil na dun sa plaka ni Celie Bautista yung Arturo Santos, ay nababanggit natin siya. At sabi ko nga sa inyo, ang isa sa pinakasikat niyang kanta ay yung "Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing." Yon. Pero ito mga kinakanta ni Celie Bautista, nakita niyo ang ganda-ganda ng mga komposisyon niya at nakakatuwang marinig ang mga awit na ito. May isa pa yatang kanya din eh, kay Arturo Santos din. Ito, ang cute din itong pagkantang ito na may kadueto si Celie Bautista rito pero ang sitwasyon ay nag-uusap ang tatay at ang anak. Ang pamagat nito, "Hindi for Sale."

0: halika nga. Kung hihiling ba ako sa'yo'y pairugan mo.
1: Itay, opo itay, huwag lamang sasaklaw sa tibukin ang puso ko.
0: Batid mo ba na?

0: mo at kayaman, at nang ang utang natin ay mabayaran.
1: Itay, bakit naman? Yata't ang puri ko'y isang libong piso.

0: Kung nagtuturo ako nung klase na ano ba, gender in media.
1: Opo.
0: Ang ganda-ganda ng gamitin niya, ano?
1: Opo,
0: Yung
1: tita.
0: puri niya ay hindi ganun
2: Pambayad
0: kamura.
2: din.
0: Ang mura naman noon, 1,000 pesos.
1: Ah,
0: Lalo na
1: pero nung...
0: ngayon, parang baliwala na yun.
1: Ah, hindi. Pero nung 1955, Tita Georgie, malaki yun.
0: O, malaki nga yun. Malaki nga yun. Pero bakit naman niya ibibigay yung anak niya para sa pera? Para magbayad ng utang.
2: May mga ganyan ng pelikula eh, di ba? No?
0: Oh, pero alam ko nangyayari yan.
1: Ang maganda, Tita Georgie, dun sa kanta, empowered yung batang babae.
0: Oo nga, tama.
1: Di ba, no? Oh, sumasagot, itay, sorry na lang.
0: Oo nga.
1: Sabi niya.
0: Hindi, nung una, willing naman siya tumulong. Yan, nakakatuwa. Nung una, willing na, sige, sabi niya, sige, tutulong siya. Pero nung nalaman niya kung si Julian pa lang pinag-uusapan, ayaw na niya. Anong klaseng tatay pa naman yun?
2: At least pinatunayan niya noon eh, may woman empowerment.
0: Oo, tama.
1: Oh, maganda,
0: parang
1: maganda
0: yung
1: ganun. Eh,
0: ganun na noon. 50s ba yon?
1: 1955 po, 56 yung kanta na yan. Oo. Sa Miko Records eh, panahon na nasa Miko Records siya. Opo, yung panahon na yon. Nagsimula siya ng 1954 doon. 54, 55, 56 nasa Miko Records siya kaya nagawa niya yan. Marami siyang kantang nagawa doon sa kumpanyang iyon bago siya napunta sa Billion Records. Ito pa, isang magandang kanta niya tungkol naman sa isang nanliligaw na laging ang damit araw-araw ay iba-iba kaya napaibig siya. Pero pansin ninyo, ganda na ganda. Ito naman ay kantang ang gumawa si Danny Holmsen, ang naglyrics ay si Ading Fernando.

0: Nakakatawa naman yun. Laundry pa. Na
1: Oh.
0: pinapasukan niya, inasunog. Talagang may aralan, no?
2: Eh, kung tutuusin, andun ang tubig na sa lugar nila. Nasunog
1: oh,
2: pa.
1: Pero, kasi, kaya pala araw-araw ay iba-iba damit. Kasi sinusuot yung mga pinalalaban doon sa laundry.
0: Kasi noon, hindi mo pwedeng hintayin, ano? Ang laundry mo, babalikan.
2: Oo, saka yung mga tao, sila na yung nagsasalan, lahat, banlaw.
1: Yan naman ta. Oh, ito naman, isang ano naman, isang magandang kanta pa rin. Isang komentaryo naman ito do sa mga panahon na yon na uso yung low waist na pantalon, 'di ba? Uso yung low waist. Oh, meron siya. Magcha-cha tayo. Low waist cha-cha.

lang baka masayang. Sinturoy wala sa bewang, babang baba na, babagsak na lang. Ito ay tunay

dagat nang langgang ang kanyang loway. Naku, ubod ng kipot at hindi tuloy makamot. Kay hirap ng ganyang ayos, tila parusang nakayayamot.

kanyang lowest na po, ubod ng kipot, at hindi tuloy makamot. Ay hirap ng ganyang ayos, tila parusang napkayayamot.

0: ano, Tita Georgie, yung lowest daw, itaas-taas.
1: Inaalala ko yan dahil yung kapatid ko, yung parang lalaki, parang ano, low waist ang ginagamit niya nung 50s. Kaya naaalala ko yun eh. Pero yan namang sitwasyon dyan, nakakatawa talaga. Pinoy na Pinoy. Hindi niya makamot yung...
0: Kasi
1: sinagat na yun. Oo nga.
0: Kinakagat na lang na hindi makamot.
1: Pinoy lang yun. Makakaisip ng ganyang sitwasyon.
2: Oh, napaka-witty. Kaya ano yan, Levy, di ba?
0: Ako yung mang Levy yan.
2: Oh, napaka-witty ang sarili ng mang Levy. Galing-galing. Henyo, henyo.
0: Hello. So yung si Celie Bautista nga na nung bungad ng dekad nung nagsimula siya talaga, marami sa kanyang kinanta talaga novelty songs naman. Pero later on nga sabi ko sa'yo, naging sentimental. Pero ang una niyang break nga sa pagkanta sa yung pagre-record, ang una niyang plaka talaga, at alam na dapat ito ng mga tagapakinig natin sa plaka na matagal na, ang unang naisa plaka ni Celie Bautista ay yung kantang Por Vida Gid na likha ni Danny Holmsen at ang lyrics ay kay Ading Fernando. At theme song sa pelikula na ang pamagat ay Por Vida Gid. At pelikula yon 1954. At alam niyo kung sino ang bida ron sa pelikula na yon? Si Fred Montilla at Anita Linda. Yun po. Yun ang pelikula. At ipinalabas yon ayon sa files ni... Sa salamat kay Simon Santos ng Video 48. At meron siyang mga files ng mga advertisement ng plaka. Alam niyo? Nakakatuwa dahil... lumabas ang pelikulang Por Vida Gid 1954 ay ipinalabas sa Center Theater June 23 hanggang July 2, 1954. Diba? At ang direktor ng pelikula ay si Artemio Marquez. Ang bida nga ay si Fred Montilla at sina Fred Montilla at Anita Linda kasama si Lupito. At alam nyo, dun sa advertisement ng pelikula sa Video 48, salamat Simon Santos, nakalagay dun, Tita Georgia, sabi dun, no, nakalagay, to lucky holders of tickets marked Ram Kanya, one bottle each of Tabacalera's Ram Kanya, Danny Holmsen will also be at the lobby to give away free 50 records of Por Vida Gid. Wow. And the Anita Lita Tango. Yung Anita Linda Tango kasi ang flip side ng Por Vida Gid. So, isipin nyo, namigay sila ng kopya para sa to the first 50 large patrons. Compliments of Miko Records. Namigay ng plaka. Bakit hindi ako buhay nun? Bakit wala ako noon?
2: Baka daw ma-hold mo eh.
0: Hindi.
1: Dapat kasama mo si Jeanette para dalawa nakuha nyo.
0: Oo nga po.
2: Hindi kung, pa kami pinanganak.
0: kung buhay ako noon, sana hindi ako bumili ng mahal na kopya ng plaka. Kasi pinamigay lang noon.
1: Na
0: sino nga kaya yung mga nabigyan ng plaka na yon na maswerteng nabigyan? Kasi nasa lobby si Danny Holmsen, yung musical director, yung compositor, nasa lobby siya kasama si Anita Linda at Fred Montilla. Imagine, may ganun silang promotion para mag-promote ng plaka. O narito po mga kaibigan yung kantang yon na Por Vida Gid. Doon sa pelikula kasi ang kumanta si Anita Linda, yung bumubuka yung bibig para siyang kumakanta. Pero ang nag-record nung kanta si Celie Bautista talaga. Kaya ang tawag kay Celie Bautista doon, Tita Georgie, ay voice double.
1: Oh, hindi voice over.
0: And voice double. Oh. Kasi Eh, kung baga sa mga, di ba sa yung mga action films, merong stuntman. Yung mga stuntman na, yung stuntman na sila yung dumodouble dun sa aktor, di ba? O, ayun naman, pag pelikula at hindi marunong kumanta yung artista, hindi kumakanta talaga, pero kailangan nilang kakanta sila sa eksena, eh merong kakanta para sa kanila. Si Celly Bautista yun. Kaya naging voice double siya dun sa pelikula na yun. So, ito po yung kanta. Sa mga nakikinig, yung umpisa, merong bahagi na parang ang umpisa ay yung karinyosa lang. Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, tan, ta-ta-ta-ta-tan. Pero nagkaroon ng ibang tono na likha ni Danny Holmsen. At ang naglyrics nga ng kanta ay si Ading Fernando. At lumilitaw dun sa pelikula. Alam, hindi ko napanood yung pelikula na yun. Gusto ko nga mapanood yung For Vida Gid. Dun sa pelikula, parang Bisaya yata ang role ni Anita Linda. So, kaya yung pagkanta ni Celly Bautista dito, para siyang Bisaya na For Vida Gid Inday, parang gano'n na sinasabi niya. Ito po yung awit, For Vida Gid, ang unang kantang isinaplaka ni Celly Bautista.

0: Batang-bata talaga yung boss niya, Tita Georgie. 15 years old.
1: 15? Wow.
0: Pinanganak siya 1939 eh. 1954 yan. 15 years old. Kapag ano lang, kasi celebrate lang yan ng birthday. Kasi lumilitaw dun sa, sabi sa pelikula, yung pelikula na yan ay ipinalabas June 23 hanggang July 2, 1954. Ay, ang birthday niya, May 4. So, nung May 4, 1954, ay eksaktong 15 anyo si Celie Bautista. Diba? So, may plaka na siya sa edad na 15 anyos. At, yan, naging hit yan. Hit nga yun kasi, biro nyo, naging pa-premyo, pinamimigay. 50 kopya ng plaka pinamigay. Ingit ako talaga. Kung buhay ako noon, nabigyan sana ako ng plaka na yun. Kasi mahal ko pong, medyo mahal ko pong nabili yung plaka ko yan. Eh. Eh noon, libre lang pala. Biro mo, pinamigay lang. Ayan, yun po mga kaibigan ang ano po, kasi merong nag-post sa Face, hindi ko malaman kung sa YouTube yata, ay hindi sa YouTube, kundi sa ano man tawag mo ron, yung nagpo-post dito sa Wikipedia ba yan o kung saan man, na ang post, ang unang plaka daw na, ang unang kantang isinaplaka daw ni Celie Bautista, Waldas Pamagat, pero hindi totoo yun ho, kasi mula mismo sa kay Celie Bautista yan mismo, nagsabi nung kasama pa namin siya at nakakakwentuhan, sabi niya, ang unang plaka niyang ang unang isinaplaka niyang awitin ay Por Vidagid. At sa kanya mismo nanggaling yung impormasyon. Kaya nagtataka ako kung bakit mayroong nag-post na nagsasabi na ang unang kantang isinaplaka niya ay Waldas. Bagaman totoong siya ang nagsaplaka ng Waldas, pero pag tiningnan natin at tiningnan natin yung plaka mismo at yung impormasyon tungkol doon sa pelikulang Waldas, 1955 na yung pelikula na yun. 1955 na nang ilabas ang pelikula na ang pamagat ay Waldas. Salamat sa mga files ni Simon Santos sa kanyang video 48, nakikita natin yung mga no, tawag dito yung ads ng mga pelikula at nakikita natin doon yung impormasyon tungkol doon sa mga pelikula na inawitan ni Celie Bautista. Alam nyo, tulad ni Rick Manrique Jr., si Celie Bautista ay naging paborito rin po Tita Georgie na kumanta sa mga theme song ng pelikula. Yung awit na talagang naglungsad sa kasikatan ni Celie Bautista, inirecord niya nung magtatapos ang 1954. At yung kanta na ito ay theme song sa pelikula na ang bida ay si Efren Reyes at si Edna Luna. At ang direktor ng nasabing pelikula ay si Gerardo de Leon. Ang dakilang si Gerardo de Leon. Alam nyo, ang awit na yon, nasabi ko nga naglungsad kay Celie Bautista. Ang pelikula ay Pedro Penduko. Ang awit na yon ay likha ni Tito Arevalo. At ang awit, Irog Ako Ay Mahalin.

0: ang sabi ni Sir Jun De Leon, yun daw, yung awit na yan ay malakundi man. Kasi tamang ang kumpas ay 3-4, pero may mga bahagi kasi na mas balse kesa kundiman. Kaya malakundiman. Halos kundiman, hindi lang na perfectong kundiman. Pero kaya sa isang banda, napakaganda at nakakatumatago sa puso ang pag-awit nito. No? At kaya parang kung kakantahin mo yan sa iyong minamahal, ay parang talagang sinasabi mo, mahalin mo naman ako. parang, alam mo Tita Georgie, nung pumupunta kami sa Hotel Nico Manila Garden, magdinadalaw namin ang Mabuhay Singers doon, at may pagkakataong magsosolo si Celi Bautista, at kasama ko si Binibining Jeanette Jabba nung panahon na yon. Kasama ko, sasabihin ko kay Celi Bautista, pakiawit naman po yung Irog Ako Ay Mahalin. Pakidedicate naman po sa kasama ko.
1: Oo yan, Tita Georgie. Nangyari. Wow. Mo, Celi Bautista pa. Ang courier.
2: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayong gabi nga po ay tampok natin ng mga piling awiting isinaplaka ng kinilalang jukebox queen nung kalagitnaan ng dekada 50 na si Celi Bautista. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. At syempre po ay kasama natin ng ating mga palagiang katuwang sa pakikinig ng Plaka. Si Tita, si Dr. Georgina Encanto at si Ginang Jeanette Jabcorosa. Si Ginang Sonia Rocco po ay kasalukuyang nagpapahinga po muna. At alam po ninyo ay kami po ay naroon mismo sa burol ng kanyang namayapang anak na si Attorney Bobbit Rocco. Pero tuloy po tayo sa pakikinig ng ating plaka ngayong gabi at sana po'y nasisiyahan kayo na marinig ang mga awit ni Celi Bautista. Ang makatang si Rogelio Mangahas, ang dakilang makatang Rogelio Mangahas, isa sa pinakamahusay na modernistang, pasimunong modernistang makata sa Pilipinas, sa wikang Tagalog. Alam nyo, nagkukwento siya, sabi niya noong 1955, sabi niya, taga Tundo siya eh, sabi niya, alam mo, pag naglalakad ako doon sa aming mga lansangan sa Tundo, sa bawat kanto na may jukebox, ang naririnig ko ay boses ni Celi Bautista at kinakanta yung Irog Ako Ay Mahalin. At kaya totoo namang nangyari na si Celi Bautista ay diniklarang jukebox queen noong panahon na yon. Merong article sa Kislap Graphics noon na tinawag siya Her Majesty Celi Bautista. At kaya tinan nyo, meron talaga siyang retrato na siya ay nakatayo sa tabi ng jukebox. Ayan, Tita Georgie, di ba? Nakatayo talaga siya sa tabi ng jukebox. Kasi jukebox queen siya talaga noong panahon na yon. Kaya sabi ko, ang jukebox queen ng kalagitnaan ng dekada 50. Lamang, medyo may parang hindi gaanong matalas yung memorya ng marami sa showbiz na ang naaalala lang ng mga jukebox queen ay yung mga lumabas nung dekada 70. Hindi naaalala na may lumabas na jukebox queen nung kalagitnaan ng dekada 50 at talagang nakatayo pa sa tabi ng jukebox. Ayan. Ayan, si Celi Bautista. No? Yung flip side nung plaka na yon na Irog Ako Ay Mahalin, na salamat na lamang at nakuha ko rin, nang may kamahalan din naman ng konti. Oo. alam nyo, team song din sa isang pelikula naman na ang pamagat, Bandilang Pula, na lumabas na nung bandang Mayo ng 1955. Kaya sabi ko, yung plaka, lilitaw yung plaka kasi yung side A at side B nito ay siguro lumabas yung plaka nito kalagitnaan talaga ng dekada ng 1955 siguro. Kaya sabi ni Rogel yung mga has, 1955 niya naririnig yung Irug Ako Ay Mahalin, na sa bawat kantong daanan niya doon sa Mitundo eh naririnig niya ang boses ni Celi Bautista. Ano naman yung theme song na yun ng Bandilang Pula na pelikula? Eto, likha pa rin ni Tito Arevalo, Hinahanap Kita.

0: isang dansa yun. Hinahana kita. Ganda. Nakikilala mo na ba, Tita Georgie, si Selly Bautista? Marami pa akong sasabihin at marami pa tayong dapat mabatid tungkol kay Selly Bautista. At yung sinasabi na nung sa isang post nga sabi ko ay Waldas daw yung unang kanta ni Selly Bautista, na sabi ko ay hindi totoo dahil ang una ay Por Bida Gid. Yung pelikulang Waldas na ang bida ay si Pancho Magalona at Mirna Delgado kasama si Van de Leon ay ipinalabas sa Dalisay Theater August 23 hanggang September 1, 1955 na. At ang theme song na yon, ang kanta na yon, Waldas, well, Tita Georgie, ang pelikula na yon tungkol sa isang babaeng, ito ang description dito, mula pa rin ang impormasyon doon sa mga movie ads na matatagpuan sa Video 48 ni Simon Santos. Ang nakalagay doon sa movie ad na ay ganito, utterly rich, utterly spoiled, but utterly lovable. The girl who would bet on anything and everything. Waldas. So si Mirna Delgado yung gumaganap doon bilang Waldas. At ano yung kanta? Yung theme song ng pelikula? Ginang Corosa, ginang Tita Georgie Encanto, eto po yung Waldas. Magugustuhan din naman natin. Pero alam nyo, may tonong kahawig dito, may bahagi dito yung kantang ito na parang kantang Pamasko. Hindi ko maalala kung ano. Pero kaya, pakinggan ninyo mabuti. Kaya sabi ko nga, mas maganda yung Por Bida Gid, mas maganda yung Irog Ako Ay Mahalin, yung Hinahanap Kita, kesa dito sa kantang ito. Bagaman siyempre, naintindihan natin na theme song ito ng isang pelikula na ang tema ay isang babaeng walang alam gawin sa buhay kundi ang magwaldas ng salapi ng magulang niya kasi mayaman siya. At kaya yung sinasabi nung kanta, yung karakter mismo nung pelikula, siya isang waldas. So ibig sabihin, ano ba salita natin para sa waldas ngayon? Gastador, walang pakialam sa kahit na ano, gagasta lang siya. Merong term para sa ganyan ngayon. Oo, yung tipong milyon-milyon ang ginagasta para sa kung ano lang. Ito ang waldas. Parang lustay nga yata yung word nila ngayon. Eh, no? Ito.
1: Waldas, waldas,
2: waldas,
1: sa akin ay pintas. Waldas,
2: waldas,
1: waldas,
2: waldas,
1: labis daw ang bigas. Kung may lumbay,

Waldas, complexion ko'y rosas, biling sa akin.

0: barbaridad!
1: Ayun, no. So ang yung persona nung kanta ay yung character mismo dun sa pelikula na walang inatupag kundi ang maglustay ng pera. O, di ba? Kaya mahirap siyang intindihin bilang kanta na malabas dun sa pelikula. Yung kanta lang siya as bilang yung kanta, parang magandang kanta ba yun? Parang hindi maganda sinasabi. Pero mahalagang maintindihan na bahagi, theme song kasi yun ng pelikula at bali kanta yun ng persona nung yung leading character, yung protagonist, yung leading na babae dun sa pelikulang Waldas. Di ba? Kasi kung hahanapin mo parang walang magandang leksyon yung kanta na yun. Pero dun sa pelikula naman, syempre tulad ng maraming pelikula noon, eh matatapos yung pelikula na magbabago yung karakter. Babait din naman. Mapapatino nung karakter ni Pancho Magalona.
2: Yung lola, diba? Pinapaalala dun sa bata na ano, kung konti lang ang pera, kailangan siya mag, di ba, yung kumot, kung maliit na yung dapat.
1: Ayun nga po.
2: Yun ang tama. Parang parang tinuturoan siya. Pinapaalala sa kanya na hindi laging ganun. Na marami pang pera hanggang sa hukay.
1: Ayan.
2: Yeah. Pero parang diba? Ano siya? Parang ano bang versatile sa Tagalog?
1: Ah, well.
2: Marami siyang kakayaman.
1: Marami po talaga.
2: Kasi siya ng novelty song, sentimental, at saka kung ano-ano yung stilo niya na ano, nakanta niya, kayang-kaya niya man yan gawin.
1: Opo. Yan. Gaya nito, babalik tayo earlier, 1954. Bago pa pala kinanta niya yung Irog Ako Ay Mahalin, 1954, nakaduet na niya si Ruben Tagalog. At nagduet sila ni Ruben Tagalog na doon sa kanta na Eva at Adan. Na theme song sa pelikula na si Eva at si Adan ng Premier Productions na ang direktor ay si Jerry De Leon din. At ang bida, si Edna Luna at saka si Johnny Montero. Montero. No? At ito sabi dun sa ad ng video 48 ni Simon Santos, medyo isang pelikulang medyo naging napaka-controversial noong 1954. Ipinalabas ito sa noong 1954, anong petsa ba ito pinalabas noong 1954? Ayon sa tala ni video 48, Simon Santos, October 17 hanggang October 26, 1954, ipinalabas sa Dalisay Theater. At Tita Georgie, ayon dun sa note na ginawa nitong si Simon Santos, ang nagpapatakbo nitong vlog ng video 48, sabi niya, itong pelikula na ito ay naging controversial. The movie made an uproar when it ran problems and raised a furor with the Board of Censors because of its very hot and sensitive issues on homosexuality. Kaya sabi dito, Manong Jerry was way ahead of its time when he tackled such controversial themes and it takes guts on his part to do that. Oo. Kasi yung si Johnny Montero na isang actor na action ang ginaganap ang pelikula katapat si Efren Reyes gumanap na bading, oo, dun sa gay ang role niya. Pero ang totoo dun

0: tayo ang magkapiling noong unang panahon. Dadami ang hanap natin pagkat walang birth control.
1: Kung tayo ang unang tao ay walang konsumisyon. Ang damit natin ay dahon at

0: Yun ang si Eva at si Adan.
1: Ang laking tipid sa tubig nyo, no? Diba dahon lang ang damit nila. At walang taxi, wala kang mapuntahan. So, walang gastos.
0: Matindi, ang matinding statement, no? Wala tayong biyenan.
1: Ah, pinaka. Oo nga.
0: Si Mang Levy po ang gumawa ng lyrics.
1: Oh. At
0: kaya sa isang banda, kaya sabi dun sa pelikula, sabi naging napaka-controversial ng pelikula, 'di ba?
1: Mm-hmm. Ano kaya ang sinabi ng Vienna niya? Si Levy.
0: Oy, at saka po ano sabi dito, ayan. Dito sa ad ng pelikula nakalagay pa yung kanta na tinampok doon sa pelikula ay mga sabi na, now at all record bars, two sensational hit tunes, si Eva at si Adan and Yo Te Amo. Kasi doon sa pelikula kinanta rin yung kanta na yan, yung kinanta nga yung pelikula na yan plus yung solo song ni Celly Bautista na ang pamagat ay Yo Te Amo. At ito po yun. Pakinggan natin.

0: Naalala ko yung kanta ni Lea Navarro, di ba? Meron din Yote Amo din.
1: Setem te amo, I love you yun. Oh. Pero ilan dekada ang nakaraan bago lumitaw yung kanta na yun. Ito eh, 1954, itong kanta ni Celly Bautista na Yote Amo, I love you. At ngayon, meron pang... nakita nyo na paborito rin siyang kanta ng mga theme song ng pelikula. Ito, meron siyang isang napakagandang kanta na inawit niya nung 19... sa pelikula na ang pamagat naman ay Mahia Blanca, na ang bida si Leopoldo Salcedo at Anita Linda. October 12 hanggang October 21, 1955, ipinalabas sa direksyon ni Nemesio Carabana. Salamat sa Video 48, sa kanilang movie ads na itinatampok sa kanyang vlog, si Simon Santos. Nakikita natin itong mga impormasyong ito na nagiging reference natin ngayon at tinatapat natin doon sa kantang pinakikinggan natin. So, para sa pelikulang Mahia Blanca, ang naging theme song dito ay yung awit na Tanging Ikaw Pa Rin.

0: Tanging ikaw pa rin kay Tony Maiquez at Levi Silerio. Gandang awit. O bagay bang
1: Oo,
0: kantahin ni
1: ganda.
0: Ginang Corosa, Tita
1: Ganda
0: Georgie?
1: nga. Bagay na bagay.
0: O,
1: Ganda nga.
0: kung si Georgie na Encanto kaya ang kakanta, mas bagay. Nalaglag tuloy ang earphone ni
1: tuloy.
0: Tita Georgie. Sabi ko
1: nun.
0: Lang, kakanta si Georgina Encanto, biglang nalaglag yung earphone.
1: Nalaglag yung earphone.
2: Yung isa yung inahanap.
1: Nagulat. Oh, yun, pwede. Ganda yun, Tita Georgie, hinahanap.
0: Ang ganda nun. Palagay ko, matutuwa lang gusto si Isagani Pilar. Pag narinig na kinita niya.
1: Inaabangan. Inaabangan ang pag-awit mo ni Isagani Pilar.
3: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan ang kahaponan. 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At ngayong gabi nga po, itinatampok natin ang nakilalang jukebox queen ng kalagitnaan ng dekada 50, si Celie Bautista. Sana po'y nasisiyahan kayo mga kaibigan sa ating mga pinakikinggang awitin ngayong gabi. Ha? At sana po'y kapiling namin kayong lagi at lagi pa rin kahit kami recorded episode ngayong gabi. At palagay ko, Ginang Corosa, nami-miss ng ating mga katagapakinig sa Plaka Channel at YouTube at Haranap ng Puso Channel ang ating pakikipagkwentuhan sa kanila. At batiin na natin siyempre si Ambassador.
1: Oh, Ambassador Ed De Vega ng Fransya. Siyempre lagi rin nakikinig sa atin si Ma'am Chuchi De Vega.
0: At patiin na rin natin siyempre si Manny Baldimore.
1: Sir Manny Baldimore, hello po.
0: At may isa pang magandang kanta na galing sa pelikula naman na ipinalabas September 2 hanggang 11, 1955 sa Dalisay Theater. At ito ang pamagat ay Unang Halik. First Kiss, Unang Halik. Ang direktor ng pelikula si Artemio Marquez. Ang bida, Corazon Rivas, Jose Romulo. At ang ganda-ganda nung awit dito, love song din. Ito ang pamagat, Dahil sa Halik Mo.

Magandang awitin, isang awit ng pag-ibig pero hindi kundi man, isang balse ito. Mm-mm. At ito isang mahalagang makari, malaman natin. Alam nyo, may mga pagtatangka rin ang mga producer siguro ni Celly Bautista na ipakilala rin siya bilang singer sa Ingles. Kaya nag-record siya ng kantang Ingles nung bahaging yun ng dekada 50. At ang lumikha ng kanta ay si Salvador Asuncion, yung kompositor din ng kantang In Despair. Naalala mo, Tita George, yun, nung tinampok natin si Diomedes Maturan, pinatugtog natin yung version niya ng In Despair. Yung, you taught my heart how to dream, thrilling each moment divine. 1950 yun, na theme song ng pelikulang In Despair. Pero ito, isang kanta na komposisyon din ni Salvador Asuncion, ipinaawit kay Celly Bautista at Ingles ito. Ang umakumpanya kay Celly Bautista ay ang orchestra ni Anastasio Mamaril. There's Only You, My Love. Komposisyong Filipino, nasa wikang Ingles.

0: si Cele Bautista sa pag-awit ng kantang Ingles na hindi karaniwang alam ng marami na minsan kumanta rin ng Ingles si Cele Bautista. At isang komposisyon nga po ni Salvador Asuncion. Pero, ganda, di ba? Tita Georgia, anong masasabi mo ron sa awit na yon? Mas gusto mo pa rin kung Tagalog.
1: Hindi. Sa ngayon, gusto ko yung Ingles. I mean, parang bagay na bagay. Na kayang-kaya niyang katahin. Tsaka kasi maganda yung pronunciation nga niya. Tsaka parang yung pagkikas niya. Maganda.
0: Ganda, di ba? Parang ang hindi siya eh. Para sa mga, kung tipong yung nakakakilala sa pagkanta niya, parang hindi siya. Parang hindi matatapos ang gabi na hindi natin mapatutugtog Ginang Corosa, Tita Georgina Encanto, ang isa sa talagang sobrang sikat na kanta ni Cele Bautista na lumabas noong 1977. Alam kong si Wendell Capilli, paborito niya rin ito. Kaya nung narito siya at kausap natin siya nung nakaraang kasama natin siya tungkol kay Pilita, binabanggit niya itong awit na ito. Ang walang kapantay. Ibang-iba na talaga ang boses ni Cele Bautista nung 1977.

먹방 한 가지.

Alam kong meron ka ng ibang minamahal. At yan ang katotohanan. Ang masakit na katotohanan. Sa wari ko, ang sabi niya, pag-ibig ko sa'yo'y langit ang kapantay. Sayang. Sayang at hindi mo nalaman na ang aking pag-ibig ay walang

0: Yun po si Celi Bautista sa pag-awit ng Walang Kapantay. At tunay naman ha, sa kasaysayan ng ating musikang Filipino, ng popular na musikang Filipino, walang makakapantay din kay Celi Bautista. Nag-iisa ang Celi Bautista. Siyempre, ang nakatatak sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas, ng popular na musika sa Pilipinas, ay si Celi Bautista ay umaawit ng dansa, balitaw, polka, at kundiman. May naisaplakang kantang kundiman si Celi Bautista na siyang itatampok natin ngayong gabi. At alam nyo, nung nakaraang linggo, di ba, ang pinatugtog natin si Rick Manrique Jr., ang naging tampok na kundiman natin noon ay Nasaan Ka Irog. Alam nyo kung anong kundimang naisaplaka ni Celi Bautista rin? Ang kaisa-isa sa tingin ko, sa collection ko na meron ako ngayon, ang kaisa-isang naisaplaka ni Celi Bautista na kundiman, talagang kundiman ng anyo, ay Nasaan Ka Irog din. Pinagtiyap ba ng pagkakataon? Hindi ko alam. Pero di ba sabi namin nga, Tita Georgie, sa'yo, di ba? Sabi natin nung nakaraang Sabado, kung merong babaeng Rick Manrique Jr., si Celi Bautista.
1: Celi Bautista.
0: Kung may lalaking Celi Bautista, si Rick Manrique Jr. yun.
1: Kasi pareho sila ng style, eh. No?
0: Yung estilo ng parang pinipiga ang lahat ng damdamin sa kanta, nasa kanilang dalawa. Lalo nang anong mas naging mature yung tinig ni Celi Bautista, ay talagang parang, at kaya di ba nagkukwento si Kuya Hobe nung nakaraan, sabi niya, laging nagdudueto si Celi Bautista raw at Rick Manrique Jr. doon sa Puerta Real Garden sa Intramuros. Napapanood daw niya. Ibig sabihin, talagang may pagkakataong naging magkasama talaga sila din sa isang banda. Dahil nga sa isang banda, may pagkakahawig sila kung sentimiento ng pagkanta ang pag-uusapan.
1: No? May chemistry.
0: At kaya sa isang... Pero ang nakalulungkot ay hindi sila nakapagsaplaka.
1: Walang plaka ng
0: dueto nila. Dahil nung dekada 50 hanggang 60, ang laging kadueto ni Celi Bautista ay si Ruben Tagalog. Maraming pagkakataon at kaya marami silang plaka. Gaya kanina nung si Eva, si Adan, si Ruben Tagalog yun at Celi Bautista. At meron pa ibang mga dueto sila na marahil hindi natin mapatutugtog ngayong gabi sapagkat kakapusin tayo ng panahon. Pero ngayon, patugtugin na natin at kaya hindi ko nababasahin muna yung pagpapakilala sa tampok na kundiman ngayong gabi dahil yun na rin yung binasa ko nung nakaraan tungkol sa Nasaan Ka Irog eh. Kaya pakinggan na lamang natin ang ating tampok na kundiman, ang versyon ng Nasaan Ka Irog na ang umawit naman ay si Celi Bautista. At kailan ito na isa plaka? Mga kaibigan, mga kalagitnaan din ng dekada 50. Mga 1956 o 57 itong plakang ito sa Riego Records. Malamang 1956 din ito. At ang umakumpanya, orchestra leader sa pag-awit na ito ni Celi Bautista, si Dominic Salustiano.

0: si Celi Bautista sa pag-awit ng ating tampok na kundiman ngayong gabi. Nasaan ka, Irog? Bihirang inaawit yan ng hindi soprano. Ang boses ni Celi Bautista ay natural na boses talaga at hindi siya yung nagpa-falseto. Pero sa pagkakataong ito ay kumanta siya ng isang kundiman. May isa pa pala siyang kundimang na-record pero sa ibang pagkakataon natin patutugtugin. Napatugtog na natin dati pero minsan na itatampok natin muli yung isa pang kundimang na-record ni Celi Bautista. Pero palagay po naman namin mga kaibigan, sapat na ang mga napatugtog natin ngayong gabi. Mga kaibigan, sumapit na po kami sa oras ng pamamaalam ngayong gabi. Sana po'y nasiyahan kayo sa pakikinig ng mga awit na itinampok namin ngayong gabi. Mga awit ng nakilalang jukebox queen ng kalagitnaan ng dekada 50 at ang totoo, laging mananatili siya sa alaala ng mga tumatangkilik ng musikang Pilipino, lalo na nakaabot sa panahon ng plaka. Dahil tunay na sa panahon ng maluwalhating panahon ng plaka sa Pilipinas, nagkaroon ng isang Celi Bautista. Kaya bago po tayo magtapos ngayong gabi mga kaibigan, ilang pananalita muna mula sa ating mga mahal na kasama. Dr. Georgina Encanto.
1: Ako, Michael, sa dalawang oras lang, talagang napakilala mo sa akin si Celi Bautista. Ngayon ay alam ko na tama yung sinabi mo na minsan nagkaroon ng isang Celi Bautista sa ating kultura at sa ating istorya. Talagang siya ay isa nating dapat laging maalala.
0: Ginang Jeanette Jabco Rosa.
2: Muli, maraming salamat sa mga mahal na kaplaka. Matutuwa kami at dagdagan yung ating kaalaman mo tungkol kay Celi Bautista. Kahit ako, no, isa siya sa mga paborito kong mga awit. Talaga, nakilala ko siya. Napakapalad ko at nakilala ko siya. Ay, nabubuhay pa. So, salamat po sa pagpunta ninyo, pag-umisita dito sa plaka at sa mga taga-radio, Radio Magazine. Maraming salamat din po.
0: Maraming salamat, Ginang Jeanette Jabco Rosa, Dr. Georgina Encanto, at maraming salamat sa ating mga kasama sa Radio Magazine, sa mga technical staff natin sa Radio Magazine, sa ating station manager na nakilala mo na rin, Ginang Corosa.
2: Oo, Miss Marinela, hello!
0: Marinela Texon, at ang ating OIC Director ng Bureau of Broadcast, si Alan Alinigi.
2: Ay, Ginoong Corosa. Huwag natin kalimutan pala. Isingin ko lang, huwag natin kalimutan batiin si Ginoong Romel Libid na pangunahing nakikinig sa atin sa Radio Magazine.
0: Sa Radio Magazine.
2: Hello, Ginoong Romel Libid.
0: Maraming salamat.
2: Salamat.
0: Palagay ko angkop na pangwakas natin ngayong gabi, pangwakas na bilang natin ngayong gabi, mula kay Celi Bautista, at ihandog natin ito kay Ginang Sonia Rocco at sa kanyang pamilya. Isang napakagandang kanta na si Celi Bautista ang unang nagsaplaka. Anong awit ito? Ang napakapopular na kantang naging kantang pangsimbahan din sa mahabang panahon. Isang komposisyon ni Ador Torres at Don Manoling Villar, Mahiwaga.

Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Mag-iliw. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating plaka.

0: Raggio Magazine, 1278 AM. Raggio Magazine, 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Raggio Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahimpapawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyos Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Para sa bagong Pilipino, naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
12: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay. At ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
14: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating ban election system.
15: Para sa akin, ang
2: parliament na eleksyon na gagawin natin sa BARM ay isang mahalagang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga opisyalis na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
12: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, 14 ng Setyembre taong 2026. Napakikigan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan na Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Ngayon po ang makasaysayang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Kaya naman nakatutok po ang buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong sulok po ng BARM para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang balita at impormasyon na dapat niyong malaman. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura kasama na ang mga balita hinggil sa Hatol ng Bayan 2026. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Perambulo. At ito ang
12: Usapang Agrikultura. Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, unang pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam sisimulan bukas ayon sa NIA.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Level ng tubig sa Pantabangan Dam sapat na para sa dry crop 2027.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: At Agriculture Department sinuspinde ang pag-export ng raw ube para matiyak ang supply ng planting materials.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magsisimula na bukas araw ng Martes ang unang pagpapatubig para sa mga sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 hectares muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa unang napagkasundo ang 3 tranches system para sa unang dry crop season 2027. posible naman magsimula ang ikalawang trench sa huling araw ng Setyembre, habang ang third trench naman ay sa October 15, depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA Marie-East at nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Hinihikayat ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga irrigators association o pinakamalapit na tanggapan ng NIA para sa schedule ng patubig.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Inulat ng National Irrigation Administration na umabot sa 200.39 meters above sea level ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam. Malaki na ang agwat nito mula sa 17.83 na antas ng tubig na naitala sa unang araw ng Agosto. Ayon sa NIA at RIIS, malaki ang naitulong sa mga o ng mga pag-uulan dulot ng bagyo at pinalakas na habagat sa pagtaas ng level ng tubig sa dam. Dahil dito, inaasahan ng APRIIS Management na magiging sapat na ang supply ng tubig sa dam para sa dry crop 2027. Nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng irigasyon ang Pantabangan Dam para sa mahigit 150,000 hektarya. O 150 hektarya service area ng NIA APRIIS katuwang ang iba pang lokal at reuse dam facility.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PBS News Radyo Pilipinas, radyo publiko sa buong bansa. AFP walang namomonitor na seryosong banta sa makasaysayang BARM elections. Suporta sa pagtitiyak ng seguridad sa buong proseso ng halalan. Tiniyak mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. J. Mark Tagala, ibalita mo!
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tinira ang forces of the Philippines sa publiko sa kanilang pangako na poprotektahan ng mga botante, kandidato at mga tao ng Commission on Elections sa ngayon din ng mga sibilyan. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagsuporta sa pagbabantay, ngayon din sa pagsisiguro ng kaligtasan ng lahat sa makasaysayan at kauna-una ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong araw. Ang KLP Chief of Staff General Antonio Navarrete, wala sila ng monitor ng seryosong banta, subalit mananatili ang kanilang commitment para sa tahimik, maayos at mapayapang halalan. Kabilang ang AFP Chief sa mga sumaksi sa pinal na pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng COMELEC kasama ang Philippine National Police sa iba't ibang stakeholders. Dito kanilang tinalakay iba't ibang adjustments sa security protocols, operational arrangements, pinaigting na ugnayan, gayon din ang pagtugon sa anumang concern. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Makasaysayang BARM elections ngayong araw inaasahang magiging matagumpay. Mula sa DXSO Radyo Pilipinas Marawi, Johania Yusop, ibalita mo!
16: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Inaasahang magsisimula na ang botohan para sa makasaysayang BARM parliamentary elections dito sa lalawigan ng Lanao del Sur ilang oras na lamang. Alas 7 ng umaga ang simula ng botohan para sa mga regular na botante, habang mayroon ng mga polling precinct na bukas para sa mga buntis na katatanda at PWDs na nais ng makapagboto. Sa naging resulta ng final testing and sealing ng automated counting machines kahapon sa lahat ng polling precincts, inaasahang magiging matagumpay ang halalan ngayong araw at walang magiging aberya. Samantala, tiniyak naman ni Police Colonel Cesar Cabuhat, Police Provincial Director ng Lanao del Sur, ang kahandaan at serbisyo ng mga kapulisan ngayong araw. Aniya, higit 4,000 kapulisan ang nakadeploy sa iba't ibang bayan, kabilang ang lungsod ng Marawi, upang panatilihin ang kapayapaan. Bagamat mayroong 21 bayan na nasa hotspot areas o red category, wala naman daw banta sa seguridad ng halalan. Aniya, niya ang classification ng Commission on Elections ay batay sa naging sitwasyon noong mga nakaraang eleksyon. Patuloy tayong maghahatid ng iba pang latest updates. Antabayaran lamang ang mga susunod pang ulat. Sa ngayon ay magpapatuloy ang ating pagbisita sa iba't ibang polling precincts at ako'y buboto na rin ang advance bago pa ang mga regular voters. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Mga guro at mga pulis, all set na sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Mula sa DXDX Radyo Pilipinas, Iligan, Sharif Timhar, i-balita mo.
12: Hatol ng Bayan 2026, Barn's First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Handa na ang mga itinalagang guro at pulis para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections ngayong araw, September 14. Ayon kay COMELEC BARM Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw, umabot sa 5,200 cluster precincts ang inihanda para sa halalan. Gayunman, sinabi ni Sumalipaw na nasa 830 guro sa buong rehiyon ang hindi nakapag-ulat para sa final testing and sealing ng mga election equipment. Dahil dito, mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na sumailalim sa pagsasanay ang pumalit sa kanilang mga tungkulin sa halalan. Samantala, sinabi ni Sumalipaw na may ilang guro na hindi nakapaglingkod dahil sa mga isyong may kaugnayan sa kanilang koneksyon sa mga partidong politikal o kandidato. Ang BARM parliamentary elections ay kauna-unahang regular na halalan para sa mga magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na siyang gagawa ng mga batas at magtatakda ng mga polisiya para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Halal certification ng mga coconut-based MSME sa Davao Region isinusulong ng DDI Davao Region. Nasa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Armando Finiquito, ibalita mo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Sinusulong ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 na maging halal certified ang mga coconut-based enterprises sa Davao Region ngayong taon. Sa sagawang kapihan sa Davao sa SMCT Davao, anak sinihayag ni DTI 11 Coconut Farmers and Industry Development Plan Coordinator Maria Victoria Placer na layunin ng certification na makapasok ang coconut product at byproduct na sa mga karating bansa ng sa Southeast Asia at maging sa Middle East. Ayon kay Placer na nasa higit 200 coconut-based micro, small and medium enterprises ang target na mabigyan ng nasabing sertifikasyon. Kapag nakuha ng mga nasabing MSME ang sertifikasyon, malaki ang tsansa na mas tataas ang kita ng mga ito. Ang nasabing hakbang ng DTI 11 ay bahagi ng mandato nito sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP kung saan nakatutok ito sa marketability ng produktong nyugs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
15: Digital training para sa mga agriculture student hatid ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Nasa DXSO Radyo Pilipinas, Marawi. Nagbabalik, Johania Yusof, ibalita mo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: 28 second year BS Agriculture students mula sa Lanao Central College Incorporated ng Marawi City ang sumailalim sa pagsasanay sa digital tools at e-learning para sa kanilang pag-aaral at magiging trabaho sa larangan ng agrikultura. Isinagawa ang training ng Provincial Government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG kasama rin ang PLGU OPAG Fit Center bilang bahagi ng kanilang extension services sa pagpapalago ng agricultural education. Kabilang sa itinuro ang Digital Farmers Program o DFP 101 at 102, gayon din ang e-learning courses for agriculture and fisheries. Sa pamamagitan ng diskusyon at mga hands-on activities, natututunan daw ng mga estudyante ang paggamit ng mga digital tool, agricultural applications at online learning resources na maaari nilang magamit sa agricultural extension. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Kauna-unahang DAPRDP Scale Farm to Market Road sa Zamboanga Peninsula, malaking benepisyo ang atid sa mga magsasaka sa Vicencio Sagun
0: Zamboanga del Sur. Wala sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, i-balita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Malaking benepisyo ang hatid ng kauna-unahang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DEPRDP Scale-Up Farm to Market Road sa project sa Region 9 para sa mga magsasaka ng Vincenzo Sagun sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ang naturang proyekto na may habang 8.4 kilometro at nagkakahalagang 180 milyon piso ay naglalayong mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at mabigyan ng epesyenteng akses ang mga magsasaka sa merkado. Batay sa isinalagwag dokumentasyon ng Regional Project Coordination Office o RPC 09 Info East Unit, malaking tulong ang sementadong kasada dahil hindi na kinakailang pagbibahin ng malayo mga magsasaka upang ibenta ang kanilang produkto tulad ng copra. Ayon kay Grisel Botanas, isang magsasaka at negosyante ng copra, malaking kaginhawaan ang dulot nito dahil maliban sa nakakatipid sila sa pamasahe, mismong ang mga mamimili na pumupunta sa kanilang barangay. Hindi pa man opisyal na idinedeklarang 100% kompletong proyekto, ramdam na ang pagbabagong hatid nito sa mga komunidad kung saan inaasahang nasa higit 2,000 pamilya ang makikinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: ATI Region 9 Parole and Probation 9 at Balay Initiatives patuloy na nagtutulungan para sa kapakanan ng mga probationer at parolee sa Zamboanga Peninsula. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Cubol, i-balita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Patuloy ang pagtutulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9, DOG Parole and Provision Administration 9 at ng Balay Initiative sa pamagitan ng Project UGMAD o Uplifting Growth and Meaningful Assistance and Development para sa ikabubuti ng mga kliyente ng Parole and Provision sa rehiyon. Sa pamamagitan ng regular na Values Formation Program, inihimok ang mga probationer at paruli na unawain ang kanilang tunay na pagkakilanlan, layunin at kaloob ng tawag ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, bagong direksyon at pagkakataong magsimulang muli. Maliban sa Values Formation, ipinabahagi rin ang mga binhi ng gulay upang hikayatin ang paghalaman sa bakuran at ang mga gawaing may kapanginabangan. Kung paano ang mga binhi itinatanim at inaalagaan upang lumago at mabunga, layunin din ng Project UGMAD na magasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at magtaguyod ng pananagutan sa bawat kalahok. Ang aktividad ay dinaluhan ni Parole and Probation 9 Regional Director Anites Butiong, Ginoong A.D. Baldado, Chief Probation and Parole Officer ng Parole and Probation 9 at ATI-RDC 9 Assistant o OIC Assistant Center Director Mukles Buisan, kasama ang mga kawani ng ATI-RDC 9. Ang Project UGMAD ay maghahasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at tumutulong sa pagpalago at pagkakaroon ng masaganang bunga ng buhay ng mga parulado at dating preso. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Mafar sulu nagatid ng 10 baka sa mga Farmer Association sa Talipaw, Sulu. Nasa DXSM Radyo Pilipinas, Holo, Nuridad Salib Julkiram, i-balita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nakatanggap ng 10 baka ng Limited Farmers Association sa Talipaw, Sulu bilang bahagi ng Techno-Demo Cattle-Raising Project ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na MAFAR Sulu nitong September 8. Bukod sa mga alagang hayop, ipinagkaloob din sa grupo ang mga farm inputs na gagamitin sa pag-aalaga ng baka, kabilang ang barbed wire, work boots sa bulalol, wheel barrel, shovels at waters to edge tank. Magsisabing aktuwang demonstration farm ang proyekto kung saan maaaring matutukan at maisagawa ng mga magsasaka ang wastong cattle raising practices na naaangin sa halal standards. Bahagi ito ng halal and development program ng Agriculture Division ng MAFAR, inagmalayang makatulong sa food security, dagdag kita ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng halal livestock industry sa Sulu. Pinangunahan ng MAFAR sa Provincial Director Engineer Alfie U. Ilbani, DPA, kasama ang agriculture team na ang turnover ng proyekto kay Association Chairman Hajan Muhajiri at mga miyembro nito. Para sa Bakong Pilipinas, ni Rizal Richard Guram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ovalo.
0: Sinuspin din ng Department of Agriculture ang pagluluwas ng sariwang purple yam o ube sa ibang bansa upang mapunan ang kakulangan ng planting materials habang nagsisikap ang Pilipinas na palawakin ang lokal na produksyon. Ipinatupad ng BPI o Bureau of Plant Industry ang suspension nitong kalagitnaan ng Agosto na sumasaklaw sa sariwang ube at mga planting materials para sa pagpaparami ng pananim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.

0: farm gate price na 170 pesos kada kilo sa buhay na baboy ang Antique Provincial Government para maprotektahan ng mga lokal na magbababoy kontra sa mga nanamantala. Pinirmahan ni Antique Governor Paulo Javier ang Executive Order No. 83 Series of 2026 matapos maipabot sa kanya ang hinaing ng mahigit kumulang 400 miyembro ng Antique Livestock and Poultry Raisers Association o ALPRA tungkol sa mababang presyo ng kanilang mga alagang baboy. Sa datos na isinumite ng ALPRA, umabot sa 14,400 180 pesos ang gastos sa pagpapalaki ng isang fattener hanggang 85 kilo. Kasama na rito ang presyo ng biik, feeds, vitamins, kuryente at transportasyon. Sa 170 pesos kada kilo, nasa 14,450 pesos lamang ang halaga ng 85 kilo na baboy na nangangahulugang lugi pa rin ang mga hog raiser. Samantala, sa ilalim ng executive order, bawal ang pagbili ng live hog sa presyo na mas mababa sa 170 pesos kada kilo, gayon din ang price manipulation agreement ng mga buyer para ibaba ang presyo paggamit ng hindi calibrated o tampered na kiluhan at iba pang uri ng panlilinlang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nasa DZRK Radyo Pilipinas, Tabo, Aquino Perez, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Handa ng lahat para sa sasagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong Setyembre 14, 2026 sa Kalinga Sports Center, Bulanan, Tabok City, Kalinga. Ayon kay Provincial Administrator Teddy Gulay ng PLGU Kalinga, 47 iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang makikilaw sa nasabing aktibidad upang mailapit ang kalangma serbisyo sa mga mamamayan sa isang lugar bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa pangunahing bahagi ng programa ay ang pamahagi ng tseke sa 153 barangays ng Kalinga na nagkakalaga ng 200,000 pesos bawat barangay. Ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholarship Program habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin para sa mga proyektong tinukoy ng mabarangay na pupondoan sa ilalim ng programa. Mayroon ding kadiwan ng Pangulo sa labas ng Kalinga Sports Center kung saan maaaring bilhin ang iba't ibang produktong agrikultural. May boot din para sa mga produkto ng BGMP mula sa livelihood project ng mga persons deprived of liberty o PDL upang mabenta ang kanilang mga produkto. Magkakaroon din ng pamahagi ng bigas para sa mga vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa... O sa ibang balita, 75 milyong pisong pamana projects inilunsad sa Paracelis, Mountain Province mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Donna Kawis Balyo, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Inilunsad sa Paracelis Mountain Province ang dalawang farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 95 milyon pesos sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Pinangunahan ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang blessing at groundbreaking ceremony ng dalawang proyekto noong September 11. Kabilang dito ang 80 milyong piso na improvement ng Kawayan Bagabag Buringal Proper Farm to Market Road at ang 15 million pesos na konstruksyon ng Pandan Marallag Farm to Market Road. Inaasahang magpapadali ang mga proyekto ng pagbiyahe ng mga magsasaka, gayon din ang access ng mga residente sa paaralan at mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Nagpasalamat naman si Paracelis Mayor Marcos Ayangwa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa OPAPRO sa patuloy na suporta sa mga proyektong nagpapalakas sa kabuhayan ng mga residente lalo na ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Bangus at salt industry sa Ilocos Region pinalalakas sa tatlong talong development roadmap. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred

0: Kopya i-balita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaprubahan ng Economic Development Committee 1 ang tatlong taong work program para palakasin ang bangus at salt industry sa Region 1. Isinagawa ang ikatlong quarter meeting ng komite sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa La Union sa ilalim ng Bangus and Salt Industry Technical Working Group Work Program para sa fiscal years 2026 to 2028, unang tututukan ng pagsusuri sa pangangailangan ng industriya sa pamamagitan ng konsultasyon at pangangalap ng datos. Kasunod dito ang mga koordinadong intervention, prioridad na pamumuhunan at policy measures, kabilang ang pagsisikap na mapadali ang proseso ng pag-export ng bangus. Pangungunahan din ang pagbuo ng Regional Bangus and Salt Industry Policy Framework at Process Flow at Regional Strategic Framework. Ilalahad ang mga ito sa mga susunod na pulong para sa refinement at endorsement sa Regional Development Council 1. Pinangunahan ang pulong ni DA Region 1 Regional Executive Director at ECONDEV 1 Chairperson Director Fidel L. Lee. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: Lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon na nawagan ng mas napapanahong weather updates para sa class suspension. Nasa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, i-balita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan ng Quezon City Council sa pag-asa na maglabas ng mas napapanahong weather updates sa oras na nagsasagawa ng assessment ang mga LGU para sa posibleng pagsususpende ng klase. Sa inihayang resolusyon ni Quezon City Council Majority Leader Ali Medalla, hiniling ito sa pag-asa na maglabas ng weather advisories mula alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw para sa morning classes at alas 9 hanggang alas 10 ng umaga para naman sa afternoon classes kapag maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral ang lagay ng panahon. Layo nitong mabigyan ng mga mag-aaral, magulang at mga school personnel ng malinaw at napapanahong impormasyon bago pa sila bumiyahe. Tinukoy sa resolusyon na maraming estudyante at mga kawali na eskwelahan ang umaalis ng kanilang bahay pagsapit na ng alas 5 ng umaga, lalo na ang mga bumabiyahe pa ng malayo o umaasa sa mga pampublikong transportasyon. Kasama rin sa panukala ang panawagan sa pag-asa na mabilis na ipalagam ang mga weather advisory sa pamamagitan ng official communication channels at gawing madaling accessible sa mga LGU at local risk reduction and management offices. Ayon naman kay Mayor Belmonte, mahalaga ang advisories ng pag-asa bilang bahagi ng assessment ng lungsod kasama ng sariling weather monitoring system ng Quezon City at mga ulat mula sa mga komunidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PCA Bicol, inilapit ang libreng serbisyong medikal sa mga magsasaka ng niyog sa Albay. Nasa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Gary Card Carillo, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Patuloy na inilalapit ng Philippine Coconut Authority o PCA Bicol ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut farmer at kanilang kwalipikadong dependents sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay Jessamian Lopereña, Head Regional Social Worker ng PCA Bicol, kabilang sa mobile health services ang medical consultation, optical services, laboratory at diagnostic test, urinalysis, CBC, dental services at libreng gamot. Sa isinagawang bayan ni Yugan sa Kalusugan Mobile Health Services sa Daraga Albay, nasa 250 na coconut farmer at qualified dependents ang target na makinabang sa programa, lalo na ang mga nasa malalayong komunidad na may limitadong akses sa serbisyong medikal. Ayon sa PCA Bicol, umabot na sa 9,805 na mga benepisyaryo ang target nilang mabigyan ng programang pangkalusugan ngayong taon sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11524 o Coconut Farmers and Industry Development Plan Act at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, papasukin muna natin ang report na ito. Voting centers sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi, nakahanda na para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nasa DXDC Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi, Laila Sharinami, ibalita mo.
1: Hatol ng Bayan, T26, Barnes, First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Laila?
8: Yes, nakahanda na para sa early voting ng senior citizens, PWD at pregnant women ang mga voting centers sa bayan ng Bungao. Para sa madaling proseso rin ng pagboto ay nakapaskil sa labas ng bawat classroom na itinalaga bilang voting center ang mga pangalan ng mga botante. Sa MDHTE compound ay maraming classrooms ang itinalagang voting center at lahat ay nakahanda na para sa early voting mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ito ay para sa mga senior citizens, PWD at pregnant women natin. Ang Bungao, Tawi-Tawi ay may 35 barangays, 43 voting centers at may registered voters ng more than 71,000. Para sa karagdagang update, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas at sa iba pang state media platform.
0: Laila, meron bang naitala ang gobyerno ng untoward incident sa kasalukuyan?
8: Fortunately po no for para sa bayan ng Bungao at ating naitanong na yan kay COP. COP Police Lieutenant Colonel Roy Santua kaninang umaga ay wala pong naitalang any untoward incident or any election-related incident dito sa bayan ng Bungao. At regarding din po sa liquor ban na ipinatupad kagabi ay same din, zero incident po. Wala pong nahuli lumabag sa liquor ban po dito sa bayan ng Bungao.
0: Alright, maraming salamat Laila Sharinami. Samantala muna, Daang-daang guro umatra sa pagiging electoral board member sa buong BARM mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. Lawrence Tanhoko, ibalita mo.
9: Hatol 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Nakapagtala ang Commission on Elections ng mga guro na nagbago ang isip na magsilbi sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Aabot sa kabuang 839 ng mga teachers ang hindi na makapagsisilbi pa bilang electoral board members matapos silang umatras sa kanilang tungkulin dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Halimbawa rito ay ang mga guro na namimili ng presinto, kamag-anak ng mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga ito ay mula sa Maguindanao del Sur, meron din dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Nilinaw naman ni Garcia na hindi nito o hindi na pananagutin o kakasuhan pa ang mga nasabing umatras na guro. Pero sabi ni Garcia, aabot sa 1,700 na tauhan ng PNP naman ang naka-standby para pumalit bilang electoral board member na marunong gumamit ng makina. Nagbabala rin si Garcia sa mga kandidato na namimili ng boto ng mga botante dahil kritikal itong usapin lalo na ilang oras na lamang bago ang halalan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa puntong ito mga kasama, atin naman alamin kung kamusta na po ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura, partikular na sa BARM. Kaya naman makakasama po natin ang kinatawan mula sa Philmec. Ito po si Engineer Alfonso Rico III, ang RCEF, Mechanization Program Cluster, Mindanao, o Head for Mindanao, mula dyan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Engineer Alfonso. Si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
11: RICE o RCEP, Mechanization Program Cluster, Mindanao o Head for Mindanao. Wala dyan sa Philippine Center for
0: Engineer, medyo nagfi-feedback po yung monitor natin. So ngayon po, engineer, paayusin lang natin yung linya ng komunikasyon kasi yung monitor niyo po ay nagfi-feedback po sa mic. Kaya nagkakaroon po ng feedback or echo. So ngayon sa puntong ito, kakausapin po natin ang Philmec sa ilalim po yan ng Department of Agriculture upang alamin natin yung estado po ng modernisasyon sa pagproseso po ng bigas, yung RCEF na tinatawag. Ano ba ang meron, ano ba ang latest ngayon sa modernisasyon sa agrikultura dahil marami po silang proyekto eh. So okay na si engineer. So ngayon po engineer Alfonso, magandang umaga po.
12: Magandang araw po sa ating tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po no sa pagkakataong maibahagi namin ang programa at ginagawa ng Philmec, particular dito sa my RCEF Mechanization Program. Sa ating region naman po sa BARM, patuloy pong umuunlad ang agricultural mechanization. Meron pa rin po tayo malaking opportunity para mapataas ang level of mechanization sa region. Base po sa nilabas naming data noong October 2025, 2.8 horsepower per hectare po ang nasa BARM. Ang ating national level of mechanization sa rice. However po sa BARM, nasa 1.22 horsepower per hectare pa lamang po ito. Kaya nga po ang mahalaga rin po, tuloy-tuloy po ang ating intervention na ginagawa. Meron pa yung mechanization gap sa BARM, pero ito pa rin po yung dahilan kung bakit patuloy natin nagtutuunan ng pansin ang region. So yun sir.
0: Engineer Alfonso, matanong ko lang, ano-ano pa ba yung mga naipatayo o susunod na plano po ng ahensya para sa BARM?
12: Apo. Malaki na rin po yung naipuhunan ng pamahalaan sa mechanization sa BARM. Mula po noong nagsimula ang RCEF noong 2019 hanggang 2025, nakapagbigay na po tayo ng humigit kumulang 1,525 units po ng iba't ibang agricultural machinery and technology. Tulad po nito yung mga four-wheel tractor, hand tractors, Meron din po tayong rice transplanters, precision seeders, rice combine harvesters, drying, and even po yung mga milling facilities natin. Para naman po ngayon 2026, patuloy pa rin po at nakalaan pa rin po ang iba't ibang technology para po sa may region natin sa farm. At lastly po, gusto natin siyempre yung mechanization na hindi lamang marami ang makina, kundi productive, sustainable at talagang nakakatulong po sa ating mga farmers.
0: Engineer, masasabi ba natin na sa panahon ngayon o sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas naging moderno na ang sektor ng agrikultura, particular na yung pagtatanim po ng palay?
12: Yes po, nagkaroon po tayo ng mga technology na mga in-push natin na magamit ito ng mga farmers natin tulad mo sa my rice, ating mga walk-behind transplanter, riding type transplanter at precision seeders po. Ito po ay amin pong inilunsad, ginawa po namin itong push technology upang gamitin po ng mga farmers natin. At marami pong mga farmers natin ang gumagamit po nito ngayon, particular na po sa ating Barm region.
0: Engineer, ilan po bang mga magsasaka ang nakinabang sa mga proyekto ng DA PhilMec?
12: Opo, sa ilalim po ng RCEFMEC program, humigit ko muna ng 3,800 qualified beneficiaries na po. Ibig sabihin, ito po yung mga farmers, cooperatives, and associations or FCAs, pati na po yung mga qualified LGUs. Yung mga ating FCAs po or LGUs, ang bilang po ito, humigit ko muna nasa 50 o hanggang mahigit 500 po kada asosasyon. Kaya marami na po ang nakinabang dito. At pati na rin po yung mga malalapit na hindi membro ng FCAs, basta meron po sa kanilang area o makinarya, ay nakikinabang din po sila dito.
0: Engineer, ilang bang mga pasilidad na ang naipamahagi ng DA PhilMec sa mga asosasyon?
12: Apo, yung nabanggit natin kanina, nasa 1,525 units na po simula 2019 hanggang 2025. At dahil po yung ating RCEF Mechanization Program ay tuloy-tuloy hanggang 2031, patuloy po tayong maglalaan ng mga makinarya at teknolohiya sa Barm Region.
0: Engineer, bukod po sa ano po sa mga facility at equipment, may iba pa bang plano po ang DA PhilMec? O tanging palay pa lang po yung ating tinututukan? Meron pa bang ibang larangan ng iba't ibang uri ng pagkain?
12: Opo, maganda po tayo itanong ninyo dahil si PhilMec po ay meron pang ibang programa maliban sa rice. Ito po yung tinatawag namin yung sa may CFIDP o sa Coconut Fund Industry Development Fund na patuloy na rin po at nakapagpamahagi na rin po ng ang PhilMec dito sa area ng Barm. Ito po yung mga shared processing facilities na tulad yung pagawaan po ng coconut oil or yung mga white copper drying. Mga ganyan po ay nakapagpabigay na rin po tayo sa region ng Barm.
0: Ang dami na po ng ping proyekto ng DA PhilMec sa Barm. Magandang po marinig po natin yan kasi may mga narinig din tayong panayam sa ibang stasyon na ang sinasabi nila naging moderno na nga po yung sektor ng agrikultura, particular na dyan sa Barm.
12: Yes po, sa katotohan lang po, marami na rin proyektong na inaugurate, na ipamigay at na i-turn over sa mga rice farmers and even coconut farmers po sa Barm Region.
0: Ba, Engineer, matanong ko na lang din, paano po yung maintenance and operation cost po ng mga naipamahaging gamit ng ahensya?
12: Una po, sa RCEF, yan po ay libre. Ibig sabihin, wala pong inilabas o binayaran ating mga rice farmers nung sila po ay nag-apply at nagpamahagi sa atin sa kanila ng mga teknolohiyang ito. Kaya po wala na silang binabawing investment cost. Kaya yan po, kapag nagpapagamit sila sa mga beneficiary natin o sa mga farmer natin, yung kanila po sinisingil ay meron pong porsyento doon na nakalaan para sa kanilang maintenance. At yan po ay nakasaad sa kanilang pinirmahang MOA sa amin at pinomonitor po namin sila.
0: Sir, matanong ko na lang din, paano po ba nakakatulong sa food security ng Barm, hindi lang sa Barm, pati rin sa buong bansa, yung ang modernisasyon po ng sektor ng agrikultura sa Barm?
12: So, malaki po ang contribution ng agricultural mechanization sa food security, no? Dahil ang food security po ay hindi lamang tungkol sa dami ng ating itinatanim. Mahalaga rin po gaano kabilis, ka-efficient at kaayos natin na isasagawa ang bawat farm operation. So halimbawa po, meron na tayong bagyo, nakatanim ka na ng palay. Pag gumamit ka po ng harvester, mabilis lamang po ma-harvest nyo na yun. Ibig sabihin, hindi na po ito masasalanta pa ng bagyo. So mechanization po helps address several things at the same time. Productivity, timeliness of operations, reduction of production and post-harvest losses, and even po yung mga labor constraints natin. So kung mas stable po ang local rice production, mas malaki po ang contribution nito sa food availability at food security po. natin sa Pilipinas.
0: Engineer, isa po akong magsasaka, paano po ako makakakuha ng libreng gamit mula sa Filmic?
12: Opo. Kung kayo po ay individual na magsasaka, ang amin pong ini-encourage ay sumali po kayo sa mga ating organisadong mga magsasaka o samahan, no? Para naman po sa mga farmers cooperatives and association na nais mag-request po ng makinarya sa ilalim ng RCEF, meron lang man po tayong mga tinatawag na minimum documentary requirements, no? Kabilang po rito yung una, letter of intent, i-address nyo po sa aming director, Director Dionisio G. Alvindia, board resolution. Pangatlo po yung listahan ninyo ng mga miyembro. Pang-apat po yung listahan po ng mga makinarya na natanggap nyo na po dati. At para sa area natin sa may farm, ang tawag po namin dyan yung MAFAR certificate. Or sa ibang area naman po ay yung DA Certificate of Accreditation. So mabilis po mag-apply dahil meron po kami mga staff nationwide. Maaari din po kayo lumapit sa MAFAR Municipal Officers or MMOs, pati na po sa ating mga Municipal Agriculture Office para magabayan nila kayo dahil meron na po silang mga proforma sa kanila pong mga opisina.
0: Engineer, kapag ba nakatanggap ang isang magsasaka o grupo ng mga magsasaka, kasama din po ba yung training sa paggamit po ng mga makinarya? At libre po ba to?
12: Yes po, kasama po yan dahil nais po namin pag naipamigay po natin ang teknolohiya sa mga magsasaka natin, alam po nila itong gamitin, i-maintain at i-troubleshoot. So meron po kaming ginagawa ng mga training activities kapag nakapagtanggap na po sila ng makinarya, kinukumpul-kumpul po namin sila para makapag-training po sila unang-una sa parang classroom type at meron din po silang hands-on na kung saan talagang actual po namin sila tuturuan sa field paano gamitin yung mga makinarya po nila.
0: Magandang balita yan, ha? Kasi syempre hindi biro po kasi yung gastos sa produksyon ng mga ano ba, ng pala at iba-iba pang produkto. Gayun din po yung investment puhunan para sa mga gamit. So engineer, requirements po ba ng DA Filmic na rehistrado po sa RSBSA yung ano natin, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture?
12: Yan po yung aming isang hinihingi na listahan ng mga membro ng magsasaka. Ito po ay hinihikayat namin sila na makarehistro dito sa RSBSA dahil bukod po sa mga programa na sa Filmic, pag sila po ay rehistrado dyan, may mga ayuda po sila matatanggap sa may ating DA National Program at iba pang programa sa gobyerno po.
0: Engineer, dinawin ko lang yung matatanggap po ng ayuda. Ibig sabihin, makakatanggap din po ba sila ng fuel assistance? Doon naman po sa larangan po ng kalusugan, nababalitaan din natin yung PCA, yung Philippine Coconut Authority, nagbibigay din sila o naghahatid sila ng mga serbisyong medical. And also, libreng insurance, kasama din po ba yun? Kumbaga, package pala itong pagtutulungan ng DA Filmic tsaka iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim po ng DA?
12: Sa ngayon po, sa Filmic po, ang sakop niya lang po yung sa RCEF Mechanization Program. However, yun nga po yung sinasabi natin, pag rehistrado po sila sa RSBSA, marami pa po silang mga iba't ibang programa dahil marami pong inilulunsad ang DA ng mga programa na makatutulong sa kanila tulad po niyang sa may insurance, sa fuel, and even po yung sa mga sa PCIC natin pag nasalanta ng bagyo o kalamidad, yan po lahat ay matatanggap natin once po tayo registered sa RSBSA.
0: Ang galing naman ng proyekto ng gobyerno para sa magsasaka, kumpletos regados na pala. So, Engineer Alfonso, huling mensahe niyo po sa ating mga kababayang magsasaka. Gini, huling mensahe po sa ating mga magsasaka?
12: So ang huling mensahe natin sa mga rice farmers natin, particularly sa BARM, ay patuloy po ang suporta ng pamahalaan sa agricultural mechanization. Pero ang layunin po ng natin dito ay higit makapagbigay lamang ng makinarya. So ang gusto natin ay makita po ng bawat makinarya na nagkakaloob at nagagamit natin ng maayos. Nakakapagpababa po ito ng gastos natin at bigay po ba ng ginhawa sa hirap ng ating mga magsasaka. Sa Filmic po, kasama yung mga partners natin like MAFAR and ang ating local government, patuloy po tayo makikipagtulungan upang magpalakas po ang mechanization at rice production sa BARM. Maraming salamat po, Radyo Pilipinas, at higit sa lahat sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po muli.
0: Engineer, hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Talakayan tungkol po sa modernization po dyan po sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Engineer Alfonso Rico III, ang RICE RCEF Mechanization Program Cluster Head for Mindanao, sa ilalim po yan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga kasama, yan po mga balitang tampok po sa araw na ito sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po mga balita ring nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Maraming salamat po sa nakasama ko sa produksyon mula kay Engineer Jomarie Referial, Engineer Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bocorin at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports 918, sila Nida Soriano, Suzette Barameda at Jemart Rocamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, sila Sam Reyes, Marisol Malimbay, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nagsimula na.
0: Headlines.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa BARMM elections.
0: Headlines.
3: Moro Islamic Liberation Front tiniyak na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na halalan sa BARMM.
0: Headlines.
3: Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez.
0: Headlines.
3: Unexplained wealth, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, September 14, 2026. Muling sumasang inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon na sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na planong pamumuhunan ng mga Indian businessmen ng wala pang investment sa bansa mula sa Malacanang. Narito ang balita ng atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilang business deals ang naging bunga ng kanyang naging biyahe sa New Delhi nitong nakaraang dalawang araw. Sa Kapian with Media, pinahayag na po ng ekotibo na ilang business deals ang naselihan kasunod ng kanyang naging pakikipagpulong sa ilang business executives sa India. Ay sa Pangulo, may mga business leaders sa India na may mga negosyo na sa Pilipinas ang nagpahayag na manatili at palawakin pa ang kanilang investment sa bansa. Sa kabilang dako, nagpahayag naman ay sa Pangulo ng kanilang interes at planong ilang India business leaders na maglagak ng kanilang pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa naiulat na mga kumpanya na nangakong mamuhunan ng $75 million investment ay ang Ison Group na sa projection ay maaaring makalikad ang humigit kumulang sa 2,000 trabaho sa Pilipinas. Mayroon ding mga kumpanya na nagpahayag ng interest na maglagak ng kanilang negosyo na nasa larangan ng infrastruktura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence at telecommunications. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation, and those that are not yet, they have plans to come into the Philippines, so various sectors. So that a great deal was done.
5: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kapayapaan at kaunlaran sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, kinakatawan niyang 11 bansa ng ASEAN at halos 700 milyong katao sa ilalim ng Philippine Chairship. Anya, Nakatawan ng aksyon sa Peace and Security, Prosperity at People Empowerment.
7: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive, and outward-looking community. Under the Philippine chairship, guided by our theme, Navigating Our Future Together, we are channeling our collective resolve through three core priorities: peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment.
3: Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN centrality. Anya, kailangan ng patuloy na dialogo at pagsunod sa international law para sa katatagan ng rehiyon. Sinusulong din ng ASEAN ang maritime cooperation at disaster preparedness, kabilang dito ang climate security at paghanda sa mga bagong banta. Layunin itong palakasin ang resilience ng rehiyon.
7: Through these anchors, ASEAN is fostering the practical cooperation and resilience required to weather external geopolitical and economic shocks. ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities.
3: Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ng Pangulo si Indian Prime Minister Narendra Modi at pinuri niya ang matagumpay na BRICS chairship ng India. Bukod sa ASEAN chair, country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-India dialogue relations hanggang sa taong 2027.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sinagawang bilateral meeting sa New Delhi, India. Pinalakay ng dalawang leader ang progress ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang dito, ang mga programa sa ilalim ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Napag-usapan din ang panukalang preferential trade agreement. Layunin itong palakasin ang kalakalan at ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng India.
8: Marami silang pinag-usapan. Basically, it's the some initiatives ng India. And we would like to get involved, particularly the CDRI. This is actually a coalition on disaster resilience. Meron din siyang mga nakausap on certain briefings and mga business sectors.
3: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, kabilang pa sa mga tinalakay ang Depensa, Maritime Cooperation, Trade at Investments. Napag-usapan din ang health, pharmaceuticals, digital cooperation, turismo at direct air connectivity. Bilang ASEAN Chair, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Prime Minister Modi na bumisita sa Maynila at inaasang dadalo si Modi sa ASEAN-India Summit at East Asia Summit sa Nobyembre.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Apat na Indian company nagbayag ng kasiyahan sa umiiral na economic policies ng Marcos administration. Pagpapahiwatig din sila ng palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Pilipinas tinawag na best destination for trade and business. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: At na kumpanya mula sa India ang nagtahayag ng kasiyahan sa polisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Marcos administration. Inukoy ni dito ay Secretary Maria Cristina Roque ang mga ito na Cognizant, BBDM Technologies, Hindua Group at HCL Tech, na kung saan ay nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executives ng nabanggit na mga kumpanya sa isang executive round table discussion. Kaya ang apat na nabanggit na kumpanya ay mayroon ng operasyon sa Pilipinas at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng expansion sa kanilang negosyo. negosyo. Nasa larangan ng digitalization, AI, telecommunications at iba pang technology industry ang apat na nasabing Indian company na Amiroke ay nagsabing best destination for trade and business ang Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulong Asian Group na nasa larangan ng agro-technology, healthcare, ganun din ang MPCI International Limited na nasa digital payments at ang GMR Group. Ganun din ang mga pinatawa ng Cavitex Holdings upang isulong ang pagpapaulad ng Sangley Point International Airport Project. Pakinggan natin si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
9: They have presence in the Philippines and they also told the President that first, they're very happy with the economic policies of the of his administration. And yung naging negosyo nila sa Philippines, so naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them. Therefore, they really expressed the expansion plans to the President.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dinaraos ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Basle, Mindanao, BARMM, para sa 80 pwesto. 40 pwesto ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Ang natitirang 40 ay para sa district at sectoral representatives. Mahigit sa 2.3 billion na rehistradong botante ang inaasahang boboto para sa district representative, political party at 6 na sectoral organizations. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang halalan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ng Bangsamoro. Magtatapos ang halalan alas 7 ng gabi. Gagamit din ang automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine National Police handang-handa na para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong araw. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: 100% ng kasado ang latag ng seguridad para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region with Muslim Mindanao BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Nortales Jr., bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, aalalay din ang puwersa ng pulisya mula sa Sambuanga, Peninsula, Northern Mindanao, Sok Sergeant at Caraga na batid na mula pa noong Biyernes, Setyembre 11, nakataas na ang full alert status sa hanay ng pambansang pulisya na magtatagal hanggang sa Setyembre 30. Sinabi ni Nartates ay hindi naiiwasan ang karahasan sa tuwing na magkakaroon ng halalan sa Mindanao. Kahit kanyang ipinatupad ang Enhanced Managing Police Operations ng siya pang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Mahigit 10,000 mga pulis ang ipinakalat para sa iba't ibang election-related duties, katuwang ang iba pang police units at regional offices bilang augmentation force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Lara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Diniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na BARMM parliamentary elections. Nagkaroon ng dialogo sa pagitan ni 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga lider ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Paliwanag pa ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpili ng local o pagpigil sa mga local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga Bangsamoro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Akbayan Solon, nanawagan ng mapayapa, malaya at patas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: May namagang sa Akbayan Populist, Representative Daniel Tiramisuna sa lahat ng stakeholder at iaking magiging mapayapa, malaya at patas ang Bangsamoro Parliamentary Election ngayon lunes. Sa nalis mo lang pamahalaan na maging maingat sa mga nakandikunit ng mga security forces upang hindi ma-intimidate o matakot ang mga botante. Ano ang mahalagang mapigilan o karahasan sa halaman para dapat balansa ito sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Bangsamoro na mga nakaboto. Hindi sinabi niya sa AFP na manatiling non-partisan at magkaroon ng maximum operational discipline. Pinumagal din si Ismila sa mga Ibo, local na leader at iba pang regional actors na disiplinahan ng kanilang hanay at magtulungan para mapanatili ang katayapaan. Bakit niya ang batagal na ipinaglaban ng Bansang Oro People ang democratic self-governance. Sa'yo naman umaasa siyang nananatiling committed sa peace process ang Administrasyon Marcos, MOLF, local na political politics. Para sa Bagong Pilipinas, Katia Cuevas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Commission on Elections umaray sa pagkalat ng fake news kaugnay ng halalan sa Bangsang Boro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na isa sa problema nila ngayon ang naglipa na ng mga fake news online. Paliwanag ng COMELEC, layo ng mga ito na takutin ang publiko at manggulo sa halalan. Dahil dito, hinikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa mga lehitimong sources gaya ng media. Iginit din ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto ngayong araw, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong Bangsamoro. Sa kabila nito ay binigyan din ng COMELEC chair o ni COMELEC chairman George Irwin Garcia na handang-handa naman na ang kanilang komisyon para isagawa ang Barm Parliament election ngayong araw, September 14, 2026. Mula rito sa main office ng COMELEC, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ng mga doktor mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH para sa pagdinig kaugnay pa rin ng medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito matapos na magsagawa ng independent medical examination ang UPPGH itong weekend sa dating House Speaker. Matatanda ang dinala si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para masuri kung kinakailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa Quezon City Jail. Samantala, inilipat naman sa Miyerkules, September 16, ng arraignment ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Si Romualdez ay naharap sa 7 bilyong plunder case kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Unexplained will to Article 2, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sisimulan ngayong Lunes ng House Prosecution Panel ang paghahain ng ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at isa sa team leader ng Article 2, Representative Terry Ridon, nakatutok ang bagdinig sa mga dokumento kabilang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at mga records sa korporasyon. Sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint, tatalakayin ang aligasyon ng betrayal of public trust ang umano'y yaman na hindi proportion sa kita ng pangalawang pangulo at hindi nakadeklara sa kanyang salin. Kabilang sa mga isasalang na testigo ngayong araw ng prosecution ay sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang upang magbigay linaw sa mga prinsipyo ng pananagutan sa publiko, integridad at mga mekanismo laban sa undisclosed or unexplained wealth at prohibited business interest. Si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Bato para sa mga opisyal na records ng SALN ng pangalawang pangulo at si Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa record naman ng mga kumpanya at negosyo ng mag-asawang Mans at Sara Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson, naniniwalang dapat ipaubaya sa Sandigan Bayan ang usapin sa paglahok ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa impeachment trial mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacson na hindi dapat makialam ng Senado ang impeachment court sa hakbang ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggo Estrada na makadalo at makihok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng hindi nararapat na pressure ang Senado sa Sandigan Bayan kung makikialam ito sa mga kaso ng dalawang senador na kapwa nahaharap sa plunder cases. Mas mainam anya na ipaubaya na lang sa mga abogado ni Marcoleta at Estrada ang kanilang kahilingan na makalahok sa paglilitis kabilang ang posibilidad na dumalo online. Nang sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero para igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakaditine dahil sa plunder case. Samantala, ibinasura naman noong July ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Estrada na makadalo sa impeachment trial. Tungkol naman sa usapin ng voting threshold, umaasa si Lacson na makakatulong ang pananaw ng apat na amici curiae o friends of the court sa pagresolba sa issue ng 16-vote requirement para makonvict ang vice presidente. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang mapag-aralan ang senaryo kung sakaling mas marami pang Senator Judge ang hindi makadalo sa paglilitis dahil sa pagkakakulong, pag-iibang bansa o iba pang dahilan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Wala pang natatanggap na formal permit sa abiso ang pulisya kaugnay sa inaasang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 na pulis ang kanilang ipapakalat at isa sa ilalim sa heightened alert upang matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din silang nakikipag

0: bahagi ng mga na-recover na labi sa BRP Cape Engano. Batay sa opisyal na listahan, 134 ang nakatalang pasahero ng MV June Aster. Kinumpirma rin ng PNP Scene of Pre-Crime Operations o SOCO na may isang alagang aso na kasama sa mga na-recover na labi. Ayon sa PCG, bari pang magbagong bilang ng mga nasawi. Kasabay ng patuloy na recovery at identification ng mga labi mula sa nasunog na barko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pesos na buwan ng ayuda sa mga transport cooperative o corporation na nahihirapang magbayad ng amortization ng kanilang modern public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ng mga operator na may pagpatuloy ang kanilang operasyon at maiwasang mabawi ng mga financial institutions ang kanilang mga unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entities na palahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUV na nabili mula nang magsimula ang programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong nilaan para rito. Maaari rin itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid na ang kanilang mga modernized units.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 101,124 public utility vehicles o PUV beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan. Tinaas sa 12 pesos kada litron diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV drivers at operators sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinadali rin ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangang magsumite ng mga dokumento o pumila. Direktang natatanggap na mga kwalipikadong beneficiaryo ang fuel subsidy sa mahigit sa 3,500 na participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit sa 101,000 public utility vehicle beneficiaries na nakikinabang o nakinabang na sa programa, inaasahan naman ang pamahalaan ng mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV driver.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Flash report muna mga kaibigan. Buong Mindanao, sinailalim sa full alert status ng PNP kaugnay ng BARMM parliamentary elections. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: J. Mark.
2: Bosalan ni pinag-utos ng ani Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. na ilagay sa pinakamataas sa alerto ang kabuuan ng Mindanao. Kahit kahit nasa Bangsamoro Tormos region lamang ang tutok ng makasaysayang parliamentary elections ngayong araw Setyembre 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr., naka-full alert na rin ang mga police regional offices sa regions 9, ito yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxarjen at Caraga hanggang sa katapusan ng Setyembre. Nabatid na tatagal ang eleksyon hanggang Setyembre 29 o election period para sa BIRMM. Una rito ay nagpakalat ang PNP ng mahigit sa 10,500 tauhan sa rehiyon kung saan higit kalahati nito ang augmentation force mula sa iba't ibang lugar. Kabilang din sa mahigpit na binabantayan ang nasa 73 at sa 105 bayan na itinuturing areas of concern. Kasunod yan ay nangyari na mga pamamaril at pagsabog, partikular na sa Cotabato City kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maraming salamat J-Mac Dagala. Samantala, Pilipinas kasama sa ASEAN Conference para sa mas malinis na shipping industry. Narito ang report ni AJ Ignacio.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
2: Yes, Boss Alan, makikipagtulungan ng Pilipinas bilang co-host sa ASEAN Future for Maritime Conference 2026 at gaganapin sa Miyerkules, September 16, na layo mapabilis ang pagbabawas ng carbon emissions sa shipping industry sa Southeast Asia. Pangungunahan na Department of Transportation kasama ang ASEAN Secretariat at Australia ang virtual conference. Tatalakayin dito, Boss Alan, ang mga teknolohiya, puhunan, polisiya at kasanayang kailangan para magkaroon ng mas malinis at mas ligtas na maritime sector. Nagsagawa na rin ang Pilipinas ng sariling pang matagalang plano para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa sektor ng maritime, layunin ng kumpirensya na mapalakas ang climate action habang napapanatiling kompetitibo ang shipping industry ng ASEAN countries. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Council for the Welfare of Children nagbigay ng paalala hinggil sa mental health. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Bigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children sa mga kabataan hinggil sa pangalaga ng kanilang mental health. Base sa social media post ng CWC, na itala ng World Health Organization na ang suicide ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga kabataan, edad 15 hanggang 29. Anila, kinakailangan ng sama-samang paggabay at suporta sa mga kabataan na nakararanas ng pagsubok sa kanilang mental health mula sa pamilya, eskwelahan at komunidad. Binigyan diin ng CWC na walang masamang humingi ng tulong kung mayroong personal na pinagdaraanan. Maaari anilang tumawag sa numero bilang Nakabata Helpline Number 1383 o dumunog sa eGov Super App ng Department of Information and Communications Technology. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa ibang yung dagat, patuloy ang paghahanap ng mga Indonesian rescuers matapos mawala ang contact. At kalauna na iniulat na lumubog ang isang ferry sa Indonesia. Ayon sa ulat ng CNN International, lulan ng Virgo Transport 8, ang dinatayang mahigit sa 240 passengers and crew patungong Sabta, Kalimantan Province mula sa Surabaya, East Java. Ito'y nang mag-report ang kapitan ng barko ng malaking alon na nauwi sa pag-issue ng distress message sanhi ng pagtabingi ng shipping vessel. Isang 130 pasahero at crew ng barko ang naiulat na nawawala, samantalang 107 katao naman ang nailigtas, 6 katao naman ang nasawi at na-recover ng Indonesian Rescue and Search Teams. Patuloy namang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero sa anumang balita hinggil sa sinapit ng kanilang kamag-anak, habang patuloy pa rin ang paghanap ang mga Indonesian rescuers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa collegiate basketball, De La Salle University nakuha ang unang panalo sa pagsisimula ng kanilang title defense sa UAAP Season 89. Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde nakuha naman ang opening wins sa pagsisimula ng NCAA Season 102. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Maganda ang simula ng title defense ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament matapos manaig kontra sa National University Bulldogs 89-87 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kasama rin nanalo noong linggo ang UP Fighting Maroons kontra sa UST Growling Tigers 92-85 at ang Adamson University Soaring Falcons kontra FAU Tamaraws 56-53. Sa Mall of Asia Arena naman, nanaig ang College of St. Bill Blazers kontra sa reigning champions na San Beda University Red Lions 77-68 sa Group A play ng NCAA Season 102. Panalo rin ng Letran Knights sa Group B matapos talunin ng University of Perpetual Altas 84-77. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Yakap ng Pangulo Program, arangkada ngayong araw sa Basco Gymnasium sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bea.
8: Ganap na alas 8:30 ng umaga ngayong araw. Opisyal lang aarangkada ang yakap na handog ng Pangulo sa Batanes na sabay-sabay ding ilulunsad sa buong Pilipinas. Pinili ng Department of Health o DOH at PhilHealth ang Basco Gymnasium bilang opisyal at pangunahing on-site venue sa lalawigan ng Batanes. Bukas ng buong araw na aktibidad na ito para sa lahat ng mga ibatan mula sa mga manggagawa, mag-aaral, hanggang sa mga pamilya sa komunidad. Layunin itong magbigay ng libreng serbisyong medikal ng hindi na kailangang ma-admit sa ospital. Sa ilalim ng pambansang mandato ng Universal Healthcare, makakamit ng mga magtutungo sa Basco Gymnasium ang mga libreng serbisyo tulad ng on-site yakap registration o mabilis ng pagpaparehistro sa pinakabagong outpatient benefit package ng pamahalaan. Ikalawa ang first patient encounter para sa komprehensibong health profiling at health risk assessment. Ikatlo ang libreng konsultasyon at check-up direkta mula sa lisensyadong doktor at yakap healthcare providers. At ika-apat ang PhilHealth gamot program kung saan may libreng pamamahagi at drug dispensing ng mga pangunahing gamot batay sa reseta. Patunay ang programang ito sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang nakaraang sistema kung saan nakakakuha lamang ng beripisyo ang mga miyembro kapag sila ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sa pamamagitan ng yakap program, mas pinalakas na ng Administrasyon Marcos Jr. ang prevention o ang maagang pag-iwas sa sakit ng mga Pilipino. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region bumaba sa second quarter ng 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mildred.
9: Bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region nitong second quarter ng 2026 ayon sa DepDev Region 1. Sa regional economic situationer na nilabas ngayong buwan, nasa 4.6% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong first quarter. Bumagsak naman sa 7.9% ang underemployment rate mula 12.1%, katumbas ng pagbaba ng 4.2 percentage points. Ayon sa ulat, nakatulong sa pagbuti ng labor market ang mas mataas na labor force participation at tuloy-tuloy na paglikha ng trabaho. Sa 3.85 million working age population sa rehiyon, nasa 2.52 million ang employed o katumbas ng 65.3% labor force participation rate. Samantala, sa employment initiatives ng DOLE, 144,839 job vacancies ang nakuha ng mga PESO at 17,901 job seekers ang napasok sa trabaho. Kabilang dito ang 10,931 sa private sector, 6,028 sa government at 942 sa overseas employment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Monitoring sa mga landfill sa Calabarzon, pinaigding ng DNR Environmental Management Bureau kasunod ng redirection ng basura mula sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Mara.
10: Pinaigding ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect ito ang basura mula Metro Manila. Sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan sa rehiyon bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura mula NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura ang bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong Pebrero habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DNREMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Guezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: LGU ng Coron, Palawan, tiniyak ang maayos na pagtrato sa mga na-recover na labi mula sa nasunog na MV June Aster. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lizelle.
11: Tinitiyak na lokal na pamahalaan ang Coron, Palawan na pananatilihin ang pagtrato ng may dignidad, paggalang at may pagmamalasakit sa mga labi na na-recover mula sa nasunog na MV June Aster, kasabay na isinasagawa ang pagpuproseso ng forensic examination at pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga ito. Patuloy din umano makikipagtulungan ang LGU sa kinaukulang National Government Agency, responders, forensic teams at mga pamilya para sa identification at wastong disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan na dahil hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad at kagamitan ng pasilidad sa Coron para sa pangmatagalang preserbasyon, kung may mga labi na hindi pa nakikilala at hindi pa nakiklaim ay ilalagay ang mga ito sa sealed body bags, bibigyan ng kaukulang identification at reference numbers at ilalagay sa mga kabaong. Matapos din isagawa ang forensic examination sa 11 bangkay ay pansamantalang ang mga ito ay inilagak sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang DNA matching results at formal na pagkakilanlan. Base naman sa pinakahuling tala ay nasa 76 ang mga kumpirmadong nasawi, 12 ang nawawala pa at nananatili naman sa 43 ang nakaligtas mula sa pagkasunog ng nasabing barko noong 9 Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Publiko Serbisyo Bayang News Nationwide.
19: Balitang pambansa.
20: Sa ulo ng ating
19: pinakamalawang pagbabalita.
18: Ang Radyo ng Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
18: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
20: Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan
20: ay inyo ring mapapakinggan
18: sa 104.3 FM band.
20: Magkaisa
18: ang tulungan
20: para sa pag-unlad ng ating bansa.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Sa 104.3
20: The Capital.
18: Ang ating mga programa at serbisyo
20: para sa mamamayang Pilipino.
18: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
20: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
18: Monday to Friday
20: sa 104.3 FM band.
18: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko,
18: and The Capital.
20: Ang boses ng Pangulo.
18: Sabay na maghahatid ng serbisyo
20: sa mamamayang Pilipino
18: in the new era of collaboration.
19: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
18: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko,
18: sa 104.3
20: The Capital.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Manual payout ng ikalawang tranche ng uplift assistance isasagawa ngayong araw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheila.
23: Inaasang halos 2,500 mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ang makakatanggap na karalang ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT Program para sa pangalawang tranche ngayong araw, Setyembre 14. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, gaganapin ang paminigay ng UPLIFT Assistance sa kwalipikadong mga benepisyaryo sa basketball court ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hinati sa umaga at hapon ang isasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office. Sa umaga, unang makakatanggap ang mahigit sa 1,100 na mga benepisyaryo. 711 ito ay mula sa 11 island barangays. Kasabay din ito ang 472 mula sa barangays Maktan, Kanhulaw, Gunob at Buaya. Sa hapon naman, nasa 1,182 na kwalipikado mga benepisyaryo mula sa natitirang 15 barangays ang makakatanggap din ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Hinihikayat ang mga benepisyaryo na sundin ang nakaschedule na oras ng kanilang mga barangay para sa maayos na pagsasagawa ng manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
18: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
1: Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas nagsagawa ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin sa atin ni Al John Malot.
18: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
18: Report.
1: Al John.
24: Nagsagawa ang Bureau of Fire Protection of BFP Region 8 ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Pintuyan, Southern Leyte bilang bahagi ng Public Safety and Aquatic Rescue Compisao 35th Edition. Lumahok sa pagsasanay ang mga piling tourism frontliners at mga tauhan ng BFP kabilang ang mga miyembro ng Special Rescue Force na kasalukuyang nakatalaga sa Southern Leyte. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa first aid, basic life support, water safety at aquatic rescue, partikular sa pagtugon sa mga insidente maaaring mangyari sa mga baybaying lugar. Binigyang diin ni BFP Regional Director Alduin Salazar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan sa water safety at rescue, lalo na sa mga coastal community na umaasa sa turismo at iba pang aktibidad sa katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Al John Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good!
18: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Voting center sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi, maigpit na binabantayan ng mga men in uniform. Ang detalye po ng balitang yan ay atid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito si Laila Shari Nami.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Laila!
3: Matapos ang final testing and sealing noong 12 ng Setyembre ng mga ACMs, ay naiwan na sa mga paaralang itinalaga bilang voting centers ang mga ito. Sa bayan ng Bungao, bawat voting center ay may 8 nakabantay upang masiguro walang makagalaw sa mga ACMs gagamitin sa halalang barm. Samantala, mahigpit na binabantayan ang iba't ibang voting centers ng 2 pulis, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines at BPAT ng bawat barangay. Base naman sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Roy Zantua, ay walang naitalang election-related incident sa mga nagdaang araw at patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban sa bisperas ng halalan. Inihayag naman ni Tawi-Tawi Police Provincial Office Provincial Director, Police Colonel Byron F. Alatog, bagamat maraming pulis ang nakadeploy sa iba't ibang voting centers, ay handa pa rin ang mga istasyon para sa quick response sakaling may anumang violenteng pangyayari sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mayigit naman sa 400,000 voters sa Maguindanao del Norte ang inaasampong boboto sa makasaysayang Bangsa Moro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sharif,
5: inaasahang boboto ngayong araw, September 14, ang mahigit 400,000 rehistradong botante sa Maguindanao del Norte sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ayon kay BARM Assistant Regional Election Director at Acting Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon, nasa mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa lalawigan na kabilang sa 5 parliamentary districts. Hinati sa 5 distrito ang lalawigan upang magkaroon ng kanya-kanyang kinatawan sa buong parlamenta na siyang magiging bahagi ng halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Meron ding mahigit 2,000 established precincts na pinagsama-sama sa 806 clustered precincts sa 12 bayan at 223 barangay ng Maguindanao del Norte. Sinabi ni Macarambon na nakalatag na ang mga election personnel, security forces at contingency team para sa halalan. Hinikayat naman niya ang mga botante na gamitin ang COMELEC precinct finder upang malaman ang kanilang itinalagang presinto bago bumoto. Ang halalan ngayong araw, ang unang pagkakataon na pipili ang mga botante ng kanilang mga kinatawan sa parliament, isang mahalagang hakbang tungo sa halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 4,000 police personnel magsisilbi ngayong araw sa Lanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Johania,
17: nakadeploy na ang mahigit 4,000 o 4,500 na mga kapulisan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi para sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Pagsisiguro ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Cabuhat, handa ng mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad ng publiko at mapanatili ang maayos at mapayapang halalan. Bagamat Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na classified ng Commission on Elections sa red category o areas of grave concern na kinabibilangan ng 21 municipalities, tinitiyak naman niya na walang banta sa seguridad ng halalan. Anya, simula pa noong buwan ng Hulyo ay wala namang naitalang election-related violence sa nasabing lalawigan. Inalamang sa mga inaasahan nila ay ang posibleng may manggugulo, tatakas ng automated counting machines at magkaroon ng bangayan mula sa magkakaibang panig. Ngunit, anya, kay Kabuhat, handang mga kapulisan para rin dito. Yan na muna sa ngayon at patuloy pa rin tayong maghahatid ng latest updates mula dito sa lalawigan ng Llano del Sur at lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
25: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
27: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
28: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Hidan del Reno. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
6: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, September 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At mapapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sa araw na ito, mga kaibigan, Bangsa Moro Parliamentary Elections. At siyempre, bahagi po ng paglilingkod bayan ngayong umaga ng Radyo Pilipinas, o ngayong maghapon actually ng Radyo Pilipinas, ang coverage ng kauna-unang parliamentary elections ng Bangsa Moro. Pambungad muna natin ngayon pong umagang ito ng Monday ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metrobase.
9: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat ng kikinig po ng Radyo Pilipinas. Isang po natin, sa upo ng EDSA, pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate levy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Balintawak Long Release. After po niyan, bibilis na po ang daloy. Pagsapit naman po natin dito sa may New York Cubao, moderate heavy na po yan. Hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Shaw, patungo na po dito sa may Bonnie. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Australia. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic sa may Aranais Avenue hanggang dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may MOA. Then po naman tayo sa northbound ng EDSA, pagsapit po natin dito sa may loading bay ng Magallanes, makaranas na po tayo ng moderate heavy, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic, Pioneer, hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Shaw, patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito sa may White Plains hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may main avenue, patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Jr. Avenue, patungo na po dito sa may Dario Bridge. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Pagsapit naman po natin dito sa may General Tenyo, moderate traffic na po, patungo na po dito sa may area po na General Simuan. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung lapit po tayo sa intersection po ng Bonnie Serrano. Then, pagsapit naman po natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan hanggang dito pagdating natin sa may Green Meadows. Pag-akyat naman po natin ng flyover na Ortigas, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit naman po natin dito sa may Market, yun, makakaranas na po tayo ng moderate traffic dahil meron po tayo na sighted po na aksidente. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng sasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEC. Then, ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEC, papalapit po tayo din sa Pinagsama, moderate heavy na po yan, hanggang dito na po sa may McKinley Road. Pagsapit naman po natin dito sa may area po ng Lanuza, makakaranas na po tayo ng moderate traffic, pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas, hanggang dito na po sa may Green Meadows. Pero pagdating natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan. Moderate heavy naman po dito sa may Levis Flyover hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Pagsapit naman po natin dito sa may Pituazon Boulevard, moderate heavy na po yan hanggang pag-akyat natin ng flyover ng Katipunan, patungo na po dito sa may University Avenue. After po ng University Avenue, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, bawal po ang ending ng plaka 1 and 2 sa oras ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-i-start pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Fly na MMD 136. Yung kwalitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Bay.
8: Thank you. Si Fe Karinan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, Valentine, 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito muna tayo sa Quezon City. Quezon City Police District handa dito po sa dalawang araw na transport strike na isasagawa ng grupong Manibela. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
11: Rancho Pilipinas. Report.
8: Mary.
12: Nakahandang tumugon ang Quezon City Police District para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa dalawang araw na transport strike at protest rally ng grupong Manibela simula ngayong araw September 14 hanggang 15. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotunda sa Quezon City at tutungo sa CRB Mendiola sa Maynila. Magde-deploy naman ang QCPD ng mga tauhan sa mga strategic location para mapanatili ang police visibility, makatulong sa mga commuter, maayos ang daloy ng mga sasakyan at agad na rumisponde sa anumang insidente. Kasunod dito, nanawagan ng QCPD sa mga kalahok na gamitin ng mapayapa at naayon sa batas ang kanilang karapatang magpahayag at igalang ang kaligtasan at karapatan din ng mga commuter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, si Mary Ann Bastasa mula po sa Quezon City Police District. 14 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Regional Police Office diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ilang tayo ng update diyan po sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 17 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Public Information Office ng BARMM Police Regional Office. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Police Captain Steffi Salanggit. Magandang umaga po, Captain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang umaga po sa ating lahat.
8: Opo, good morning. Ilang kami ng update, Captain, ma'am, sa mga preparasyon ng ating Regional Police Office diyan po sa BARMM, ma'am.
11: Yes, sir. So, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination and yung ating unified na security planning among the members ng Philippine National Police na naandoon po sa ground sa buong rehiyon po ng Bangsamoro and as well as yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines, syempre po sa ating COMELEC and the OPAPRU at yung iba po nating mga concerned na stakeholders. So, hindi po kanya-kanya yung ating galaw ngayon. Bawat agency po ay may kanya-kanyang mandato pero coordinated po ang ating deployment and response lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence.
8: Opo, we understand Captain Steffi na naka-full alert status ang ating PNP dyan sa gawi po ng Mindanao, ma'am?
11: Yes, sir. So lahat po ng mga personnel natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay well prepared din naman po even before the start ng ating election period. May mga preparations na tayong inihanda and then execution phase during the election period at ngayon na po ang ating D-Day. So coming from the different regions na mga personnel natin ay nag-act as mga augmented personnel doon sa iba't ibang mga areas then provinces dito sa Bangsamoro region as well as yung mga personnel natin na mag-act as special electoral boards if in case nga na may mga hindi po dumating na mga teachers natin.
8: Opo. We understand. Yan, nabanggit mo, Captain Salanggit, ma'am. Ano, itong mga tauhan ng Philippine National Police na nakahandang umakto, tumulong bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors kung sakaling mayroong mga teachers, halimbawa na hindi makakarating, sila po'y preparado na at sumailalim na rin sa kaukulang training para sa task na ito kung sakali, ma'am. Ano po?
11: Yes, sir. So, sa ating po na mga personnel, nasa 10,439 po kasi yung PNP personnel na deployed and augmented across BARM. So, nagko-cover po tayo ng mga voting centers, mga COMELEC offices, yung ating checkpoints, QRFs, at iba pa po nating mga election security requirements. So, sa 10,000 mahigit po na yan, nasa 1,754 po na mga PNP personnel yung trained para po mag-act as SEB.
8: Mm-hmm. Okay. So, ito naman, kasunod ng pagkakalagay sa Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control. Mas mahigpit ba ngayon, ika nga, ang mga procedures dyan sa Cotabato City and some other areas, ma'am?
11: Yes, sir. So, makikita rin naman kasi natin sa mga news and even sa social media that there are numbers ng mga incidents, isolated incidents na nangyari simula po kahapon and then last night.
8: Opo.
11: So, mas matindi po, mas mahigpit po yung ating security measures doon sa, lalo na sa Cotabato City because so far naman po kasi sa buong area po ng BARM, ang Cotabato City pa lamang po yung may natatanggap tayo na report regarding example po niyan yung shooting incident natin.
8: Okay. So, ibig sabihin sa kabuuan ng BARMM, Captain Steffi ay naka-deploy yung binanggit mong mga police at kung sakali pwede silang lapitan ng ating mga kababayan kung meron silang mga concerns na naisip parating, ma'am?
11: Yes, sir. So, hindi natin pwedeng itago na may mga incidents po na nangyari, pero hindi rin natin gusto na yung mga ganitong isolated incident ay mag-create ng unnecessary fear sa ating mga voters. So, ipinapakita natin sa publiko na aware po tayo sa nangyayaring situation and nagre-respond po tayo kaagad-agad at nag-prepare po tayo. May mga contingency measures po ang ating kapulisan at yung ating mga partnered agencies para po sa mga nangyayari kagaya ng ganito. So, wag po tayong mag-aatubili na lumapit sa sino man pong mga PNP personnel, AFP personnel, dahil may mga hotlines po tayo na pwede rin nating tawagan if in case na may mapapansin pa lang tayo ng mga pangyayari or kahinahinalang tao or anuman sa paligid po natin. It is better na magkaroon tayo ng prevention doon sa mga possible na scenarios na mangyayari.
8: Mm-hmm. Okay. Isa pa ay ang posibleng pangamba ng ilang mga kababayan natin diyan sa BARMM doon sa mga gumagamit sa social media para magkalat ng mga fake news. Sa kasalukuyan, Ma'am Steffi, Captain, kumusta ang ugnayan ng ating BARMM Police Regional Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para matutukan naman yung mga nagpapakalat ng mga faking impormasyon na may kaugnayan diyan sa eleksyon ng Parliament sa Bangsamoro. Captain, ma'am.
11: Yes, sir. So, the past few days, may namomonitor na tayo ng mga accounts or pages na naglalabas nga po ng mga misinformation or disinformation sa ating mga kababayan. So, yan yung isa sa mga iniiwasan natin because alam natin ang influence ng social media ay napakalaki. So, yung mga kababayan natin, pinapaalalahanan po natin, especially dito sa BARM, na mag-rely po tayo sa mga verified na mga pages ng ating mga media outlets as well as mga pages po, official Facebook pages or anuman na social media na account ng ating PNP, ng AFP, ng COMELEC and other partnered agencies po natin para sa mga verified na mga information na inilalabas po namin.
8: Yan, dapat yun. Totoo at verified na impormasyon. Yung mga kababayan natin naman na iba, wag share ng share at wag basta maniniwala kung saan-saan na baka mamaya kasama sila sa nagpapakalat ng mga fake news sa ating mga kababayan. Ano po, Captain?
11: Yes, sir. Isa po yan, yung ating irresponsible

0: na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Captain, please, go ahead po.
1: Sa ating pong mga kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region, nais pong iparating ng Philippine National Police na ang gusto po nating maramdaman ng ating mga voters o lahat po ng ating mga kababayan dito ay seguridad, hindi po intimidation, na makakapunta po sila sa kani-kanilang mga polling place, makakapila at makakaboto po ng maayos. So isa lamang po yung hinihingi natin sa inyong lahat, ang patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan at lahat po ng mga personnel na naka-deploy across the whole area of BARM. Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa amin.
0: Opo. Captain, salamat po na marami. Good morning.
1: Salamat po, sir.
0: Si Captain Steffi Salanggit, siya po ang Chief ng Public Information Office sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Police Office. Yan, si Captain Steffi Salanggit. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Patol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ako po ay payag po sa eleksyon sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Public service. Sports radio.
2: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radio Mag 1278.
9: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko
12: 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na.
15: Sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Sa AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
26: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
27: Radyo Pilipinas Weather.
26: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine, babalikan natin si Charmaine Varilla. Charmaine. Sige, maya-maya. At ayusin natin ang signal with linya kay Charmaine Varilla mula po sa PAGASA Forecasting Center. Ongoing na po mga kaibigan ang kauna-unahang eleksyon para sa mga members of parliament diyan sa ng Bangsamoro. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, okay na? Si Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center. Charmaine, good morning. Not ready. Okay.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
26: Oy mga kababayan natin, wag ho basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon ha, mga fake news. Lalo na yung may kaugnayan ho dyan sa eleksyon. Parliamentary election sa Bangsamoro. Yan po sa BARMM. Mayigit sa 2.39 billion voters ang inaasahan pong magkakast ng kanilang balota o boboto sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po ay ngayong araw na ito. Ongoing na yan, ha? O ito na, ulit-ulit. Narito na ang weather update. Direkta mo lang po sa PAGASA Forecasting Center.
27: Radyo Pilipinas Weather!
26: Atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
28: Yes, magandang umaga din po, Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig. At naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, easterlies pa rin ang maira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot lamang yan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, tanalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit maghandaan lamang yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning. kaya man ay makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At meron nga tayong bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR na huling namataan sa layong 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa lukuyan, meron na nga itong katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng isa hanggang dalawang araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yung pumasok sa loob ng ating PAR, ngunit mananatili naman na mababa yung tsansa na maglandfall. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilia nag-uulat.
26: Charmaine?
28: Yes po, Sir Alan.
26: Although mababa ang tsansa na makapasok at maging bagyo, kung sakali, anong magiging pangalan nitong bagyong ito? Kung sakali.
28: Yes po, napapangalanan po natin yan na si Queenie kung sakali man na magiging bagyo at pumasok ng ating PAR.
26: Okay, sige. Salamat na marami, Charmaine Varilia. Thank you.
28: Okay po, maraming salamat.
26: Si Charmaine Varilia, mga kaibigan, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
25: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
26: Minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna. Mula sa Office of Civil Defense, ang OCD Bangsamoro Autonomous Region naka-red alert para po dito sa parliamentary election sa BARMM. Ang detalye ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
26: J. Mark.
1: Yes, boss Alan, itinasang ng Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region ang red alert status kasabay na rin ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao ngayong araw. Ngayon hanggang bukas, Setyembre 15, mananatili ang red alert para sa mas maigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Noong Sabado pa lamang, isinilalim na ng OCD BAR ang blue alert status sa ang kanilang operasyon bilang bahagi na rin ng pinigting na paghahanda sa pagtugon para sa halalan. Ibababa naman sa blue alert status ang muling mabalik sa blue alert status sa Setyembre 16 bago ang target na bumalik sa white alert sa Setyembre 17, depende sa magiging sitwasyon na at progreso ng mga election-related activities. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ang OCD sa mga partner agency nito sa Bangsamoro Autonomous Region para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala.
0: Hatol ng Bayan 2026. BARMS First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakikinggan. Bawat boses ay may kapangyarihan. Mula butuhan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026, an integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
26: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 104.3 The Capital FM, sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Dapat ho, nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo sa pagpapaigting ng seguridad ngayon pong araw ng halalan diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary elections, kauna-unahang parliamentary elections diyan para po sa Bangsamoro. Ngayong araw na ito, ongoing po yan, kaya kinakailangan ng ating pakikisa at maging mapagmatiyag ang lahat para sa matagumpay, mapayapa at credible na parliamentary elections para sa bangsa Moro. Okay, mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
25: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isang makagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
14: Balita ang pambansa.
25: At sa ulo ng ating
14: pinakamalaw na pagbabalita.
25: Ang Radyo ng Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
29: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
25: Ang Radyo ng Publiko.
24: Radyo Publiko.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan
24: sa sambayan
25: ay inyo ring mapapakinggan
30: sa 104.3 FM band.
31: Magkaisa ang tulungan
32: para sa pag-unlad ng ating bansa.
25: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
25: Sa 104.3
30: The Capital.
25: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko,
25: and The Capital.
30: Ang boses ng Pangulo.
25: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
14: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
25: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko,
25: sa 104.3 The Capital.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
33: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
34: Killer Joe, go!
33: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lumipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Good news!
5: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
30: Viber.
25: One tap and swipe.
30: Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
26: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, historic itong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So ang ating mga kababayan diyan sa BARMM ay maghahalal ng 80 miyembro ng bagong Bangsamoro Parliament. Yan po ang siyang magiging kapalit ng tinatawag na Interim Bangsamoro Transition Authority. Balita muna mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nanawagan po sa lahat ng mga botante sa buong Bangsamoro Region na maging bahagi ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections.
4: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Ang detalye atin po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City sa pamamagitan ni Shora Sabdula Sarigala. Shora?
10: Yes, maraming salamat Sir Alan. Nananawagan ang ating Commission on Election o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng mga butante sa buong Bangsamoro Autonomous Region ng Moslem Mindanao na makiisa at makibahagi sa tinaguriang unang BARM Parliamentary Election sa panayam ng Radyo Pilipinas. Kanyang sinabi kanina na magiging bahagi kayo kung nakaboto na po kayo, nakapunta kayo sa inyong mga presyento. Sabi niya, huwag po kayong matakot, andito lang kami, andito ang Commission on Election, andito ang Philippine National Police, pati na rin ang mga international monitors para gabayan kayo at secure kayo para makaboto kayo sa pinakaunang BARM Parliamentary Election. Samantala, kanya rin sinigurado na tuloy pa rin itong halalan sa Bangsamoro sa kabila ng nangyari kagabi sa Alan na pamumumba at pamamaril kung saan may 3 namatay at 15 sugatan. Isa na doon yung naghagis ng bomba at siya rin mismo, sa kanya mismo pumutok yung bomba at sa ngayon ay nasa ospital. So iniimbestigahan umano ito ng kapulisan at ng COMELEC, Commission on Elections, at kanyang tiniyak na mamayang hapon ay magbibigay na po sila ng update hinggil sa mga sanhin itong nangyaring election related dito po sa Cotabato City. So yun lamang po ang ating update mula po dito sa Cotabato City. Shora M. Sabdula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
26: Shora.
10: Yes po Sir Alan.
26: Ikaw ba nakaboto na?
10: Hindi po ako nakaboto kasi walang local absentee voting. So dumating kami dito kahapon, dito po sa Cotabato City.
26: Okay, sige. Ingat-ingat, ha? Ingat at salamat ng marami sa mga updates from your end. Ha? Ikaw nga pala ay nariyan ngayon sa Cotabato mismo, Shora, no?
10: Yes po, kasama ko si Najib Nabil at si Malik Mambuay.
26: Okay, all the best sa inyong team dyan at ingat palagi, of course, Shora, ha? Thank you very much.
10: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat po.
26: Thank you. Si Shora Sarigala, nariyan po sa Cotabato City, mula sa Radyo Pilipinas, Marawi City. Oras natin, 51 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
26: Mayroon pong pagtiyak ang Presidential Task Force on Media Security. Mananatiling mapayapa at ligtas ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections para sa mga botante at sa hanay ng media.
1: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Ang balitang yan, iatid naman sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, sa pamamagitan po ni Biema Menyoza. Biema!
13: Tahimik at maayos ang sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kaugnay ng makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ayon kay PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., naging malaking tulong ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga komunidad. Dahil dito, malayang nakakapagtrabaho ang mga lokal at national media, pati na ang mahigit 200 international election observers. Inihayag din ni Torres na mas pinalakas ang protection sa media sa pamagitan ng mga isinagawang safety orientation at ang pagtatayo ng media monitoring centers sa mga lungsod ng Marawi, Cotabato at Zamboanga upang mabilis na makaresponde sa anumang banta. Nagdeklara naman ang All Systems Go ang COMELEC, AFP at PNP habang nakatutok ang seguridad sa mga lugar na itinuturing na election red areas. Para sa Bagong Pilipinas, Biema Menyoza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
26: Thank you so much, Biema Menyoza. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan City.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
26: Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga City. Ang Bishop Prelature ng Basilan, nanawagan ng mapayapa at makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Elsie Molina.
1: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Elsie!
16: Umaatala si Most Reverend Leo M. Dalmau, Bishop Prelate of the Prelature of Isabela Basilan, sa lahat ng kandidato, political leaders, supporters at mga botante ng mapayapa, tapat at mapagkatiwalaang BARM election. Sa kanyang inilabas na pahayag, hiling ni Bishop Dalmau na maging mapayapa ang eleksyon. Paratian niya laman ang Basilan ng mga balita gaya ng karahasan. Ngayon anya, may pagkakataon ng ipakita na posibleng maging mapayapa ang eleksyon. Kinilala din ng obispo ang ginawang pagsisikap ng COMELEC, Bangsamoro Government, Otoridad at Security Forces para sa kahandaan sa responsibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Hinikayat din ng obispo sa mga botante na huwag ibenta ang boto at huwag hayaan idikta ang pinili. Hiling ng obispo sa publiko na gamitin ang responsableng balita sa social media at huwag bastang ikalat ang maling impormasyon na magdudulot ng takot at puot. Para sa Bagong Pilipinas, Elsie Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
26: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, September 14, 2026, kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Thank you sa ating mga executive producers, si Paula Antolin, si Glory Fe Bagon, thank you, mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Mary Ann Villos. Thank you. Uy, maraming salamat din. Thank you, George Seminiano ng Network Division. Thank you, ha. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
17: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
17: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
17: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
17: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulen University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
27: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
28: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: This is a public service announcement.
37: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.